0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
14: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Iflex na yan!
0: Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko
0: Radyo Magazine 1278
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
7: Agahan hanggang hapunan!
0: 66 Informasyon
8: GIS, your general information station
2: Radyo Magazine 1278 AM

0: I'm a fireball.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Publico.
1: Radio Filipinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home. Maybe boring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Can I have your attention, please, for one more time?
17: PM

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Ang liw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: dugam chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
12: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
19: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
18: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
19: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
18: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
19: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
18: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
19: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
10: Radyo Magazine 1278.
16: Radyo Pilipinas.
20: Serbisyong kailangan.
21: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
22: Philippine Standard Time is 10:03 in the morning.
23: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
24: the first and the only
23: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
24: Rainbow Radyo.
23: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil tilong Kerito.
25: Rainbow Radyo. Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. San man da ako ng mundo, haler sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang tsikahan at masayang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong tilapitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episode, balikan niyo na lang sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami doon mga ka-Rainbow. So walang excuse dahil lahat tayo belong dito. Kamusta naman ang Sabado niyo? Ang saya-saya, di ba? Kahit umulan, umaraw, bumagyo, nandito pa rin ako. Yes na yes, alive na alive tayo ngayong Sabado. Kaya tutok na dahil masaya ang pag-uusapan natin. And I'm sure marami kayong matututunan mamaya, mga ka-Rainbow. At speaking of masaya, simulan na natin ang ating Sabado with good news sa Balitang Baghari. Isang magandang balita para sa mga LGBTQIA+ citizens ng Laguna. Inaprubahan na ang Right to Care Ordinance sa nasabing lalawigan na magbibigay ng karapatan sa mga LGBTQIA+ couples na gumawa ng mga critical medical decisions para sa kanilang mga partners nang walang kailangan na presensya ng mga immediate family members. Ang Right to Care Card ay nauna ng kinilala sa Quezon City noong 2023 na sinundan naman ng iba pang mga lungsod sa bansa gaya ng San Juan, Iloilo, Mandaluyong, Paranaque at Dasmariñas, Cavite. Inaasahan na mas darami pa ang magpapatupad ng nasabing ordinansa na naglalayong kilalanin ang pantay na karapatan ng LGBTQIA+ community. Ayan na, dumadami na sila at may nasagap ako, meron pa daw dadagdag, no? So very exciting to. And maraming salamat sa mga LGU na sumusuporta dito sa Right to Care Ordinance na to dahil malaking tulong to para sa LGBTQIA+ community. Tatawid na tayo mga ka-Rainbow sa pinaka-paborito niyong segment na tinuturing na pinaka-educational daw sa balat ng radyo, ang Baclavulary Word for the Day. Sabi nga ni Mama RuPaul, ang patron naming lahat, 'di ba? Learning is fundamental. So tuturuan ko na naman kayo ng bagong gay linggo na pwede niyo nang magamit pamaya-maya agad-agad. So ang word for the day natin, bago ko makalimutan, ay request ng aking mahal na professor sa PhD na si Ma'am Levin Luan. O Ma'am, sinunod ko to ha, para sa iyo to. Ang word for the day natin ay atake. Oh, 'di ba? Gamit na gamit 'yan. Ano nga ba ibig sabihin ng atake? Ang ibig sabihin ng atake ay approach or estilo. 'Di ba? Paano mo nga ba gagawin ang isang bagay? Anong atake mo diyan? So ganito 'yan. In a sentence naman pag gagamitin natin, ako apply ko to ha sa klase ni Ma'am Levin Luan. Iba-iba ang atake ni Ma'am every sem. Nakaka-shocked. Oh, di ba? So kayo, anong atake nyo mamaya? Ko ano man yan, suportahan namin kayo dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito. Ano naman kaya ang atake ng taong bayan? Dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay may karapatan din tayo na may say sa mga issues at trends dito sa bansa. So pag-usapan natin yan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? Eto na, kagaya ko ba kayo na nai-stress simula Monday to Wednesday kakapanood ng impeachment trial? Diba? So ang tanong ng bayan daw ay, dapat ba na ang mga senador ay lawyers din? Or may alam sa batas? Or alam yung legit licensed lawyers? Kasi yun daw yung ano, normally kinu-question ng ibang mga kababayan natin with regards to the credentials ng mga namumuno sa atin. So pakinggan natin ang say ng ating ka-Rainbow. Pasok!
0: Para sa akin, maganda na lawyer sila kasi nakakaloka. Parang alam ba nung ibang senador ko ano yung mga sinasabi nila? So, yes, maganda may background talaga na law o kaya abogado talaga yung mga senador. Thank you.
25: Maraming salamat, ka-Rainbow na Liza. No? Ako naman, ang say ko dyan ay win, okay? Yes, yes, yes. Preferably sa akin, ha, lawyer sila para noon maalam talaga sa batas. Kasi kailangan lalo na kung may mga ganitong klaseng pangyayari sa gobyerno natin, 'di ba? While I appreciate the fact na yung mga non-lawyers ay merong mga lawyer na consultant, I believe na iba pa rin, 'di ba? Kapag license ka or registered lawyer ka talaga. But on that note also, on a personal note, I believe na hindi lang nakukuha yan sa pagiging lawyer ang pagkakaroon ng magandang pamumuno sa bansa. Naniniwala ako na kailangan din ng integridad, di ba, willingness to serve at yung napaka mabuting layunin na magbigay talaga ng nararapat sa taong bayan. Kasi kahit ano pa ang trabaho mo o profession mo, lawyer ka man or hindi, hindi nakadepende doon, di ba, ang paglilingkod. Kung gaano ka kagaling maglingkod or gaano mo kagusto talaga maglingkod para sa sambayan ng Pilipino. So, a lawyer is a plus, pero more than that, I want commitment, di ba? Integrity and transparency to serve. Gusto ko yung pa-arte ko ng transparency to serve, di ba? May pa-bedroom voice ngayon, ano? Bedweather! Pero I'm sure kahit bedweather ngayon, eh magigising talaga kayo dahil napaka-timely and relevant naman ng topic natin, no? Kayo ba, mga ka-rainbow, alam nyo ba kung ano mga queer human rights in general? Aware ba kayo na merong ganon, di ba? Ano nga ba yung gender equality? Na-experience nyo ba yun? O baka naman hindi nyo alam eh, natatapakan na, di ba, yung mga karapatan nyo bilang isang miyembro ng LGBTQIA+ community. Well, tutuklaw kayo aalis dahil magbabalik kami kasama ang ating very special guest na ka-scholar ng bayan. Hello, UP, di ba? So, dyan lamang po kayo dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
5: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check! Ingat always, mga kababayan. #, panatag ang may alam.
7: Maging panatag, Pilipinas!
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
26: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
26: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
26: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
13: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
26: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
27: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
28: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin.
1: Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
27: Maulan, mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
1: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
27: Tandaan mo, mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
8: Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
25: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Tutok pa rin kayo sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. So gaya nga nasabi natin kanina bago tayo nag-start ay pag-usapan natin ang gender equality at queer human rights, di ba? Bakit mahalaga na pag-usapan natin 'to? Kasi naman very timely and relevant. Baka naman hindi natin alam yung hindi natin alam kung ang mga bagay na ito ay natatapakan na, di ba, sa pagkatao natin or go pa rin tayo. So now, pag-usapan natin 'yan kasama ang National Convener ng Pantay. May ibig sabihin po ang Pantay, mamaya malalaman natin yan sa guest natin. Walang iba, live and alive dito sa studio, kundi si Miss Anna Cubaco.
9: Good morning. Hi. Po. Good morning po. Mabuhay. Ako po si Anna from the Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders or Pantay.
25: Gusto ko yun. Dinescribe na niya. So, okay na yan. O, sige. Anna, sige. Pag-usapan muna natin to. Naniniwala kasi ako na lahat ng mga pinagagawa natin sa buhay, di ba, may trigger yan or turning point, di ba? In your case, paano ka ba nagsimula dito sa pag-advocate ng queer human rights? Take me to that time na nasa UP ka, because I believe doon din medyo may ugat-ugat na nangyari. Sige.
9: Pero before po UP, no, it started po with me as a person knowing na queer po ako.
25: Thank you.
9: Part ng LGBTIQ plus community. So because of that, close na po siya sa puso ko. Sure. Tas nanggaling pa po ako sa all-girls school. So yung background nun of medyo madaming restrictions.
25: Correct.
9: But eventually, entering UP, parang love letter ko po sa sarili ko to really try and find a safe space, which I found in UP for queer people, yung UP Babaylanan. So I joined that queer organization so that I can learn more, not only about myself, but how I can fight pa for the community.
25: Ang ganda nun, no? Sabi ko nga off-air, mga ka-Rainbow, no? Ang frustration ko bilang isang scholar ng bayan ever since circa God knows when. Di ba? Yung sumali doon sa UP Babaylan. Quickly, can you tell us about UP Babaylan as an org? Para yung, sa mga business and viewers.
9: Yung UP Babaylan po is the longest running student LGBTIQ plus led organization. Hindi lang po in the Philippines, but also in Asia.
25: Okay,
9: so
25: wow.
9: Longest running po ang UP Babaylan.
25: Mm-hmm.
9: And mas focused siya on yung laws in UP within the university, how you can advance for gender equality both in the university and outside of the university. Medyo naging leader din po siya, no, sa youth sector din. Mainstreaming gender pagdating sa sektor ng kabataan.
25: Oo. As a member of the LGBTQIA plus community, ano sa tingin mo ba yung mga biggest challenges na hinaharap ng mga LGBTQIA plus youth today?
9: Among the biggest challenges po talaga ay, of course, yung discrimination.
25: Mm.
9: Diba? Araw-araw nakakaranas po tayo ng discrimination. Minsan, pagbukas pa lang po natin sa Facebook, may post about the LGBT community. Pagdating sa comment section, puro pinagtatawanan.
25: True.
9: Or, yun nga, nakukutsa yung buong community.
25: Mm-mm.
9: So, I think yun talaga yung mas encompassing po na talagang issue na kinahaharap ng queer community.
25: In your opinion, saan ba galing to? Bakit ganun yung ibang tao mag-react towards our community, in your opinion?
9: Siguro meron lang silang in their minds hierarchy kung ano ba yung dapat, paano ba dapat umarte ang isang tao. So, usually, sasabihin natin, meron lang gender norms, meron kasing gender norms, dapat may paniniwala na babae at lalaki lang. Pero marami naman ng science, evidence, na nagdi-dispute na hindi lang naman yun ang sexes, di ba? Ang assigned sex at birth. Meron din kasing paniniwala na dapat kung ano yung assigned sex at birth mo, ganun ka rin umarte, ganun ka rin, naaayon dapat sa assigned sex at birth natin. Pero diverse kasi eh, meron po tayong tinatawag na SOGIESC, no? So, yung sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics, yun yung mas nakakatulong, at least for now, yun yung isa sa mga advanced na language frameworks, no? Para maintindihan ano po yung identity natin, at the same time, paano natin siya manonormalize sa ating sarili na minsan, itong gender norm na ito, pwede namang mag-deviate from that, and it doesn't mean na hindi ka normal or abnormal ka na
25: because of that. Oo. Ang ganda nun, no, it really starts from the awareness, diba? Okay. Kaya lang, sadly, even if we've been doing it for years now, may mga tao pa rin na hindi aware kung ano talaga yung value ng pagiging isang miyembro ng LGBTQIA+ community. On that note, in terms of awareness also, for the sake of our listeners and viewers, Anna, sadly to say, among the community, may discrimination din. Can you talk about that?
9: Opo. Kunwari po, may mga instances na dapat daw ang mas acceptable lang ay ang pagiging bakla at lesbiana. So, nasasantabi natin minsan, even yung mga trans sisters natin, trans brothers natin, trans siblings natin. Kasi, because nga may tinatawag pong SOGIESC, no? Para ngayon mas acceptable parang pa lang kapag ang sexual orientation mo ay bakla or lesbiana. Pero nagka-cut sila ng parang distinction pagdating sa gender identity kasi medyo extreme daw. But hindi naman yun yung paniniwala natin kasi ang gusto nga natin, no, na sa isang mundo na may pagkakapantay-pantay, hindi nagmamatter kung sino yung mahal mo, sino, ano yung gusto mong pagpresenta sa sarili mo. Kasi at the end of the day, tao ko pa rin, nakarapat-dapat ng respeto.
25: Na-mention mo yung pagkakapantay-pantay. Pasok natin ngayon yung gender equality. Ano bang pinaka-essence nito talaga, in your own opinion, Anna?
9: Ang gender equality, hindi naman po niya sinasabi na bababa yung pagkakapantay-pantay siya. So, pag gender equality, minsan sasabihin na, ay, gusto nyo lang na special rights or extra privilege, di ba? Gusto nyo na meron kayong mas ma-enjoy. May conception na mababawasan yung karapatan ng iba. Di ba? Kung ikukumpara mo siya sa pie, or sige, sa Filipino context, bibingka. Bibingka na lang tayo. Sa Filipino context, bibingka.
25: Akala ko pizza pie, di ba?
9: So, yung bibingka, feeling nila, mababawasan yung hati nila kapag binigyan mo ng mas maraming or mas na-enjoy yung karapatan ng LGBTIQ+ community. Pero sa totoo lang, kapag na-enjoy ng LGBTIQ+ community ang karapatan nila, lumalawak din yung na-enjoy na karapatan ng ibang mga kasama nating hindi LGBTIQ+. Kung magiging example, favorite kong example, right to care. Ang right to care, I would think it's a gift of the LGBTIQ+ community to all the Filipinos.
25: Totoo.
9: Bakit
25: naman
9: po? Kasi hindi lang LGBTIQ+ ang nage-enjoy. Ang nage-enjoy ay non-traditional households.
25: True.
9: Lalo na sa atin na ang mahal ng kasal, hindi naman po lahat kasal.
25: Oo.
9: It allows families, non-traditional families, na makapag-assign ng kung sino ang health proxy nila.
25: Diba? Dapat grateful sila dyan, guys.
9: Oo.
25: So, ang ganda nun, no, nung explanation mong yun. But that's just one of the many myths, diba? That we are encountering, mga misconception na parang, oo nga naman, hindi naman tayo nanghihiram ng rights, diba? Hindi naman tayo namamalimos dapat, mga ka-rainbow, kasi it should be given birthright yan. Another misconception na sinasabi nila, Anna, is that kapag daw binigyan ng equal rights ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community, ang ibig sabihin daw nito is you're promoting ang pagiging isang LGBTQIA+ member. True or not?
9: Of course not. Ang sagot ay hindi talaga siya totoo. Kasi isipin natin, ang queer people, hindi naman nila i-choose yung life na gusto nilang ma-discriminate sila.
25: True.
9: But it's a real thing na queer sila talaga.
25: Oo.
9: Kesa itago nila yon, better na they live their truths, diba? So, hindi siya pinipili.
25: True.
9: So, the best that we could do is talagang inclusion and acceptance. Uh-oh.
25: Sa kapag sinasabi natin inclusive, ito gusto ko linawin, ito mga ka-rainbow, ha? It doesn't mean that if you coexist harmoniously with a member of the LGBTQIA+ community, eh, i-assert nyo na ang belief system, di ba?
9: Exactly.
25: Ayan na, yung mga ibang mga grupo na nagsasabi na kapag sumuporta kayo or hinayaan nyo lang ang isang LGBTQIA+ individual, eh, masama na yon. Hindi po, ah, wala pong sakupan to. Kanya-kanya lang tayong space, pero dapat bigyan din tayo ng space as we are. So, yon. That's number two. Another misconception naman na sinasabi naman nila is public safety daw. Usapang CR, 'di ba? Halimbawa, hindi pwede maki-CR ang mga trans sisters natin sa pambabae. Kailangan may separate pa. Hindi rin naman sila pwede sa panlalaki and vice versa. Ano masasabi mo dito?
9: Maganda po na ma-imagine siguro natin yung konsepto natin ng public safety. Kasi kung gusto nating safe ang public, baka dapat ang ina-address natin yung diskriminasyon.
25: I love
9: kasi
25: that.
9: Kasi yun yung unang,
25: card na tayo. Diba?
9: Yun yung unang-una na nagme-make sa public spaces na unsafe.
25: Totoo.
9: Kasi dahil may diskriminasyon, may karahasan, maraming napapahamak. At hindi lang LGBT, kababaihan din. So, sa usaping public safety, imbis na mag-focus tayo sa banyo, napaka-trivial, and walang historical evidence, di ba? Mag-focus tayo sa kung ano yung lived reality. Ano talaga yung meron? Merong diskriminasyon. At yun ang dapat.
25: I love that. It goes beyond the comfort room, di ba? Kumbaga parang bonus lalang po yun. Pero dapat talaga ina-address natin is yung awareness ng mga tao that discrimination exists. Di ba? Kasi iba parang siniset aside lang na, ay hindi, ano yan, wala lang yan. Hindi po ah, malaking bagay ito.
9: Yun, actually, I would say na ang number one threat natin to public safety is that we allow discrimination and violence to happen.
25: Ayan, di ba? At nabanggit mo rin ang threat ngayon. Sinasabi rin daw na ang pagsuporta sa LGBTQIA+ community ay threat or nakakasama sa mga kabataan.
9: Pero ako, naniniwala po ako na LGBTIQ plus people are people.
25: True.
9: So, LGBTIQ plus children are also children.
25: True.
9: So, kung queer man sila, hindi siya influence ng kahit anuman. Hindi siya parang inindoctrinate na suportahan at maging queer. Kung tutuusin, baliktad nga po yung nangyayari, di ba? May evidence tayo na merong conversion therapy para yung mga queer children natin gagawing straight.
25: So, na bawal na.
9: Bawal diba? Po yun. So, hindi siya masamang impluensya or parang pag-i-indoctrinate or pag-i-ensure na yung suporta mo, gagawin mo ng bakla lahat. Kasi kahit ano namang mangyari, meron at merong bakla.
25: True!
9: Diba? Ang lagi po naming tanong, meron ba tayong kilala na wala talaga completely kilalang bakla? May ate, kuya, tito, tita.
25: Meron yan sa family tree. Kasi nabanggit yan ni Dr. Camille Garcia ng Face to Face nung in-interview ko siya. Meron daw studies na nagsasabi na merong gay genes ang isang tao. So, pwede siyang biological. O, di ba? Namamana, hereditary. So, yan ha. Kaya huwag kayong magulit kasi sa pamilya namin, ilang kami, di ba? Hindi lang magkakasabay, pero per batch meron. And it's, quote-unquote, I'll use the word, di ba? Normal talaga. Normal occurring na meron at meron yan. But I think then share ko lang, Ana, no? I like the fact na ngayon, halimbawa may programa tayong ganito, may mga shows na Drag Race, or any other show that ano, that features inclusivity and coming out. Kasi naniniwala ako, ha, sa halip na masamang impluensya, actually mas maganda for children who could not express themselves well. Diba? Or their gender well. Kasi feeling nila restricted lang doon sa napapanood nila. But now they're given options. Ah, pwede naman pala. Pwede akong maging trans, pwede akong maging gay. And that's a beautiful process altogether. And echo ko lang yung sinabi niya, LGBTQIA plus children are still your children. Diba? It doesn't make them less because of their gender. And punta tayo doon sa last na misconception bago tayo mag-break. Ana, no? Sabi nila, hindi daw to in alignment sa pagiging isang Pilipino. Ang pagiging miyembro na LGBTQIA plus community daw is very Western. Anong take mo dito?
9: Meron na po tayong babaylan noon pa. So, kung iisipin natin, historically, no, pre-colonial period, meron tayong mga babaylan, mga asog, at iba-iba pa, mga mentefuwale. Sila yung mga spiritual leaders. Diba? Kadalasan babae. Pero pag napapanaginipan nila na yung susunod sa kanila ay lalaki, yung lalaking po yun, iiwan yung buhay niya ng pagkalalaki. At ia-assume yung buhay ng pagiging babae or mas feminine, diba? So sila yung mas kilala siguro natin ngayon dahil wala pa tayong language, no? Ano, na gender non-conforming. And then, it was revered. Itong mga figures na ito, they are spiritually

0: discrimination, ng stigma, 'di ba, ng misconception na masama ang pagiging queer or pagiging bakla or LGBT. When history would show us na for the longest time, being queer has always been Filipino.
1: Ayun, o diba, the irony na embedded naman pala, yes. What I'm getting from her, mga ka-Rainbow, embedded naman pala sa culture natin talaga until, you know, we were made to believe otherwise. Ang dami ko natututunan, mga ka-Rainbow, no? So, dyan lamang kayo, huwag kayong aalis, tutuloy pa natin ang ating very insightful na discussion and I'm sure marami rin kayong matututunan dito. Dito lamang sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.
2: Radio Magazine, 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. S, MS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha dahil hashtag panatag ang may alak.

0: dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
0: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Rainbow Radyo. Kung hindi pa kayo nakatutok, ay tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Kasama pa rin natin ang National Convener ng Pantay. Walang iba kundi si Ana Kubakub. Ana!
6: Okay.
5: Ayan, o siya pa rin. Fresh pa rin after the commercial break. O, di ba? Ang dami namin natutunan kanina pagdating dun sa, di ba, gender equality tapos ng mga misconceptions about dito sa usapin natin today. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa Pantay. Diba? Itong Pantay, ano talaga yung pinaka-core na ina-advocate?

0: kit nga.
1: Ang Pantay po, it's a youth-led socio-political collective po, no? Ang we work at the intersections of yun nga, human rights, yung gender equality, at inclusive democracy, pati na rin ang queer organizing and development.
0: Ah, okay. Bago sa akin yung ano, inclusive democracy sa pandinig ko, anong ibig sabihin nito?
1: So, usapin po ng inclusive democracy, mas, at least for now, ang nagpo-focus po kami sa ano yung mga spaces, political spaces na na-enjoy ng LGBTIQ plus community or well-represented ba sila in these spaces. So, for example, election. Marami po bang representante na LGBTIQ plus? So, ang onte, di ba, in terms of the national, sa Congress.
0: Correct.
1: Sa Senate. Uh-oh. Wala nga sa Senate. So,
0: wala ba? Hindi ko alam. O, tanong po na. Tanong ng malinaw, di ba?
1: Ayun po. Walang openly is out, no? So, in that sense, it questions, bakit ganito? Nasaan ang spaces for LGBTIQ plus people to be well-represented? So, mas nagwo-work po kami on, for example, working with COMELEC. Pinush po namin, part of our partnership na nakatulong na mabuo yung non-discrimination, yung discrimination as an electoral offense last elections. Yung ganun po, mas nagme-mainstream po ng gender pagdating sa usapin ng demokrasya. Kunwari din po, corruption. Corruption ay hindi nalalayo, no, sa usapin ng karapatan ng LGBTIQ.
0: True naman.
1: We would think, bakit? Parang anlayo naman nun, corruption, tas LGBT, pag nanakaw sa bayan, tas biglang LGBT. But when you think of it, pag nagnanakaw ka sa bayan, resources yun. Na
0: true.
1: Dapat napupunta sa programa na mas nakatuon sa pangangailangan ng mga minorya. At ang LGBTIQ plus ay isa sa mga minoryang sector.
0: Ang ganda na explanation mo, no, na inclusive democracy and very timely and relevant ngayon, no, thinking out loud, ano nga ba ang pinaka ano mataas na opisyal na narating ng isang LGBTQIA+ community member dito sa Pilipinas?
1: For now po, representative in the House yan, of Representatives. Si ano, si former Congressman Gerald, Congresswoman Geraldine.
0: Na-interview ko siya dito. Oo.
1: Powerful siya.
0: Yes, naman, the presence is very madam-ish.
1: Opo. And now si Mother Percy, si Kong Mother Percy Sendanya.
0: Bakit nga ba wala pa halimbawa Senado or President or Vice President, no? Maybe someday, sabi nga niya, I think naging usapan na yun dati, di ba? Kay Tito Boy, remember that question na parang, would a gay president be ano, something that the Philippines would be ready for? Ako personally, does not, ano naman eh, define, yung leadership is not defined by one's gender eh. So why not, di ba?
1: Di ba po, pag-iisipin natin, no, student council, high school tayo, college,
0: sino man nanalo,
1: sino
0: diba?
1: Mga leader, diba? Kung hindi yan babae, LGBT yan. Kasi mahuhusay tayo.
0: Mahuhusay, and siguro ako din, no, on a sad note naman, kasi tayo yung lumalaban talaga para sa karapatan pa natin, na we have to fight for the space that we deserved in the first place. So, kanina nabanggit mo kung ano nga ba yung mga ano, pinagtutuunan ng pansin ng Pantay. Ano yung mga projects nyo naman na sumusuporta dito? Kasi para sa mga listeners and viewers natin, baka meron kayong gustong suportahan or may mga project kayong kailangan, eh pwedeng makipag-collaborate dito sa organization nila.
1: Dahil nga po youth-led siya, marami po kaming projects na talagang youth-focused. So, for example po, mayroon po kaming, ito po ay isa sa mga flagship namin, no? Rainbow Report Card. So, it's a gender equality index that measures gaano ka-inclusive ang isang paaralan. So, tool siya na tinitignan paano na may mainstream or na-uphold ang SOGSE inclusion, lalo na for gender non-conforming students. So, tinitingnan ng curriculum. Inclusive ba yung curriculum? Tinitingnan yung mga batas ng DepEd on gender expression, ang mga memorandum niya and orders niya on gender expression, pag-promote ng gender identity and expression sa schools. So, nandun tinitingnan yun. Ginajuxta po. Parang tinitingnan yung mga batas, ina-apply kung na-apply ba ng school. So,
0: mini-measure yung parang inclusiveness na. Is this mandated? Na parang lahat ng schools dapat dumaan dito, which I think ha, ito lang ha, mga ka-Rainbow, yes, 'di ba, dapat.
1: Orders po siya ng DepEd. So dapat po sumusunod talaga lahat ng schools under DepEd.
0: Yes, but in your case, yung halimbawa itong index na to, mandated ba na, oh, i-measure natin yan.
1: Unfortunately po, it's just a tool right now. But we're working with DepEd, CHED,
0: yes,
1: NYC, para ma-adopt siya. Hindi naman po namin sinasabi na, etong tool, wag nyo na baguhin. Ang sinasabi lang po namin, isa po siyang model. Kasi na-pilot na po namin siya sa different schools across Luzon, Visayas, and Mindanao. And it spans talaga. Hindi lang parang, ay, pwede ba sila mag-uniform or okay lang ba yung ganitong haircut? Hindi lang yun. Even po yung inclusive ba yung staff, yung teachers, di ba po, may facilities po ba? Nalilink po ba sila to mental
0: Equal ba opportunities for promotion? Di ba? Para sa mga, ang ganda, no? Hello, DepEd. Paging open po ang programa kung gusto nyo pong pag-usapan ito at ilatag na natin, di ba? Kasi, kailangan. Kasi, ang school, actually, di ba? And at that age, lalo na yung mga high school, ang dami pong miyembro ng LGBTQIA+ community ang nagkakaroon ng mga depression at iba pang instances ng bullying and discrimination na pwede natin maagapan kung inclusive ang isang programa. Bukod dito, ano pa yung mga iba niyong programa?
1: Pagdating naman po sa inclusive democracy, ngayon, ongoing po, yung LGBTIQ+ power program po namin or Leadership Empowerment Hub. So, it's the first of its kind network and training for LGBTIQ+ officials.
0: So, kailangan nanalo ka na or halimbawa balak mo pala maging official?
1: Ngayon po, nagumagawa kami ng pipeline talaga na para pre-elections pa. But for now, elected officials pa lang po ang nandito.
0: Mm-mm. Anong basically ang tinuturo natin sa kanila?
1: Paano po natin makokontra ang traditional politics at nakadalasan ay macho? At paano natin siya matatransform into something na mas queer at mas feminist, ganun. Mm-mm. So mas paano nating lalatagan ng gender sensitivity ang programs natin? Paano natin masisiguro na hindi lang sinasantabi ang gender sa usapin ng mga programa?
0: Mm-hmm.
1: Paano natin mamimake sure na yung budget ng GAD talagang utilized at hindi lang para sa kung ano-anong may gender lens na yan kasi pageant or volleyball.
0: Oo. Or may pa pride flag.
1: Opo.
0: Period. Diba? Rainbow washing lang ang atake natin. Pero again, goes beyond that. And speaking of going beyond, you've mentioned two projects na very specific ang mga niche nila. Halimbawa sa academe and ito naman isa sa politics. For the general public, meron bang offering ang Pantay?
1: Mostly po kasi youth talaga.
0: Oo.
1: But ang ino-offer po ng Pantay ay young people can always join the organization. So,
0: how?
1: Right now, ongoing po ang aming wave or season of calling for volunteer advocates.
0: Hmm.
1: So, ngayon po, you can check Pantay's page. Meron pong link doon if want to be a volunteer advocate. Although, may cap lang po tayo to make sure na talagang youth-led pa rin po ang
0: organization. Ano ba yung age ng youth? Kasi iba-iba per ano di ba?
1: 35. Ha? 35 po ang ina-accept
0: youth
1: po.
0: Youth pa ba yun?
1: Parang sa UN, no? Sa UN definition, youth pa yung 35.
0: Hey, pero no sa offense akin, po. Ah, nagulat po ako kasi halimbawa yung last night, nag-interview kami ng SK, Sangguniang Kabataan, it's until 25.
1: 24. Oo, 18 to 24 po.
0: Yun, yung mga ganon, di ba? So parang nung 35, parang ay, oo nga, nudiswerte kayo. Hindi na po ako pwede doon. Pero hanggang 35.
1: Opo,
0: okay.
1: Pero yung leadership, hanggang 30 lang po. If you would want to be a director eventually or national convener, ganyan, 30 po ang cap.
0: How long has Pantay existed?
1: Ay, 10 years na po kami. Magta-10 years na po kami sa August.
0: See, so, diba?
1: Since 2016.
0: Congratulations. August!
1: Opo.
0: Diba? Huwag kayo maniwala sa ghost month. Di po totoo yan. Promise. Ayan, dahil birthday ko rin yan. Diba? But kidding aside, in a span of 10 years, what do you consider your biggest achievement sa Pantay?
1: I think really, it's the expansion po of the space for hindi lang LGBTQ+ people, but also allies. Kasi it has been a gap, no? Na parang, okay, LGBTIQ+ are human rights, so it would mean ba na ang lalaban lang po doon ay LGBTIQ+ lang? Pero sa totoo niyan, kailangan natin ng mas maraming kakampi.
0: Mm-hmm.
1: So yung Pantay, it was the first space, no? Started as a network of organizations. Dati, yung mga network ng organizations, puro LGBTQ organizations lang.
0: Mm-hmm.
1: But Pantay opened up the space na yung iba sa mga youth sector, maging parte ng movement for equality. Tama, kaya siya naman. Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders.
0: As the national convener right now, Anna, what would be your dream project if everything and anything was possible for Pantay?
1: Ako, ang dream project ko talaga na mas mag-work with the government. Ang love letter ko po kasi talaga sa sarili ang Rainbow Report Card. And a lot of us, even adults, would believe na if this existed and if schools were inclusive, marami sa atin wouldn't have to go through the hardship of discrimination, bullying, di ba? And all of that. So I would want that the Rainbow Report Card be adopted by the government.
0: Sino ba ang dapat kausapin diyan, 'di ba? Para ma-implement 'yan, magbibigyan natin ng ano, ang dream ng pantay na ito dahil deserve na nila. 10 years na po ah, pa-birthday gift nyo lang, 'di ba? Anniversary gift nyo sa kanila. Now, you've done so much in the past 10 years Anna with Pantay, 'di ba? What's next for Pantay?
1: Ang next for Pantay ay to expand. Puro expansion po kasi. Ganda. I feel na parang hindi pa tapos eh, hindi pa natin nasasagad, no? Baka po hindi lang mas SOGIESC equality bill ang nilalaban, malay natin, marriage equality bill din, mga ganun. Or mapush pa yung right to care bill para sa lahat ng tao, magkaroon ng end hate crime bill, mapush lalo ang legal gender recognition ngayon. Meron na tayong dalawa, yung kagandahan bill tsaka yung
0: interview diba? Ka na din si Jeff dito.
1: Opo. So yung ganda. Mga ganong bagay. Kasi itong mga batas na ito, hindi lang to for LGBT people. It's mostly para sa lahat, dahil lahat naman magbe-benefit talaga.
0: Totoo. Sana maisip nila yan, no? Na hindi lang ano, masyadong ano, self-serving ang pag-approve ng LGBTQIA+ rights. It's actually for everyone, di ba? So now, at this point in time, Anna, how can people support you and Pantay?
1: Support young people, para hindi naman ako lang. Diba? Let's support young people by allowing them talaga to be themselves. Hindi naman mali yun eh, na maging LGBT. Hindi naman nila pinili yun kasi inconvenient na ma-discriminate, di ba? So pinili nila yun because it's their true selves. So we support them. Sana tayong mga LGBT adults, no, maging model tayo to them. Kasi the more that they see more people, LGBTIQ plus people thriving, queer joy, di ba? Queer love, ay mas nakikita nila na it is possible. Kasi naalala ko sa mga conversations ko with our mothers, yung mga nauna sa atin sa movement, no, na nung bata sila, wala namang models for them.
0: True.
1: So siguro tayo, gift na natin yun to the younger generation na maging model of what queer excellence can look like. Uh-oh. Anong itsura kapag masaya ka dahil queer ka. Uh-oh. Or nagtatribe ka sa pagmamahal dahil queer ka. Uh-oh.
0: Gusto ko yun, no, yung sinabi mo. Kaya lang bigla may kurot sa akin yung queer excellence. The sad part there, Anna, di ba? Sometimes, as queer people, di ba, feeling natin kailangan natin mag-compensate.
1: Overcompensate.
0: Na kailangan magaling ka, maganda ka, mayaman ka. Pero mga ka-rainbow, ha? Hindi po, ha? Because as you are, you're very much deserving, di ba? And worthy of the space that you're taking. Para naman sa ating mga listeners and viewers right now who are probably experiencing, alam mo yon, discrimination, na parang far call sa kanila ang gender equality or not aware of the queer human rights, what would be your message for them?
1: Ang message ko lang po sa lahat ay let's just patatagin natin yung loob natin, no? While currently there are no parang systemic laws na existing, no? Hindi pa expansive yung mga batas para protektahan ng ating karapatan. Ang importante ay lumalaban. Lumalaban tayo. Tuloy-tuloy ang laban. Dahil at the end of the day, yung laban natin rooted yan sa pagmamahal sa sarili. Lumalaban tayo dahil nagmamahal tayo. Minamahal natin ang ating sarili. Minamahal natin ang ating kapwa. Dahil ayaw natin na ma-experience sila ang kahit anong forma ng diskriminasyon. So, tuloy lang, laban lang, at lagi nating tatandaan na yung existence natin, yun na mismo yung resistance natin bilang LGBT.
0: Ganda. Ako lang ba yun? Kinilig ako sa sinasabi niya. Di ba? Pero ang ganda, no, Anna? Anna, how can they get in touch with you and Pantay? For those who want to support or probably join, di ba, as a volunteer?
1: You can always connect with us through our Facebook, Pantay, and X and Instagram, Pantay Tayo. So, yun po yung aming socials. You can always reach out to us. Just message us and we will reply. And nandun po sa page namin yung information about all our programs din.
0: Yes, yan. May website din. Yun. Nakita natin yan. So, maraming salamat, Anna, para sa napaka-insightful at informative na ano na interview na to, no? Dami ko natutunan, promise, lalo na yung sa babaylan part. So, we'd love to have you back again. And if there's anything that you want Rainbow Radio to support you, dito lang kami. Maraming salamat, Anna Kubakub, National Convener ng Pantay. Oh, diba, mga ka-Rainbow, ang bilis lang ng chikahan namin, pero ang dami ko talaga napulot. Promise, gusto ko itong mga interview na parang natututo ka, and then na-feel nyo, kasi ako kanina na-feel ko yun eh. And much like before, bibigay ko lang yung take ko dito sa, ano, no, sa issue na to. Number one, ang dami pala talaga mga misconceptions, diba, na sana ang ginagawa natin, whether you're part of the community or not, is to debunk them. Huwag lang tayo makinig sa mga sabi-sabi or maniwala sa nakagisnan, dahil underneath those misconceptions, ay yung truth na kailangan lumabas, di ba? Para lahat ay maging pantay-pantay. And number two, yung message niya sa dulo, laban lang, we may not be able to see kung ano man yung magiging fruits ng labor natin, di ba? And right now, it's still a work in progress, but nothing would happen if we stop fighting for our rights. And gusto ko rin yung sinabi niya, just by existing, just by speaking up, you are already representing and winning that battle in your own way. Ayan, maraming salamat po mga ka-Rainbow. Kung nagustuhan niyo po itong episode na to, ay i-share niyo rin, lalo na hanggang sa makarating sa gobyerno, di ba? Para i-approve na nga itong Rainbow Card Index nila dahil napaka-importante nito. So, tutok lamang po mga ka-Rainbow sa aming Rainbow Radio page for the replays dahil out na yan mamaya. And until next week, dahil marami pa tayo pag-usapan na mga masasayang topic na makabuluhan din. Gaya ng dati, bago tayo maghiwa-hiwalay, always remember ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo lahat dito. Ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli! See you guys next week! Bye!
2: Rainbow Radio. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Walang radio? Walang problema! Ang Radio Magazine ay Radio on the go. Radio on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas! May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung bilaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
3: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
2: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
3: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
2: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
3: Till I met you.
2: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
3: I love you more each day.
2: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang gahaponan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't pakinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
16: Hello! Good morning sa ating lahat! Happy Saturday once again! At ako po ay nagbabalik live dito sa studio. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay kayo ay safe from the habagat at sa malakas na ulan itong mga nakaraang araw po, no? And I hope you're all doing well. Ako ulit si Dr. Joan May Perez Rifarial at ako ulit no, ay from the Philippine Psychiatric Association. At today ay wini-welcome ko kayong lahat sa ating episode 66. O di ba? Ang bilis natin, no? Episode 66 na po tayo. At ang topic natin for today sa ating mga listeners and viewers ay about minority mental health. Ano nga ba itong minority mental health? Ito ay napaka-relevant, napaka-important na natin na pag-usapan for today. At mamaya ay we will have a special guest na doctor all the way from Zamboanga. And bago tayo magsimula, on behalf of the Philippine Psychiatric Association, ako po ay magpapasalamat sa ating Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Officer in Charge, Alan Alianige, Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinella Texon, sa ating technical team, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, and Camille Umali, sa ating executive producer, Jared Moreno, and sa ating stinger, voiceover, Mitzi Colleen Aguinaldo. So as mentioned, kami po ay live today at sana po ay masamahan nyo kami sa ating naka-live din tayo sa ating Facebook page ng Radio Magazine. So please, you can send your comments and messages there. Mag-comment lang po ng mga questions para mamaya ay matugunan natin ang inyong mga tanong tungkol sa ating napakahalagang topic for this morning. So tayo ngayon ay live sa Radio Magazine 1278 AM Facebook page. And so with that, ano nga ba? A brief background lang na about our topic for today, which is the inclusion. Sana i-include natin, the inclusion initiative, minority mental health. Ayon sa aming research, no, kami po ay nag-research about this, about minority mental health. At sa aming research ay ang July, itong buwan ng July, ay formally recognized siya as the B.B. Moore Campbell National Minority Mental Health Awareness Month. At ang layon po nito ay sana mapabigyan natin ng emphasis ng race awareness about sa mga mental health challenges na maaring pagdadaanan or pinagdadaanan ng mga underreported or underrepresented or mga marginalized groups, na especially sa ating bansa. So mamaya, pag-usapan natin sino-sino nga ba itong yung tinatawag natin, no, na nabibilang sa minority sa ating bansa or elsewhere, no, around the globe. At sana ay sa ating discussion today, later on, sa with our guest, ay ma-highlight natin kung paano nga ba ang diskriminasyon, paghuhusga, di ba? And lack of inclusive care ay maaaring nakaka-exacerbate na ng psychological distress ng isang individual. At hopefully, magbibigay din, no, ng mga tips or payo or gabay ang ating guest, Dr. Later, on how to promote a culturally na responsive na care and culturally inclusive care na para sa those na maaring dumadaan sa psychological distress na mga miyembro nitong mga minority or marginalized or underrepresented groups. And so with that, napaka-blessed natin ngayong araw na ito kasi kasama natin all the way na from Mindanao. Siya po ay nag-guest na rin dati. Familiar na kayo sa kanya, I'm sure. At siya po ay nagbabalik today. Ang ating guest for today is a psychiatrist. Siya also ay isang educator, no? So, siya ay nagtuturo, teacher. At isa po siyang mental health advocate. Dedicated sa pag-advance na ng psychiatric care, education, and public mental health sa ating bansa. Natapos niya ang kanyang Bachelor of Science in Biology from Ateneo de Zamboanga University in 2009. And siya din ay nag-obtain ng kanyang Doctor of Medicine degree and Master of Public Health from the same institution in 2012. At siya also ay natapos niya, no, ang kanyang psychiatry residency training from Zamboanga City Medical Center. At siya, in fact, ay isang membro ng pioneer batch, ng batch na yun, no, sa residency sa Zamboanga City Medical Center. Currently, siya ay isang diplomate ng Specialty Board of Philippine Psychiatry, which is of course under na ng Philippine Psychiatric Association. At present, si Doc ay nagsiserve as medical specialist too, at siya ay also ay assistant training officer of the Psychiatry Residency Training Program sa Zamboanga City Medical Center. At siya also ay marami pa. Ang dami niyang mga tungkulin, no? At ang dami niyang mga roles sa lipunan. Again, it involves child welfare. Siya ay aktibo also sa mga professional ng mga organizations and medical education. So with that, through her multiple roles, sobrang dami, no, Doc? Natutulog ka pa ba, Doc? Multiple roles in clinical practice, education, leadership, and advocacy. She continues to champion accessible, evidence-based, at compassionate, inclusive mental health care para sa mga individuals and communities in Mindanao and of course in the whole of the Philippines. And so with that, please let us all welcome our guest for today, Dr. Sheila May Aduviso. Doc, good morning, Doc!
7: Good morning po, Doctora. Muchas gracias po sa magandang pagbati po at pag-introduce sa akin. Maraming salamat po.
16: Doc, paano ba? Buenos dias. Oh, tama ba, Doc?
7: Buenos dias.
16: Yeah, buenos
7: dias. Yes po, tama.
16: So, Doc, kamusta? Are you, kamusta? Mainit ba ang panahon or maulan din ba sa Zamboanga today? Itong nakaraang araw.
7: Mm-hmm. Yes, po, nakaraang araw po. Ngayon medyo nagpapakitang gilas na si Haring Araw.
16: Oh, that's good. And sana safe kay lahat, Doc. Gusto mo bang bumati muna, Doc, sa mga listeners natin, especially sa ating mga listeners from Mindanao, Doc? Kasi talagang we are live all over the globe.
7: Yes po, muchísimas gracias. Buenos dias po. Maayong buntag sa tanan sa mga Bisayas, sa mga Mindanao po sa Bisayas. At saka, assalamualaikum po sa lahat ng ating kapatid na mga Muslim po.
16: Yes, maayong buntag sa inyong tanan, dira sa Mindanao o sa Visayas also, Doc, no? And sa, of course,
7: yes,
16: here.
7: Po.
16: So, Doc, napakahalaga ng ating topic for today, Doc. At as mentioned kanina, ito pala, no? Ay formally nirecognize natin, Doc, no? Yung B.B. Moore Campbell National Minority Mental Health Awareness Month every July. So, Doc, doon tayo siguro magsimula, Doc, kung maaaring itanong kung ano nga ba ang ibig sabihin, Doc, ng inclusive mental health care.
7: Okay. Pag sinabi ho natin inclusive mental health care, ito po ay isang pagpapa-priority po sa ating paraan na kung saan ang ating pagbibigay ng serbisyong mental health or health care in general ay sumasaklaw lamang, hindi lamang po sa mga the usual patients natin na paano tayo bigay ng help, but also to consider ang kanilang cultural background, yes, ang kanilang lahi, ang kanilang pinanggalingan, ang mga cultural practices and beliefs. At the same time ho, yung ating paraan ho ng pag-deliver ay naaayon din po sa paraan na sila'y nakakaunawa at nakaka-access po sa ating mga services without discrimination po at pag-iiba ng kanilang services compared sa ating mga usual patients po, nakita.
16: Yes, Doc. Ang ganda nung sinabi mo, Doc, no? Inclusive meaning saklaw lahat, di ba, Doc? Not just mental
7: yes,
16: health, overall health and wellness. At sana ay lahat, no? Na-access nila, no? Regardless of kung saan man sila nabibelong to, na grupo. Mm-hmm. So speaking of grupo, Doc, maaari nyo bang sino, Doc, ang napapabilang sa tinatawag natin, Doc, na quote-unquote, Doc, no? Minority groups, Doc, dito sa ating bansa. Sino-sino ba sila? Para sa clarity, Doc, at kaalaman nating lahat.
7: Yes po, no? Sa public health po at human rights, ang minority po ay tumutukoy po sa mga grupo ng mga tao na maaaring may kakaibang kultura, lahi, relihiyon, wika, kasarian, o kapansanan, or kadalasang nakakaranas ng hindi pantay o na opportunity or discrimination. So, sa Pilipinas po, kabilang po dito ang mga indigenous peoples for IPs, tulad ng mga Manobo, Tibole, Teduray, or Subanen, Bajau, Sama, or maraming po pong iba, mga Bangsa Moro communities, mga ating mga LGBTQIA+ individuals, mga taong may kapansanan tulad ng mga PWDs po natin, mga taong may HIV, refugees, internally displaced persons, at ilang immigrant communities, mga taong kabilang po sa relihiyon or etniko na masakaunti sa kanilang lugar, at majority po yung mga tinatawag natin people living in geographically isolated and disadvantaged areas po.
16: Yes.
7: So, isa na po yun.
16: Yes, Doc, thank you. So, marami, Doc, no? But kung kung sinabi kasi, Doc, may salita kasing minority, ang ibig ba sabihin nito, Doc, ay kukonti lang sila per group, kaya sila minority? Or meron bang specific na bilang para masabi na minority group sila?
7: Hindi po ibig sabihin na kapag minority po ay kaunti lamang sa bilang. So ang ibig ko talaga ibig sabihin ng minority ay sila po yung mga grupo na ating mga tao na kung saan meron po silang mga tendencies for discrimination and hindi pantay na pagbibigay ng opportunity sa kanila dahil nga po ay maaaring sila ay nakatira sa malayong lugar or kukunti po lamang ang kanilang mga kasapi.
16: Doc, with that, Doc, no, aside siguro doon, Doc, sa konti ang kanilang access, di ba, Doc, to services because sometimes sa location, yung sa sinabi yung Doc, no, na geographically isolated areas, maaari ba, Doc, part din siya, na ipaisip lang ako, kung consider din ba, Doc, yung nahihirapan, Doc, na kumonsulta sa nahirapan sila to access care because do konti lang ang in general na yung mental health professionals kasama ba yun, Doc, sa sinasabi natin na nagiging concern ng mga groups especially those who are living in mga geographically na isolated areas.
7: Yes po, Doctor, no, kasi kadalasan po sa mga nahihirapan ho magkaroon ng access ay maaari po talagang na mga nasa malayong munisipyo o lugar o yung mga na-displaced po, no? So, sila po yung mga tao na madalas po ay they resort, no, to their usual cultural practices po to address their mental and physical or medical needs. So, sila po ay maaaring parte po nito.
16: Yes, Doc. Thank you for clarifying. Kasi alam natin na konti lang talaga na yung ano din, Doc, no? Yung mental health professionals sa ganyan. But before we go, Doc, sa mga factors, aside from the lack of konti, na limited number of mental health professionals, Maaari mo ba, Doc, sa pag-aaral, meron bang mga studies which say, Doc, no, yung sa intro ko kanina na parang magiging at risk ba sila or it can it exacerbate psychological distress, kung meron na sila mga pinagdadaanan, paano ba nakaka-apekto, Doc, being a member or part na of this mga minority groups?
7: Actually po, Doc, tama po yung ating consideration na malaki po yung pinapakita ng mga studies na sila po yung mga vulnerable populations po, no? Bale, kumbaga, hindi dahil sa kahinaan yon ng mga minority groups, kundi dahil sa mas madalas sila nakaranas ng mga discrimination, social exclusion, bullying, no? Kahirapan din po dahil wala po masyadong access to health and services. Trauma, no? At kakulangan sa access to healthcare at saka yung iba pa nga po ay napapaalis sa kanilang lupang sinilangan, no? So, tinatawag din itong mga social determinants of mental health po natin, na kondisyon sa lipunan na nakaka-apekto po sa ating kalusugan. So, hindi ho ibig sabihin na ang pagiging minority ang problema. Yeah. Ang nagiging problema po ay hindi pantay na pagtrato at pagpapataas. At dahil dito sa discrimination na ito, ay nagpapataas po ng panganib po ng discrimination at mental health problems.
16: Yeah. Oo, Doc. So, meron, in speaking of mga mental health conditions or problems, concerns, Doc, sa mga pag-aaral, meron bang specific na tumataas or parang mas lumalabas, Doc, no, na kanilang mga pinagdadaanan or nararamdaman?
7: Opo, madalas po, based on these studies na rin po ito, no? Dahil po sa paulit-ulit po na discrimination, minsan po pangungutya at paglalamang sa kanila ng mga mas nakakarami or hindi pagtanggap sa kanilang nakagawi ang kultura or pamamaraan, maaari po talaga silang ma-expose po sa chronic stress na pagkakaroon ng wabang self-esteem. So, prone po silang magkaroon ng anxiety problems or disorders, depressive disorders, po, minsan po, trauma-related disorders din po. At dahil dito, nagkakaroon po sila ng tendency ng pag-iwas po, ng paghingi ng tulong. So, may imbis na mag-move forward sila huminga ng tulong, mas nag-a-isolate po sila, napapalayo po sila. So, ang nangyayari po, mas nakakabayaan na po yung kanilang mental and medical health needs po. Kaya, yun po ang ating kailangang makitang concern.
16: Na-mention mo, Doc, no, discrimination. So, parang nakuhusgahan, no? Judgment, di ba, Doc? May ganon, no? Judgment. So, parte din ba, Doc, sa mga factors is, aside sa lack of mental health professionals, the geographic location, etc., stigma. Kasama din ba yun, Doc, sa mga factor which can also maybe exacerbate na or that fear of consulting or talking to someone dahil sa stigma pa rin, Doc, no?
7: Maaari po, Doktor, dahil marami po sa atin ang hindi rin po nakakapag-communicate ng maayos sa kanila, gawa na po na maaaring iba rin po yung kanilang nakagawi ang lengguwahe or hindi sila matatas sa pag-salita ng Tagalog or minsan po may sariling wika sila, no? Na kailangan, dahil sa hindi pagkakaunawaan, medyo nahihiya na rin silang humingi ng tulong or dahil sa medyo kita ko yung pagkakaiba ng pamamaraan, minsan doon sila natatakot din humingi ng tulong at hindi sila sanay sa scientificong paraan ng paggagamot, minsan naninibago din po sila dahil din po doon.
16: Yeah. So speaking of panggagamot, Doc, kasi may question dito, Doc, no? Kung ang mga indigenous, na-mention kasi ito kayina, Doc, na, na part also ng minority groups, yun bang sa in terms of panggagamot, of course, we respect, di ba, Doc? We respect, no?
7: Ang yes. ating
16: kanya-kanyang mga beliefs, paniniwala and understanding na yung ng kanilang mga kung ano mga pinagdadaanan nila, no? We respect that, so the cultural aspect. May question dito, Doc, kung ang mga indigenous care practices daw ba at modern mental health care incompatible ba sila, Doc? Hindi ba sila pwedeng pagsamahin or to join forces, parang ganun, Doc, or kailangan bang separate sila, keeping in mind, Doc, na talagang we respect, di ba, Doc, ano ang cultural background ng bawat isa sa atin, magkakaiba talaga, di ba?
7: So Tama po na ang modern psychiatry at medical management po natin initially is based on scientific evidence. Mm-hmm. While yung sa indigenous practices po, di ba, healing practices sila ay madalas ang base po sa kanilang kultura, spirituality practices po, family and community. Mm-hmm. Pero atin pong dapat maintindihan na yung mga traditional practices po na hindi naman po nagde-delay ng necessary medical treatment at pagkakonsider naman po natin safe, ay pwede po natin irespeto at i-integrate sa practices na meron po tayo ngayon, lalo na po sa ating management, no? Ito po yung tinatawag natin ng culturally responsive care. So, ibig sabihin po, combining po yung ating scientific treatment with respect po for the practices and culture po and traditions ng ating mga indigenous people po at saka mga minority. So yung goal po natin doon ay to provide care na both effective at culturally meaningful for it to be sustainable and effective po.
16: Correct, correct. So hindi siya parang one or the other. Mm-hmm. Pwede naman sila na to.
7: Yes po.
16: Oo, lalo na tayo doc, 'di ba? Ang always sa atin, no? We follow ang ating approach always sa pag-understand kung ano ang nangyayari. And of course, part also of the management is we follow always the bio, psychosocial, spiritual, cultural, 'di ba? Aspect.
7: Yes
16: doc,
7: po.
16: No? Talagang it should be holistic.
7: Mm-hmm. Yes. Tama po.
16: Correct, correct. So, Doc, may question din dito. Marami tayong nanonood ngayon, Doc. May question dito. Pag ano naman daw, Doc, dun tayo sa mga protective. Oh, ang ganda ng question ito, Doc. Protective factors. Ano naman daw po, Doc? Meron ba silang mga napapakita, Doc, na protective factors ang ating mga kababayan na who belong to minority community na which may somehow, Doc, mitigate, di ba? Na yung sinabi natin kanina na stress, psychological distress, anxiety, depression, maaaring also makakatulong kasi it's protective.
7: Yes po. No? Yung mga protective factors po sa biopsychosocial aspect po ng ating mga nababilang sa minority groups. Number one, napakatibay po ng kanilang komunidad. Mm-hmm. Dahil po kukonti sila at dahil po ay mas closely knit po yung family at ang community belongingness nila doon sa isa't isa. Yun po ay isa sa mga strong protective factors po ng minority group. Pangalawa po yung kanilang pagtutulungan at bayanihan within the group. Mm-hmm. At yung malalim na spiritualidad at yung kanilang pananampalataya or spiritual practices po ng komunidad po. At the same time po, kahit po ang Pilipinas po, tayo pong lahat, pinagmamalaki po natin yung sariling kultura at identity nila. No? Dahil meron silang mga kanya-kanyang katangian, kakayahan, at saka mga pinapakitang mga galing, no? Likas na galing, like halimbawa sa mga Badyaw po, sila po ay napakagaling na divers, no? Kahit baby pa ho yan, ma'am, talagang minsan tinatapon niya ng parents sila sa dagat kahit baby pa ho. Tapos they learn how to swim very well and can stay underwater for a long period of time. Yung iba po, magaling po sa pag-hobby. So may mga katangian na napakaganda po sila. Tapos traditional na kaalaman. Mga kaalaman sa mga halaman, sa mga panggagamot na ngayon po ay nirecognize na rin po ng DOH na ay oo, pwede pala itong may antibacterial property pala itong mga gamot na to. Mm-hmm. At syempre po yung malapit na ugnayan sa kalikasan kasi sila po yung mas in tune po doon, parte na rin po ng kanilang spirituality. So yung kanilang strong cultural identity at community belongingness po ayon sa pag-aaral ay mga nakikitang at nakakatulong sa pagprotekta laban sa stress at nagbibigay ng pag-asa po sa ating mga minority groups sa panahon ng mga problema at crisis po.
16: Napakaganda doc, no, yung mga na-enumerate mo, which is ang dami, no? The spirituality,
7: opo,
16: bayanihan spirit, which is always alive, yun doc, di ba? Teamwork,
7: yes,
16: always, oh, doc. So, doc, merong question dito, phone-in question, doc, na pumasok. If okay lang, doc, na?
7: Yes po.
16: May question dito, doc, ano po ba, doc, ang mga first steps? Kasi na-mention kayo, doc, na medyo hirap sila to access, di ba, Doc? Mental health services. Ano daw, Doc, ang mga unang steps para sana matulungan natin sila na ma-access ang mental health care para ma-access nila, maging accessible sa kanila. Meron ka bang ideas, Doc?
7: Opo, no. Hindi naman ho natin kailangan maging professional para makatulong po sa kanila. Tayo po, bawat Pilipino po, ay pwede natin suportahan ang ating minority group, no? Unang-una po, yung pagiging pakatao at pagiging marespetoso po natin. At pag-iwas po sa mga stereotypes na meron tayo sa ating isipan, no?
16: Yeah.
7: So, parte din po siguro, Doc Cora, yung kahit simpleng pakikinig at pagbibigay ng paraan na tayo ay willing na makipag-ugnayan sa kanila, malaking bagay po yun. Kasi kahit nga po sa usual sa clinic setting nga po, di po ba, kahit po makinig lang po, therapeutic na po, nakakatulong na po yun. So kahit yun po muna ang una ting ipakita, respeto, pakikinig, at willingness to reach out po sa kanila. Mas maganda po kung talagang tayo ay marunong hong gumamit po ng kanilang pananalita. Like, kami po, like doktora sa Zamboanga, medyo marami po kasi kaming grupo. So, like ako po, nagpapasalamat po ako sa kanila dahil kahit paano natuto po ako mag-Bisaya, mag-Chabacano, mag-Tausog.
16: Oh, wow.
7: So, parang nakaka-engage po, mas nakikita po natin yung sigla sa kanilang mukha kapag nakakasalita tayo ng lingwahe nila. Kahit pa simple lang po, magandang umaga, like maayong buntag po, ganun po, no? At the same time po, alamin ho natin yung kanilang kultura at pinagdadaanan, yung mga ano ho ba yung mga nangyayari sa kanila, at gawin, paano ho natin magawang suportahan at gawing available sa kanila yung mga accessibilities na meron tayo, at gawing itong paraan para mahikayat din po sila na maaari silang humingi ng tulong sa atin. So, yun po yung mga maaaring simpleng paraan po, no, na pwede nating maitulong sa ating minority group at maiwasan din discrimination at saka paghuhusga sa kanila.
16: Yes, Doc, tama po yun, no? Talagang the respect should be there. And yung ano, Doc, siguro dahil dimension mo, parang dapat curious din tayo. Yung, di ba? Yung curious tayo na malaman, uy, ano ba ang cultural background? We are interested always, Doc, to listen to their stories, yung pakikinig. Of course, without any judgment. No judgment.
7: Yes po.
16: Bawal judgmental. Iba
7: naman. Yes po.
16: And of course, tama yung sinabi mo, Doc, na good din na sana may talagang effort din tayo to learn, kung kaya, ng ating brain cells to learn yung how they speak and yung background. No? Ako also, Doc, marunong akong Bisaya, no? So I can understand.
7: Yes, po.
16: Ang Chavacano lang medyo difficult na talaga 'yon, no? Kasi para na siyang Spanish. But thank you, Doc, for giving us that insight. Ano 'yung Doc? Phone-in question siya na pumasok. Doc, meron pa isang question dito. At ito naman ay focus daw, Doc, sa cultural, kasi nga about the culture na stigma. How to deal daw, Doc, with

0: anak na merong mga psychotic symptoms po, kumbaga may mga symptoms po ng pagkabaliw, nawawala sa sarili, may naririnig na mga boses, or parang naiiba na ho ang behavior, minsan ho hindi ho agad nila iniisip ang mental health problem. Madalas po iniisip nila ito ay dahil sa pangkat-pangkat, or dahil po may mga curses po from the ancestors, or may nagawang pagkakasala yung pasyente or yung pamilya, kaya ang pasyente ay nagkaroon ng ganitong malubhang sakit. Kaya ang unang ginagawa ho nila is padasal, pagpapaligo po na may dasal, or minsan pumupunta po sila sa libingan po ng mga ancestors to offer prayers and parang pag-aayuno po, parang ganun ho, no? Mm-hmm. So minsan ho, nangyayari, nadedelay po yung consult nila sa mental health professionals. So yung ganun po, minsan ho, ang sinasabi ho natin is awareness pa rin po. Minsan ho, we do advocate sa mga community na we respect their beliefs na merong mga ganong pangyayari at kagawian sa kanila. Subalit, pag nakikita ho, tumagal ang itong klaseng condition, ay hindi rin ho masama na magpakonsulta dahil pwede ho tayong mag-work hand in hand. Tutan po ang kanilang tradisyon naman po ng pagpapadasal, pagpapaligo, ay hindi naman ho taliwas sa mga pwedeng gawin dahil biopsychosocial management naman po yung ino-offer ng mental health services. So, minsan po kailangan ho ipaliwanag sa kanila yung mga gaitong bagay. Minsan naman din po, sasabihin nila, Doc, magpapagamot kami, pero okay lang po ba kung magpapatingin din kami sa aming tribal leader dahil magpapagamot din, magpapag-aalay daw ng ganitong alay, ganito. So, minsan, sinasabi ho natin, kung yan po ay inyong magiging kagawian at practices sa inyong grupo at naiintindihan po ito ng lahat ng nasa kanilang kinasasakupan, ay hindi ho namin kinokontra. Bagpus, inuunawa, but at the same time, nire-reassure namin, ma'am, okay lang po, pero wag po sana natin kalimutang mag-follow up po at yung gamot po natin. Kasi total po yung gamot po, hindi naman po kalaban ng dasal, hindi rin po kalaban ng ating mga ritual. So pag ganun po, ma'am, doktor, talagang mas nagiging magaan at nagiging mas okay yung rapport sa kanila, mas nagiging okay din po eventually. Bumabalik naman po at nagpapagamot din po sila.
1: Yeah, oo, galing nun, Doc, no? Galing na example nun, Doc. Which would bring me sa aking question, Doc, no? Na in your community, Doc, no? Diyan sa inyong area of practice, of course, sa Mindanao, specifically in Zamboanga. Paano mo, Doc, madi-describe yung how does it appear, no? Yung inclusive mental health care. How does it manifest, Doc, sa inyong komunidad?
0: Sa amin po, let's say, usually po kapag may mga patient or kahit mga minority po, we usually allow them to also have an avenue to express ano po yung mga kanilang makakagawian na practices. Minsan po, hindi lamang po doon sa mental health, no? Yes. Kahit sa simpleng bagay po. Kung pupunta po kayo ng Mindanao, sa Zamboanga City po, kahit po yung mga hospitals po at mga mall, meron po talagang prayer area for Muslims and Christians, no? May simbahan, meron din pong prayer area for male Muslims and female Muslims. Minsan din po, may mga CR din po na yung talagang nakagawian natin may CR na ganun. Meron din po yung talagang sanay sila na nag-squat, parang ganun po. So parang inclusive din po sa kanakagawian nila. So mental health naman po, minsan pinopromote po namin yung kanilang mga products or kanilang mga ginagawang mga activities na psychologically also helps them feel better and productive and parang recognized. So yung minsan product nila, yun ang ginagawa naming occupational therapy sa mga patient namin, and to help them, yung mga products pinopromote din namin. So, they have the chance to actually improve and actually express who they are as a minority, but at the same time, showcasing their abilities and their identity as a cultural community in our in the Philippines and in Zamboanga City po.
1: Ang galing nun, Doc. In fact, ako, Doc, marami akong mga bag na yung ano, yung gawa, no, Doc, na napakaganda.
0: Yes, po.
1: Or hobby ba po? Ang tawag doon. Na, no, na yung gawa, na, yung
0: yes, pinal.
1: Ano ba yun, Doc? Yung parang ganun, yung chaleco na,
0: yeah. Parang chaleco, yes, po. Oh.

0: Oh,
1: Opo.
0: meron. Na from
1: At
0: the
1: saka ano po, doktora, iba-iba kasi yung pattern nila pag manobo, pag ano, tiboli, pag sibanen, pati tausog and mga yakan. Iba-iba po.
0: Wow. And ang ganda do kasi na-incorporate siya as part of therapy also, 'di ba? And we are
1: Yes po.
0: proud, 'di ba? And sana ay tangkilikin natin 'yon, yung kanilang mga also mga produkto, no, ng kanilang mga kamay. So, Doc, marami po tayong questions here. Baka maubos na tayo ng time, Doc. May question dito, Doc. Ano daw ang mga paraan para ang mga mental health professionals or health professionals, healthcare workers, mga doctors, doc, ay mas maipapakita ang inclusive health. So not just mental health, doc, but inclusive healthcare services para sa ating mga kababayan na who belong, no, doc, to the minority groups.
1: Yes po, doctor. So I think po yung pinaka-una po is alamin ho natin yung background ng ating pasyente before ho tayo mag-introduce ng mga bagay na nanaaral natin. So alamin, kilalanin sila, makinig po muna tayo, like nabanggit ko po kanina. Unawain yung anak nilang paniniwala at identity kasi minsan po yun po ang nagiging gap or barrier sa ating management and treatment. Gumamit lang po tayo ng simpleng lengguwahe na maiintindihan nila. Hindi po yung nakaka-intimidate na mga terms, medical terms, no? At magkaroon po tayo ng cultural humility. Yung kilalanin natin na marami pa rin po tayong matututunan sa kanila at sa kanilang karanasan bilang pasyente. At makipagtulungan sa kanilang pamilya, komunidad, mga tribal leaders or local leaders na naaangkop din po at magtutugma doon sa ating medical management at siguraduhin na pantay po yung pagtrato natin sa mga pasyente na minority groups din po. So, kumbaga, minsan po ang pinakamabisang paraan po ng paggagamot sa unang konsultasyon at sa susunod na sa konsultasyon ay ang pakiramdam ng pasyente na sila ay napapakinggan, ligtas sila, at nauunawa at nilerespeto po.
0: That's good, Doc. Oo, kailangan talagang we need to maintain always, Doc, that respect, no judgment, be curious, be interested to listen to their own stories, Doc, na. So, yun kasi, Doc, for the doctors, no? Ang question ko naman, Doc, is paano naman, Doc, yung the general public? Paano kaya, Doc, no, yung ating kapwa, mga Filipinos, paano nila, Doc, mapapakita ang kanilang support naman, Doc, para sa minority na mental health?
1: Po. Sa atin po lahat, no, maging curious po tayo, number one po. Kailangan po natin makita na tayo po ay diverse in culture, diverse in tradition and practices. Gawa ng tayo nga isang archipelago, so
0: Correct.
1: iba't ibang lugar, iba-ibang mga paniniwala at practices. Pero isa po ang nagiging pareho sa ating lahat, tayo po ay lahat ay Pilipino. So, dahil dito at tayo po ay maging mas naunawain, mas maging involved, no, sa pagkikilala sa kanila, hikayatin sila na sila ay parte ng ating komunidad na bilang isang Pilipino at gawin po yung pagiging respeto, marespeto sa kanila at pagsulong sa mga programa po na talagang magiging included sila sa ating community. So, hikayatin silang mayroong mga available, accessible na mga programs ang ating gobyerno, ang ating komunidad na paaris nilang makuha. At the same time po is to make sure po, no, na ang kanilang identity ay preserved and yung what they believe is also preserved. We don't change them, but we actually learn from them.
0: Yes, we learn from them. And of course, Doc, yung talaga ano lang, no? We belong together as a one country, di ba, Doc? As I
1: Yes
0: mean,
1: po.
0: one members na ng isang bansa. Doc, bago lang tayo, baka makalimutan ko lang, Doc, no? We would like to say hi lang, Doc, kay Angelo Redaha. Hi, Angelo! Lunch Sabado na, Dr. Joan, and of course, Dr. Sheila. Si Angelo ay from Malolos, Bulacan. Hi, Angelo. Done. Like and share. Ka-MM. Wow. Ka-MM. Ka-Mind Matters. So, thank you very much, Angelo. Of course, ating mga top fans are present as always, Doc. Number one dito ang aking asawa. Top fan natin at ang aking dad, si Lolo John. At si Miss Alice Ashello. Good morning, Ma'am Alice. At sa lahat po, hindi ko lang kasi mabuksan, Doc, sa kabila. No? So, but of course, meron pa tayong mga questions dito, Doc, kung kaya pa. Doc, ang question is, ano daw, Doc, ang iyong tingin, na-mention mo kayo na about immigrants. Tama ba, Doc, no?
1: Yes, pa. Yes, pa.
0: As another group. Can you explain, mm-hmm. though, Doc, or elaborate further about immigrants at ano ang nagiging, paano ito, Doc, nakaka-apekto sa kanilang mm-hmm. mental health, no? When mm-hmm. we look at them or consider them as yung part of that quote-unquote, Doc, na minority group.
1: Yes po, no? Given na po ang ibig sa, di ba, syempre may mga immigrants po tayo or mga expat din po na nandito sa ating lugar, no? Gawa na rin po na they come from a different places and they have different backgrounds and cultures din po. And them being part of the Philippines, dito rin sila naka-stay. Or, say for example, isang pamilya po na mula sa Luzon, pupunta ng Mindanao, or parang ganun po, no? Or sa ibang lugar na hindi pa po sila talaga nagkakaroon ng established community or kakilala, no? Dahil po sa parang mayroon tayong kailanganin na challenges na harapin tulad ng paninibago sa pagkikiayon sa community, at the same time to preserve our own identity bilang na tayo ay mula sa ibang lugar, no? Dahil doon nagkakaroon din po ng mga some problems po kasi yung mismo pong pag-aayon nila sa community at yung paano sila mag-go about to establish their life at the same time their support system, doon po nagkakaroon ng challenges. Kaya they are also part po ng mga minority dahil there are times po dahil nga sa sitwasyon na ganun, they don't necessarily get the services, mm-hmm. they don't necessarily get the feeling of belongingness in the area that they are now staying. Kaya may mga chances po that they also have some problems and tendencies to have mental health concerns and problems po.
0: Yeah, I think, Doc, kasama ba dito, Doc, no? Kasi, of course, as Filipinos, may mga kababayan mm-hmm. tayo na nag-work, mm-hmm. di ba, Doc? Abroad, mm-hmm. for their family. Mm-hmm. So, mm-hmm. ano daw, Doc, ang maipapayo natin sa kanila, no? If they are not in their own, no, Doc?
1: Own place.
0: Oo. Mm-hmm. Ano may papayo natin, Doc, to strengthen, protect mm-hmm. ang kanilang kalusugang pangkaisipan? Mm-hmm. Kasi napapakinggan okay. din tayo, Doc, all over the globe. Sa ating mga kababayan yes, no? na nasa ibang country. Paano daw okay. strengthen ang kanilang kalusugang pangkaisipan?
1: Yes po. No, so sa mga talagang nag-migrate na rin po na sa ibang lugar mm-hmm. na po nag-stay or nagtatrabaho po, napaka-importante po number one po is to find their support system po. Mm-hmm. I'm sure po, Filipinos is all over the globe.
0: Yes.
1: Merong Pilipino na kahit saan mong pumunta. So, maganda po na makahanap po tayo ng mga support system na makaka-relate po tayo at makakapag-communicate at makakapag-share no, ng ating mga activities, beliefs, and cultural practices na safe po makipag-ugnayan. At the same time po, no, hindi rin ho nakakatulong kung mag-isolate po tayo. So, let's also begin to learn po kung ang environment na ginagalawan natin, ano po yung mga ginagawa nila at mga practices nila at yung mga po, Filipino communities doon, no? I'm sure may mga communities po that also identifies sino yung mga bagong Celta sa lugar at tumutulong paano ho bumangon at mag-establish ng kanilang buhay doon. So, connecting with other people at the same time, making new friends, being open to changes and the activities and the culture and the practices in the area without compromising po yung ating sariling beliefs and kinakagawi ang na buhay at tradisyon, it can also help us na preserve our own mental health. So, hindi rin masama makipag-communicate dahil meron na po tayong mga cellphone, computers. Communicate with your families in the Philippines and anywhere in the globe so that you feel still supported anywhere you are. And I hope na makatulong din po yung ating mga community sa ibang bansa to help you also in your needs.
0: Yeah, galing nun, Doc, no? Agree ako doon, no? Kahit na saan tayo magpunta, whichever part of the globe, may mga support groups sa tayo, Doc, no? Kasi madaling makahanap ng mga, uy, konti, ano lang,
1: kababayan.
0: Kababayan natin, or Filipino, di ba, Doc? Or yung ating own dialect, pwede din ganun. So, yeah, connect, and tama yung sinabi mo, Doc, be open also to learning naman kung ano yung culture also doon sa kung saan man tayo. Para we can always naman din adapt also. It helps with our how we can adapt quickly mm-hmm. din, Doc, no? Kung saan man tayo yes. na napunta. Doc, may question din dito kasi na-mention mo rin, Doc, no, na isa sa mga grupo na maaaring makakaranas no, nitong mga diskriminasyon ay ang mga members ng ating LGBTQ+. Tama ba, Doc, na-mention mo to kanina? So, Doc,
1: yes, po. Yes,
0: may
1: po.
0: Question dito, Doc. Dapat daw ba, Doc, quote-unquote, specialized ang approach to mental health mm-hmm. care nila? Or would you consider this, Doc, daw as discriminatory kung specialized ang pag-approach sa kanila?
1: Mm-hmm. I think po, ang proper term po would be, it should be a tailored fit. Yeah. No? Hindi siguro like parang specialized. Kasi mm-hmm. pag specialized, parang iniisip po ng iba, special treatment. Mm-hmm. Pero when we say tailored fit, naayon po yung ating pagbibigay ng suporta at medical or mental health services sa kanilang needs po. Ibig sabihin, wala po tayong nag-discriminate, hindi po pantay-pantay po yung pagbibigay na ayon sa kanilang pangangailangan.
0: Correct. Oo, Doc. Tailored fit. Sa mga pag-aaral, Doc, kasi we celebrated, di ba, Doc? June, last month, it was Pride month. Doc, sila din ba? Mm-hmm. The same din daw ang nakita nyo sa inyong pag-aaral? Depression, anxiety, as some of the mental health concerns na maaari na, na mararanasan mm-hmm. din nila. At ang question, Doc, is kung if yes daw, Doc, ay ano kaya ang maaring dahilan?
1: Opo. Actually, Doktora, napaka-privilege po ako dahil nakasama ko po si Doktora Elepanyo lang nung last month po for the topic po sa Pride Month. No? Bayos din po sa nabagit ng doktor at sa mga pag-aaral ko, common po kasi yung tendencies ng depression and anxiety dahil nga po sa discrimination. Yeah. And dahil po sa acceptance issue din po, no? It's because meron ding mga issues sa personal na baka they're also confused or sa family. They're not accepting sa expressed sexuality at saka a sexual expression ng kanilang loved one or gender identity ng kanilang loved one. So, one thing po talaga na nabanggit po ni Doctor at the same time sa pag-aaral is sa mismong family, ang acceptance po ay isang malaking bagay para po makatulong sa kanilang mag-po. At the same time po is to listen and to offer understanding kung ano yung pinagadaanan ng isang LGBTQ1+ individual, kung ano po yung kanyang transitions at mga challenges po.
0: Yeah, correct yun, Doc. No? So again, very important talaga for all sa atin, no? It's really respect, mm-hmm. no? Respect, and of course, acceptance sa mga pamilya, mm-hmm. and of mm-hmm. course, learn also, be curious, and no judgments, mm-hmm. avoid any form of judgment. So, Doc, kasi maubusan na tayo ng time, Doc. Again, maraming questions kasi dito, Doc, but kung kayo daw po, Doc, kung may isang mensahe kayong gustong ipaabot sa natungkol cool, na sa minority mental health mm-hmm. or mental health care, ano po ito, mm-hmm. Doc? And maaaring i-share niyo po din, Doc, on mga tips, no, Doc, for everyone as well. Not just for those in the medical profession, but para sa lahat mm-hmm. na ating kababayan.
1: Yes po, no? Ang mental health po ay para sa lahat, fundamental rights po ng bawat isa. Ano man po ang ating kultura, paniniwala, relihiyon, kasarian, wika, pinagmulan, pare-pareho po tayong lahat na may pangangailangan na maramdaman na tayo ay ligtas, nirespeto at kabilang sa isang komunidad. So kapag mas inclusive ang ating mga pamilya, paaralan, komunidad, mga serbisyong pangkalusugan, mas nagiging malusog hindi lamang ating minority groups, kundi ang buong lipunan po. So, ang tunay na inclusion ay nagsisimula sa pakikinig, pag-uunawa, paggalang sa isa't isa, at kapag nawalan, naiiwan tayo, kailangan ho nating maintindihan na kapag walang naiiwan, lahat tayo ang umaangat. So, kailangan lang ho talaga natin magkaroon ng respeto at maging curious po, maging interesado, mag-unawa ng iba po para ho sa ating kalusugang pangkalahatan.
0: Ang ganda nun, Doc, no? Ang ganda ng message. Napaka-inspiring na parang no one left behind. Mm-hmm. Diba, Doc? Sama-sama.
1: Yes,
0: so, no one left behind. Mm-hmm. Walang maiiwan. And of course, we maintain mm-hmm. pa rin, no? that compassion, care for one another. Diba, Doc? Kahit naman hindi part also, Doc, of minority groups. Doc, may humabol na question dito. Sorry, Doc, may umabot na okay, question. Doc, na-mention mo kanina na sometimes there is also that self na stigma. Mm-hmm. Self-stigma, mm-hmm. Doc, no? Yung takot kang ma-judge, takot mm-hmm. tayong masabihan na weak ka, di ba? Parang ganun, yung mm-hmm. na-mention mo kay Doc, weakness, parang ganun, mahina, mm-hmm. or kung minority, mm-hmm. Doc, parang sila ay, which we need to correct, no? Yun nga, na parang mm-hmm. May problem with reaching out. Ano daw, Doc, yung message ninyo doon sa mga natatak pa rin up to now, Doc, mm. to ask for mm. help, to reach out, especially, mm. Doc, doon sa mga nabibilang, na mga kababayan natin na mm. dito sa mental, sa minority groups na tinatawag.
1: Siguro pag isa pong reassurance po sa kanilang lahat po na mm. lahat po tayong mga tao ay may kanya-kanyang kahinaan at kinakatakutan. Mm. Subalit po, lahat po ng ito ay meron po tayong tinatawag na akakayahan, no? Na para ma-overcome ito dahil po lahat naman po tayo ay kinakailangan ng tulong from one point in our lives. So, huwag po tayong matakot, tayo po ay mas maging open na maintindihan na meron pong handang tumulong po sa atin. Hindi lamang po sa mga tao na sa paligid natin, kundi sa ibang mga baraan din po na kayang magbigay ng tulong po sa inyo. Ang takot po natin kung ito ay dahil sa nahihiya tayo or takot mahusgahan, tandaan po natin na ang importante po ay mapanatili ang ating kalusugang pangkaisipan, pakiramdam, at pangkalahatang pangkalusugan. At hindi po nakakahiyang i-prioritize ang ating self-care no matter what is the cost. So, ang importante po is handa po tayong harapin ang challenges at maintindihan na marami pong gustong tumulong sa inyo. At kami po, kasama po ni Dr. Joan at ang PPA po at lahat po ng mga mental health professional ay i-encourage po sa inyong lahat na kami po ay handang tumulong sa inyo at humingi po ng tulong hanggat kailangan po.
0: Yes, ang ganda ng message mo, Doc, no? So it's really a sign also, Doc, na hindi tayo weak, 'di ba, Doc? Kung tayo
1: yes,
0: may mga
1: po.
0: Pinagdadaanan, hindi ibig sabihin noon mm-hmm. may problema sa ating it's a flaw, personal flaw mm-hmm. or character flaw. No, mm-hmm. that sabi mo nga, Doc, no, na it's okay to reach out, ask for help. In fact, mm-hmm. ang ibig sabihin noon ay we are strong enough, 'di ba, Doc,
1: yes.
0: to admit na ay parang hindi ako okay today, and of mm-hmm. course, it's okay not to be okay. Okay, but kung talagang ito ay patuloy, persistent ating mga nararamdaman at nakaka-apekto na mm-hmm. sa ating mga pang-araw-araw na tungkulin, ay mas maganda. Reach out, ask for help. And dito mm-hmm. kami, the Philippine Psychiatric Association, handang mga makinig at tumulong mm-hmm. no, sa lahat ng ating mga kababayan na maaari may mga pinagdadaanan. Not just for those who belong to the quote-unquote no, na minority group, but of course for all of our kababayans. So Doc, with that, maraming salamat, Doc, for highlighting ang ating the message for today. It's really a culture to develop na that culturally responsive care, not just physical care, but of course mental health care for everyone. And to always be curious, and yun yung mga sinulat ko dito, Doc, to always be curious, respect each and everyone's identity, and of course support is always very important as well. Ito ay isang protective factor, as mentioned kanina, na nakakatulong sa pag-alleviate or sa pag-mitigate na ng ating mga psychological, any form of psychological or emotional distress. And so with that, Doc, napaka-blessed natin today at kasama natin si Dr. Sheila all the way from Zamboanga. Maraming salamat, Doc. Muchas gracias. Di ba, Doc? Tama ba?
1: Thank you po. Tama po. Muchas gracias po, ma'am.
0: Yes, thank you very much, Doc. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, meron pa akong mga hindi nabati. Hi, Ma'am Pia Barua. Hi, Ma'am Pia! Sa ating Veterans Memorial Medical Center family, kay Dr. Mark Jason Lira. Hi, Dr. Jason. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood also from the Philippine Psychiatric Association, Doc, magpapaalam na tayo, Doc. On behalf yes, of the Philippine Psychiatric Association, ito ulit si Dr. Joan May Perez Rifarial at sama-sama tayo again next week for another episode ng Mind Matters Conversations on Mental Health. Happy Saturday to all. Keep safe and Really, let's take good care of our mental health. Sabi nga ni Doc, there is no health without mental health. Bye, everyone. Thank you very much. Bye, Doc.
1: Bye po.
2: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine 1278 AM. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
13: Ang oras natin, 2 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali.
14: Alertong Araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon. Patuloy ang pagbaba kahit na may mga pag-ulan ayon sa PAGASA. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, patuloy pa rin bumababa ang antas ng tubig sa ilang pangunahing dam sa Luzon. Sa monitoring ng PAGASA Hydrometeorology Division, nanatiling below critical level ang water level ng Angat Dam na nasa 156.10 meters. May pagbaba ito ng 53.90 meters mula sa normal high water level na 210 meters. Naitala rin ang bahagyang pagbaba ng antas ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga at San Roque Dams. Samantala, nakita naman ang pagtaas ng water level sa Pantabangan at Magat Dam habang nanatiling hindi nagbago ang antas ng tubig sa Caliraya Dam. Patuloy namang binabantayan ng mga kinaukulang ahensya ang sitwasyon ng mga dam sa gitna ng tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, upskilling para sa mga manggagawang Pilipino, pinalalakas ng administrasyon. Para sa buong detalye ng balita, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
3: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment ang pagsasanay at mga programa na magpapataas sa kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa, kasabay ng paghahanap ng paraan upang mapaigting rin ang sweldo ng mga ito. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, target ng pamahalaan ang paglikha pa ng high-quality jobs at provision para sa mas mataas na kompensasyon sa Filipino workers. Kabilang anya sa workforce program ng ahensya, ang pagpapalawak ng nationwide trabaho agad job fairs na naglalayong maghatid ng libu-libong job opportunities sa mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Tampok sa programa ang one-stop-shop documentary process para sa clearances mula sa National Bureau of Investigation, SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Iba pang programa ng DOLE ay ang Labor Education for Graduating Students Program na layo namang ihanda ang mga mag-aaral bago sila maging bahagi ng national workforce. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa huling balita, National Peace Walk at Musikalayaan 2026, isasagawa sa Maynila bilang pagunita ng Orbital Award. Inanyayahan ng Philippine Coast Guard o PCG ang publiko na makiisa sa National Peace Walk at Musikalayaan 2026 sa Hulyo 12 bukas, araw ng Linggo, sa ganap na alas 5 ng umaga sa Quirino Grandstand, lungsod ng Maynila. Bahagi ng programa ang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Orbital Award. Hinihikayat naman ang mga dadalo na magsuot ng puting damit bilang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan. Matapos ang Peace Walk, susundan nito ng Musikalayaan 2026 na tampok ang iba't ibang pagtatanghal kabilang ang Philippine Coast Guard Combo. Bukas ang aktibidad sa publiko, makikita naman sa Facebook page ng PCG ang link para sa registration. Ang 2016 South China Sea Orbital Award ay disenyong inilabas ng International Orbital Tribunal na nagpapawalang visa sa malawakang maritime claims ng China sa South China Sea at kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 AM. Para sa iba pang impormasyon, i-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakipaan. Aliw na kwentuhan.
1: Kabataan, kasama sa usapan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
1: Batang Broadcaster.
6: Sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at Broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado. Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. At katulad po ng lagi nating paanyaya, para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At good afternoon pong muli ka, kwentuhan na naman po namin kayo dito sa Radyo Magazine. At ngayong araw po no, ay may inihanda po tayong espesyal na episode para sa mga batang broadcaster. At alam ko, makakarelate po yung marami dito. Dahil bilang isang campus journalist, talaga namang mithiin ang karamihan na marating ang national stage. Ayan, kumbaga yung NSPC, ito yung prestigious awards, ito yung avenues no, kung saan nagtatagisan ng galing at husay yung mga campus journalists all over the Philippines no, dito sa itong competition na ito. At ngayong araw nga po ay may makakasama tayo no, hindi po tayo nag-iisa sa studio, mapalad po tayo dahil kakwentuhan natin ang mga NSPC champions no, sa kanilang henerasyon kumbaga no. At ngayong araw po no, sasamahan po tayo ng kasamahan din po natin dito sa Radyo Magazine. Isa po siyang radio announcer at scriptwriter no, at siya po ang host ng programang Kwentuhang Green Mindset. I believe hindi po to ang unang pagkakataon na nakabisita dito no, itong makakakwentuhan natin. Please welcome Mr. Manuel Francisco. Sir, magandang araw po and welcome to the program.
3: Magandang araw, Jared, at maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin dito sa Batang Broadcaster. Kahit very short notice ito, syempre, alam naman natin sa linya ng trabaho natin, dapat lagi tayong handa. At syempre, sobrang lapit sa puso ko ng mga campus journalists, ng campus journalism, lalong-lalo na ng mga batang broadcaster. Wow. Dahil dito rin ako nagsimula. Kaya naman, talagang gusto ko din makakwentuhan na yung batang broadcaster natin ngayon. Syempre kasi to more than 13 years yung gap. Wow. Dahil siya ay sabi mo nga NSPC champion.
0: Tama ka dyan, sir.
3: So ako din baliktanaw ng 2013. Ganon din yung journey ko. So maganda yung kwentuhan natin ngayon.
0: Ako sir, excited na po kami. At from the bottom of my heart, no, nabanggit nga ni sir na very urgent po ito. Biglaan kumbaga. Pero ito po talaga yung nature ng trabaho natin. May mga pagkakataon na kumbaga call of duty. Tatawagin tayo ng biglaan. At nakakatuwa na game si sir sa kwentuhan natin ngayong hapon. At nabanggit mo na nga po sir na yung makakasama natin ay NSPC champion. No? At ayoko na pong patagalin pa. I believe ready na po ang kakwentuhan natin para makompleto po yung barkada natin ngayong araw na ito. Makakasama po natin ang batang broadcaster mula sa Tarlac Montessori School, si Zia De Guzman. Zia, magandang araw and welcome to the program.
4: Hello po. Good afternoon po.
0: Good afternoon.
4: Sobrang saya ko po na like na na-invite niyo po ako dito kasi parang never ko pa po na-experience yung something na ganito. And I think ang Radio Broad po talaga is nakakapagbigay ng iba't ibang mga experiences and opportunities sa bawat broadcaster. Kaya I'm very happy na nandito po ako. Thank you for inviting me here. And I'm ready para sa ating kakwentuhan today.
0: Ayun. Ah, nakakatuwa na game din itong batang broadcaster mula Tarlac. No, grabe, salamat. At napaunlakan mo rin kami sa aming imbitasyon. At pabagit nga natin kanina, no, kumbaga napahapyawan na natin na ikaw ay NSPC champion. At sa ating kwentuhan nga, no, nabanggit mo na ilan sa mga nauwi niyong parangal ay kayo ay first best script, first best infomercial, fourth best tech, at first overall radio production. Unang-una, no, bilang panimula, ano yung pakiramdam mo nung nalaman mong nag-champion kayo at NSPC pa yung kumbaga napanalunan nyo, yung stage na tinungtungan nyo, kumbaga?
4: Ang ano po kasi doon is nung nag-compete po kami nung competition day, akala po namin parang ginawa na po namin yung best namin, pero kasi naka-live po yun sa Facebook, no. Pinakinggan po namin lahat ng mga kalaban namin, and akala po namin parang ano na lang kami, like congrats na lang sa sarili namin. Akala namin di po kami mananalo, or akala po namin na at least naka-experience po kami ng NSPC as a team. Pero po, pagkadating po nung awarding day, of course, nag-hope pa rin po kami na makakapag podium or makakapag mauwi po kami na, makauwi po kami ng isang medal or anything like that. Tapos nung ano naman po, kasi nauna pong i-announce yung mga best anchors and best reporters, and wala po kaming nakuhang mga awards doon sa individual awards, yeah, sa top 5. Kaya medyo na down na po kami at that point. Tapos next naman po na in-announce was yung best infomercial nga. And nung best infomercial po, nag-hope po kami kasi narinig po namin na natawag yung mga strongest contenders po namin ng, I think it was second or third place. Tapos nag-hope po kami kasi kaming team, parang naka-huddle po kami na naka-hug together sa napabilog. And nung natawag po yung Region 3 sa best infomercial tsaka best script, parang bigla pong nag-lighten up ulit yung spirit namin. Parang akala po namin na may chance kami na at least makapag second or third place. Tapos ayun po, nung ina-announce na yung overall, pinagpe-pray po talaga namin na at least makakuha po kami ng fourth, fifth, or third best overall. Tapos naman po, narinig po namin na natawag po yung third place. I think it was Caraga po that time. Tapos, and sobrang galing po kasi ng Caraga that time. Tsaka po, Calabarzon. Calabarzon po, natawag po sila second place. And na ano po kami, parang wala po ba kami sa podium? Kasi, yun nga, sila po yung super galing na contenders namin that time. Tapos ayun, nung natawag po yung Region 3 ng first place, sobrang saya po namin. Sabi po ng coaches namin, kasi nakapabilog nga po kami, mukha daw po kaming nagsisplit like the Red Sea, kasi bigla kaming tumayo tsaka nagsigawan. So, ayun, very parang adrenaline rush po siya kasi... Wow. Sobrang saya po nung moment na yun para sa amin.
0: Nako, congratulations, no, sa Team Yusia, no, winning a competition sa isang prestigious journalism competition gaya ng NSPC. Talaga namang may bragging rights ka. Kasi to reach NSPC pa lang, talaga namang ipagmamalaki mo na, what more pa kung manalo ka ng award. No. Pero Zia, no, before tayo mag-proceed doon sa experience nyo sa pagkakompete sa NSPC, linawin lang po natin, ito po ay NSPC 2025. No, tama, no? Zia, ayan. Gusto kong tanungin. Ayun, sa Ilocos Sur. May mga naka-impluwensya ba sa'yo na pasukin itong broadcasting? Ikwento mo sa amin kung paano o saan nagsimula yung interest mo. Kumbaga, track back tayo kung paano nagsimula yung journey mo bilang isang batang broadcaster.
4: Okay. So, yung journey ko po ng Radio Broad is nag-start po nung grade 6 po ako. So, pagkatatapos lang po kasi ng pandemic nun. And... nag-start lang ulit yung PressCon. So, nagko-compete po kami sa elementary. Tapos, nag-announce po kasi yung school namin saying na naghahanap po sila ng Radio Broadcasters. Akala ko po, like, ano lang, hindi po magko-compete sa mga PressCon. Akala ko po, like, within school lang.
0: Oh, yeah.
4: Pero, nung nag-screening po kami, nung nag-audition, nagulat po ako, kinuha po ako. And that time, 5 members lang. So, akala ko po, like, kukunin ako for extra member lang or something like that. Pero, nakuha po ako as anchor. Tapos, I think na push my friends and my teachers din po, nagpinush po nila ako na sumali ng Radio Broad para ituloy po yung ano. Kasi siguro po nakita po nila yung potential ko in sa speaking. Mm. Kasi usually, mahilig po ako magsalita. Very talkative po ako na tao. And I think, siguro nakita po nila yon. Tapos yung parents ko naman po is go na go lang naman po sa gantong thing. Kaya, ayun, sumali po ako na Radio Broad nung grade 6. Tapos, very bago pa lang kasi ulit yung press con that time. And nagulat po kami na nanalo po kami ng DSPC dito po sa Tarlac. Tapos nakarating po kami ng RS. And as like mga medyo bata-bata pa, wala pa sa mga teens, very medyo oblivious or very confused pa sa concept ng Radio Broad tsaka yung mga kalaban namin. Kasi understand naman po namin that RSPC is very ano na, very mataas na, na competition. And a lot of people dream about going to RSPC more so sa NSPC. Yeah. And I'm very thankful po na nung elementary, nakadating na rin po kami ng NSPC. Even though medyo mga first-timers po kami that time. That was NSPC 2023 sa Cagayan de Oro. And ayun, ever since then, kasi hindi po kami nanalo that time. Especially kasi sobrang galing din po ng mga kalaban namin that time. So, nung pagkasampa ko naman po ng high school, sabi ko sa sarili ko, maybe tigilan ko na lang muna yung Radio Broad kasi feeling ko wala na po kaming, or hindi di po kami like kapanapanalo sa aspect na yun. Pero kinuha po ako for auditions sa high school, tapos ayun, itinanggap po ako sa team. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Wow. And I'm actually very thankful for that kasi I think kapag hindi ko po tinuloy yon, hindi po kami makakapag-NS noong 2025.
0: Wow, and nakakatuwa siya. I'm sorry, continue.
4: Yes, I'm very thankful po sa lahat po ng mga nagbigay ng opportunity sa amin and nakapag push sa amin para sa mga na-commit na namin ngayon sa NSPC, sa RSPC, sa DSPC, every competition na napagdaanan na po namin.
0: Wow, nakakatuwa nga. Ayun yung gusto kong banggitin kanina, no? Na napansin ko lang sa'yo na game ka, di ba? Who would have thought after years eh magiging champion kayo sa NSPC pa, no? Kung magiting national stage, pinaka-prestigious na broadcasting pang campus. Naku, salamat siya, no? Sa pagbabahagi ng kung paano nagsimula yung journey mo bilang batang broadcaster. Pero this time, dadako naman tayo. Kaya, sir, Manuel Francisco. Sir, alam ko po nakaka-relate ka no, dito po sa kakwentuhan natin kasi ikaw po mismo, kumbaga campus journalist din. Hinubog ka rin po ng mga avenues na to, NSPC, DSPC, RSPC. Before we proceed, sir, kung paano nagsimula yung interest mo, ano yung pinaka na mismo sa pagkocompete po nung ikaw ay batang broadcaster pa lang?
3: Actually, nung nagkukwento si Zia, parang nagpa-flashback din sa akin yung mga memories, yung mga magaganda at saka yung mga hindi magagandang memories nung nag-radio broadcasting pa ako. At something in common sa amin ni Zia ay parehas kami nagre-represent ng Region 3 dahil ako ay from San Jose del Monte, Bulacan. At during our time, isa din talaga yung Tarlac sa mga malalakas na kalaban namin kapag radio broadcasting. Kaya hindi na ako nagulat na itong si Zia ay NSPC champion at galing sa Tarlac. Siguro ang pinaka namimiss ko sa pagko-compete in general sa campus journ, yung moment, yung awarding. Yun talaga, awarding. Yun yung ano, kung nakakapanood kayo ng mga recent clips ng mga winners sa campus journ, yun yung pinaka masayang experience na lagi mong babalikan. Kasi yun yung moment na sa tagal-tagal ng pinractice nyo, sa tagal-tagal ng training nyo, doon talaga lalabas yung lahat ng emosyon nyo, kung nagbunga ba yung pinaghirapan nyo, kung lahat ng sakripisyo nyo. Kasi sa Radio Broad, for sure, marami yung makaka-relate pag nasa Radio Broadcasting ka. Maraming restrictions. Mm. Bawal ka sa matamis, bawal ka sa malamig, kailangan matulog ka ng maayos, kasi kailangan alagaan yung boses. So sa buong ganong kahabang preparasyon, yung marinig mo yung magandang resulta na kayo yung nanalo. Yun talaga yung pinaka namimiss. At for sure, makaka-relate yung mga radio broadcasters at lahat ng dumaan sa campus journ na napakahaba nung preparasyon na talagang kailangan paghandaan at pupusuan. Marami talagang isasakripisyo. Kasi di ba, considering na extracurricular lang to, so isasabay mo pa yung pag-aaral mo. So kailangan talagang pusuan, kailangan talagang pagsumikapan para ma-achieve mo yung NSPC. Yun talaga yung main goal.
0: NSPC, no? Pero sir, dako naman po tayo kung sa kung paano po nagsimula din yung interest mo sa radio broadcasting. Ito po ba yung pinangarap mo, bata ka pa lang? Or kung magka-surprisingly, andito ka na lang sa industry. Kwentuhan mo kami, Sir Manuel.
3: Actually, yung radio broadcasting para sa akin, parang naging redirection na lang siya.
0: Redirection.
3: Kasi nag-start ako grade 5. Ano talaga ako, pagsulat ng lathalain. So nagsimula ako pagsulat ng lathalain. So grade 5, initially nung nag-audition ako, hindi ako nag-qualify, na ma-line up dun sa for nung time namin, meron pang district level eh. So sa district level, so hindi mo na ako nag-qualify doon sa school level. So hindi pa ako pinadala ng district level. Tapos nung nag grade 6 na ako, doon ako nag-start na mag-qualify at maipadala talaga ng school doon sa district level. Tapos yun, pagsulat ng lathalain. Actually, yung school kasi namin noon, ano po, Gaya Elementary School.
0: Yun, shout out po.
3: Yung school namin noon, hindi siya kilala na malakas sa campus journal. Oh. So para sa amin, yung meron lang isa, dalawa or tatlo na mag-qualify at manalo sa division level, malaking bagay na yun sa amin. At during my time, mapalad naman ako na yung unang salang ko ng district level, nag-first place ako. Wow. So parang, ala, parang, dito ako dinadala nung pangarap ko na maganda yung experience ko, first ako nung district. Tapos pagdating ng division, ito yung heartbreak naman para sa akin, kasi para mag-qualify ka sa regional level kailangan pasok ka sa top 3. Tapos during that time fourth lang ako,
0: so sayang.
3: Parang from first, parang dinala ako sa Alapaap. Tapos nung nag-division level, fourth lang ako. Tapos naalala ko, actually hindi ko makalimutan, nung during nung awarding, nung nasa stage na kami nung coach ko, si Ma'am Ami, kung naalala niyo pa po ako, yung coach ko noon, sabi niya sa akin, bakit daw hindi ako masaya? Diba? Parang fourth place, award pa rin naman yun, nakapwesto ko pa rin naman, pero hindi ako masaya. So sabi ko, paano po ako magiging masaya? Eh, fourth lang ako, hindi ako mag-qualify ng RSPC. So yun yung initial heartbreak ko sa campus journey. Tapos pagdating ko ng high school, parang ano, high school, ano naman, ano, San Jose Del Monte National High School. So yung school na yon, parang siya yung, during that time, actually hanggang ngayon naman, kilala sila na malakas ang campus journal. Parang yung mga elementary na magaganda yung standing sa campus journal, pagdating ng high school, yun talaga yung inaay nila na school, na doon sila pupunta dahil yun yung malakas sa campus journal. Parang strict talaga, parang taon-taon lagi silang champion. Ganun kaganda yung record ng San Jose Del Monte National High School. Tapos 2010 yon, nag-start din yung pilot class ng special program in journalism ng DepEd. So during that time, syempre high school, medyo hindi ko pa nauunawaan yung mga nangyayari. Naka-enroll na ako, tapos biglang sabi daw may qualifying exam para makapasok ng special program in journalism. Hindi ko talaga naiintindihan, lately ko na lang na-i-process. Basta nag-exam lang ako, tapos pumasa daw ako, tapos instead na first section, dito daw ako sa may special program in journal. So doon nag-start. Pero malinaw sa akin noon, nung mag-high school ako, na magka-campus journal pa din ako. Kasi parang gusto ko i-redeem yung sarili ko na fourth place lang ako. Kailangan pagdating ko ng high school, mag-RSPC, mag-NSPC. Ako laging ganun yung goal. Tapos pagdating nung high school, medyo mahaba na yung kwento ko. So pagsulat ng lathalain pa rin ako. Pero pagdating ng second year, kasi medyo makulit din po ako nung nag-aaral.
0: Parang hindi halata.
3: Medyo makulit ako nung nag-aaral. Parang second year, may audition daw ng radio broadcasting. So parang, kung tama yung naaalala ko, kasi kami, dahil naka-special program kami, during SONA ng Pangulo, pinapanood kami noon. As in, sa isang room, dadaling kami, papanoorin namin yung SONA. Tapos susunatan namin yun. Maggagawa kami ng write-up, gagawa kami ng balita. Pero during that time, syempre mahaba yung SONA. Ayoko manood ng SONA. At ayoko magsulat ng write-up. Tapos nasabay doon yung audition ng radio broadcasting. So, ay, dinaya ko yung mga friends ko. Sabi ko, mag-audition tayo para hindi lang tayo manood ng SONA. Tapos sabi kasi, ang gagawin naman daw doon sa may audition, magsusulat ng balita, tapos babasahin. Tapos, edi nag-audition kami. Tapos, pinalad na, alam mo, parang ayoko lang magsulat about Sona. Tapos nag-audition ako, tapos nag-qualify ako, tapos doon na nagtuloy-tuloy. Wow. Tapos doon na nag-start na, parang redirection talaga siya sa akin. Tapos during my 4 years nung high school ako, pagsulat ng lathalain talaga ako. Pero hindi ako lumulusot ng division level. Alam mo, parang sa school, kilala nila ako na malakas yan pag sanabing lathalain. Yan, magaling yan, magaling. Pero pagdating ng division level, hindi ako lumulusot. So, ang laking frustration ko yun that time. So, nung hindi ako nagka-qualify ng division, so, open for audition naman yung ipapadala ng school for regional level. During that time, kasi nag-audition pa, hindi pa siya pasok sa division. Parang eventually na lang nasinama na siya sa division press conference. Tapos yun na, doon na ako nag-audition dahil pumasa ako. Tapos nagtuloy-tuloy na siya.
0: Wow. Grabe, sir.
3: Mm-mm. Sobrang haba nung journey ko. Kailangan audition pa lang, yeah. Kagalingan muna. Kasi ang daming dun sa school namin, ang daming magagaling, ang daming elementary pa lang nag-radio broad na sila. Ako, nagloko-loko lang ako ng second year, tapos nag-qualify. So, yun, ganun kahaba yung journey. Tapos, na-enjoy ko na siya. Kasi nga, di ba, pag nag-fail ka sa pagsulat ng lathalain, so, ang pangarap mo makapag-RSPC, makapag-NSPC. Mm-hmm. So, talagang gagalingan mo na, parang ito na yung next chance mo para mag-qualify dun sa higher level ng competition. Kaya, sobrang thankful ko sa radio broadcasting dahil yun yung nagdala sa akin sa NSPC, kahit redirection lang siya para sa
0: grabe,
3: akin.
0: Grabe, sir. Yung istorya mo po parang up and down, you know? Mix of emotion po talaga. At sabi nga, yung istorya ni sir bilang isang batang broadcaster, patunay na you are never denied but only redirected, kumbaga. Mm-hmm. Sabi nga ni Katriona, si Katriona ba nagsabi nun? Pero nakakatuwa, sir, no? Dahil, kumbaga, na-enjoy mo rin, eh. Gusto kong i-comment sa'yo, sir, yung urge. You have the intention in mind na gusto mo po talaga sa media, magsulat. Mm-hmm. So, ibang mga interest, sir, hindi ka na po na-hook, kumbaga, sa mga extracurricular activities. Kumbaga, media po talaga at broadcasting ang tatahakin mo, kumbaga. Ganon po ba?
3: Actually, may time na inayawan ko din yung campus journal. Okay. Kasi nga, pinapanalo ka, tapos magkakaroon ka ng heartbreak. So minsan talaga parang aayawan mo din siya. Pero doon at doon pa din talaga ako bumabalik. Actually, nung nag-college ako, ayoko nang mag-enroll ng BA Journalism. Kasi sabi ko, buong buhay ko parang simula grade 5 hanggang high school, puro na lang ako nagsusulat. So parang sabi ko, ayoko nang magsulat. Tapos, so ang gusto ko, sabi ko, ano na lang, dahil nag-radio abroad naman ako, ang gusto kong enrollan sana noon, broadcasting yung course. Pero dahil wala nang slot, so hindi ako nakapag-broadcasting. Okay. Hindi ako nakapag-enroll. So, ang second option ko na lang, journalism. Sabi ko, babalik na naman ako sa pagsusulat. So, kaysa naman, hindi ako makapag-enroll. Yeah. So, nag-journ pa din ako. And na-enjoy ko rin naman. Eventually, yeah. Na-enjoy ko ulit. Parang pag nasa puso mo na, pag nasa sistema mo na yung pagsusulat, dun at dun ka rin babalik talaga.
0: Babalik na. And

0: babahagi sa kanila.
1: Gaano kahirap? Sobrang hirap. Kasi yun na yung dulo eh. Yun na talaga yung dulo. Kasi diba sabi ko nga, magsisimula ka sa mag-audition sa school, kailangan maipanalo mo yung district, division, regional. At pag nakaabot ka ng national, parang yun yung pangarap, makaabot ka ng national. Pero iba yung saya kapag naipanalo mo pa yung national level. Ganun kahirap kasi, sabi ko nga, sa radio broadcasting, ang haba ng preparation na gagawin mo, yung mga sacrifices mo na hindi ka muna magmamatamis for ilang months.
0: Yeah, totoo.
1: Talagang malaking kaaway namin dyan yung ice cream kahit gaano. Actually, yung ice cream, yun yung nagiging reward namin. At mamaya, tatanungin namin si Zia kung yun din yung reward system nila after ng competition, yung makapag-matamis, makapag-ice cream. Yun yung pinaka-reward dahil sobrang hirap makaabot ng NSPC at sobrang hirap na maipanalo kasi buong Pilipinas yung pinaka-mahuhusay sa kanilang regions. Yun yung babanggain mo at kailangan maipanalo mo yung laban.
0: No? Ayun, ganun po siya kalaki, no? Just to give you an idea kung ano itong sabi naming National School Press Conference, no? Pero dako naman tayo sa batang broadcaster na si Zia. Nabanggit nga ni Sir yung mga sakripisyo nila bilang batang broadcaster, no? Pero sa inyo, in your case, no, ngayong kumbaga mga pausbong na batang broadcaster, no, ano yung mga paghahandang ginawa nyo nung sumali kayo sa NSPC? Katulad din ba ng mga na-experience ni Sir Manuel? So, kwentuhan mo kami, Zia lang.
2: So, noong NSPC po, nagkaroon po kami ng intensive training bago po yung mismong NSPC. It was like a week before. Pero prior to that naman, sa school po kasi namin, talagang kapag training, training po talaga. Kasi yung school po namin, yung TMS, is very, parang very go na go kapag extracurriculars and especially PressCon. Kasi nga, medyo may reputation na rin po sila sa PressCon. So, ayun, very rigid po talaga yung training namin. Very much paulit-ulit na nagsiscriptwrite, paulit-ulit na nagbabroadcast. And of course, kinakailangan po namin na seryosohin to kasi kung hindi, mapapagalitan po kami ng aming coach. Kaya very much nakakapagod, pero of course, yung pagod naman is parang nare-rewardan din po nung awards na makukuha kapag awarding or yung experiences na makukuha during competitions. So, I think po nung NSPC talaga is parang medyo relieved na lang po kami that nakaabot na po kami ng NSPC. And ayun nga, hindi naman po namin ine-expect na mananalo kami. Kaya ang para sa amin is for as long as we have fun and for as long as we did our best, it's okay na. Kaya na po namin tanggapin na even if hindi po kami manalo, that's okay. Kasi nga, NSPC na po yun eh. Yun na po yung pinakamataas na competition na pwede mong maabot. Ayun.
0: Nakakatuwa no, na itong mga batang pong ito patunay na buhay po yung broadcasting, campus journalism po sa ating bansa. Sabi nga po, no, the campus journalism goes beyond the campus. No, hindi po natatapos yung journalism sa paaralan lamang. At itong mga batang to, inaasahan natin na bubuhayin palalo yung binubuo nating industriya, itong kumbaga ginagalawan natin. And I do hope na makita po natin itong Zizia in the future, no. Pero sir, speaking of pagiging champion, no. Bigyan lang po natin ng idea yung ating mga kakwentuhan. Si Sir Manuel po siya po ay nagko-compete at narating na rin po ang NSPC. Katunayan po niyan sa NSPC year 2012, ayan. Siya po ay tinanghal na champion sa best news reporter at NSPC year 2013, champion din po as best news writer. Pero sir, how do you feel po kapag sinasabi po nila sa iyo na kumbaga walang titibag sa iyo pagdating sa ganitong category, mahusay ka at tinanghal kang champion no, sa pang-campus dito po sa Pilipinas. Pinakamalaking competition po ng campus journalism dito sa ating bansa.
1: Ako kasi yung mindset ko parang magaling lang ako nung 2012 saka nung 2013 kasi parang nag-evolve kasi yung pagsulat tapos iba-iba subjective kasi yung competition eh. Syempre may judges na titingin at huhusga sa inyo. So parang ako hindi ko kiniklaim na talagang magaling ako. So pag tinatanong ako, magaling ako nung time na yon. Dahil ako yung tinanghalan na panalo. Pero kung ngayon ihilera mo ako dun sa mga kabataan ngayon na ano, parang yes, NSPC winner ako pero baka medyo kilabutan din ako, medyo kabahan din ako pag tinapat ako sa kanila kasi nag-e-evolve yung mga bata, nag-e-evolve yung pagsulat. Kaya nga sabi natin, dapat hindi ka tumitigil na maging mahusay. Hindi ka tumitigil

0: Igel na mag-improve pa din na dahil may darating at may darating na mas magaling sa'yo, yung mas masipag, yung mas may skill, kaya dapat hindi ka huminto kahit marating mo yung pinakamataas na award.
1: Nakakatuwa naman po, sir, na dapat yung learning never stops, no? Mm-hmm. Bilang isang batang broadcaster, nabanggit mo nga po na nag-evolve mm-hmm. yung pagsulat, pag-report, and ito pong mga batang broadcaster, dapat ma-instill po sa kanila yung ganung mindset na kung improvement po yung kanilang hanap. Dapat everyday, hindi lang sa isang araw, hindi lang kapag nagko-compete sila, kumbaga, no? Pero sir, gusto ko pong tanungin sa inyo, dahil kayo po ay isang kumbaga, media practitioner na. Sukatan po ba sa isang campus journalist o sa isang batang broadcaster ang pagiging husay or ang pagiging mahusay kapag na-reach niya itong national stage? Bakit o bakit hindi po?
0: For me, pwede siyang gawing basis. Siyempre, hindi natin pwedeng iisang tabi yung lahat ng effort, yung skills, yung sakripisyo nga para marating at makapanalo ka ng NSPC. Pero sabi nga natin, dahil subjective talaga yung judging, so hindi mo alam, during competition, actually sa Radio Broad, isa din sa mga malaking kalaban namin, yung mga technical failures. Yung pag-finail ka ng laptop mo, kapag nag-fail yung music nyo, malaking factor yon para maipanalo mo yung isang competition. Pero yung ganung failure, hindi yon basihan para sabihin mong hindi ka magaling. So talagang kinakailangan, for me, kailangan lang maganda talaga yung foundation mo. No? During the process, during the training, or kung i-take mo talaga as course yung journalism or broadcasting, yung foundation, yung skills na matututunan mo habang nandun ka sa apat na sulok ng paaralan. At kapag pinurso mo na siya as your job, yun talaga yung bubuo ng personality mo. Yun yung bubuo ng pagiging isang parte mo ng media. So, pwede siyang basihan dahil lahat naman tayo nagsusumikap, lahat tayo nag-e-effort. So, talagang kinakailangan lang maging buo ka. Kailangan maging complete package ka dahil pinaghirapan mo talagang pangarap mo to.
1: Wow. Pero sir, gusto ko pong kumbaga tanungin po kayo kasi nabanggit nyo po na kumbaga nag-evolve po itong industry natin at kumbaga sa level pa lang ng pang-campus no, ng journalism, marami ng challenges. Para po doon sa mga estudyante na sumubok at nabigo, no, kasi mitiin nga po nilang kumbaga mag-improve, mag-qualify sa next stage ng kanilang competition, yung mga hindi po na-reach ang NSPC, ano po yung gusto mong mensaheng iiwan nyo po sa kanila? Kasi kumbaga ito yung heartbreak ng isang campus journalist. And I do believe, sir, nakaka-relate din po kayo. Ano po yung mga mensaheng iiwan at gusto mo pong iparealize sa kanila?
0: Sabi ko nga, no, pinangarap ko to. I mean, pinangarap ko to, natupad na yung pangarap ko ngayon. So kung kayo ganun din yung puso nyo at yung pagmamahal nyo sa campus journal, huwag nyo susukuan. Wow. Diba? Pag pangarap nyo, huwag nyo susukuan. Kahit anumang heartbreak, anumang failure yan, redirection man. Ako, na-redirect din ako kasi hindi naman ito yung first job ko. Pero dito pa rin ako dinala. So pag pangarap mo, huwag mo susukuan.
1: Yan. Huwag po nating susukuan yung ating mga pangarap. Take it from Sir Manuel. No, sir? Salamat po sa mga tips na ibinigay nyo po. Pero si Sia, gusto ko pong tanungin dahil nga po, kumbaga, narating niya na yung NSPC, nakapag uwi sila ng parangal. Gusto kong tanungin si Sia, what's next for you? Masasabi mo bang itong parangal or pagkapanalo nyo sa NSPC, masasabi mong nakumpleto mo na yung buong campus experience, campus journey experience mo?
2: I think po, like, para sa akin is for the outside view po siguro, masasabi po nila na kompleto na po yung campus journalism experience po namin kasi from, dito po kasi sa Tarlac, merong TCPEA, which is parang yung district level po namin. Tapos there's DSPC, there's RSPC, saka po mag-NSPC. And since na parang na-conquer na po namin lahat yun, it's like, siguro, feeling very accomplished naman na po kami. Pero for me, I think this is not the end of it. Kasi I think journalism goes beyond po yung mga competitions po talaga. And journalism has helped me and my team po make new friends, have new opportunities, especially yung mga nag-college ko na po ng mga friends and mga ka-team. And I think there's still a lot of things na hindi pa po namin na-experience. And yung heartbreak po na experience na rin po namin. And of course, yung pagkapanalo, yung saya ng pagkapanalo is na experience na rin po namin. Pero I think yung hindi pa po namin na experience is yung being one with other regions or other divisions as parang hindi lang po as competitors pero as friends kasi as fellow journalists din po. Ayun, yun lang naman po yung parang hindi pa po namin na-experience much kasi nga po very competitive po yung atake namin during competitions. Pero of course, marami na rin pong nabigay na opportunities, experiences, NSPC press conferences po sa amin, especially na ang radio broadcasting.
1: Okay, and we're looking forward doon na ma-experience nyo yung mga gusto nyong maranasan bilang isang batang broadcaster. Kumbaga mas lumawak pa yung kaalaman nyo dito po sa mundo ng media. No? Pero bago po tayo dumako, syempre gusto rin po nating marinig kung gano'n nga po ba kahusay itong batang broadcaster natin na kakwentuhan po ngayong hapon. Gusto ko po kayong tanungin, kayong dalawa po, no, Sir Manuel and Sir Ma'am Zia. Or Zia, ayan. Ano po ba yung tamang mindset na dapat taglayan ng batang broadcaster kapag gusto niyang i-pursue talaga yung media as career? Gusto ko munang hingin yung perspektibo, syempre, na batang broadcaster. Zia, ano sa tingin mo yung tamang mindset na dapat taglayan mo bilang batang broadcaster?
2: Para po sa akin, I think ang tamang mindset na meron ng isang, kunwari po bata po ngayon, kagaya ko, is huwag po tayong matakot na matalo kasi after all, hindi po palagi tayo yung the best at everything. Kagaya rin po ng sabi ni Sir Manuel na nung time niya po is magaling po siya pero for him ngayon na po na nagbabago na po yung taste ng mga judges is paiba-iba na rin po yung parang magaling sa perspective po nila. Kaya masasabi ko rin po na like, a lot of people say, a lot of Filipinos say na bilog po ang mundo, kagaya po ng isang wheel. And sometimes, nasa pinakababa ka nung wheel na yon, pero sometimes, nandun ka rin po sa taas. And your time will come na marireach mo rin po yung tuktok na yon. And right now na kung wala ka pa po sa tuktok, kailangan mo lang pong magpursige, kailangan lang mag-work hard para makaabot pa rin po dun sa tuktok na yon. Kasi sometime then, maabot mo rin po yung part, yung tok-tok na yon.
1: Ayun, grabe. No, salamat siya na tama nga no, bilang isang batang broadcaster. Huwag tayong matakot magkamali, sumubok kasi kumaga part yan ng process, no? Inhubog ka bilang isang media practitioner, no? Pero kayo sir, ano po yung mindset na dapat tanggalin na batang broadcaster?
0: Siguro for me, mahalaga yung mindset mo na hindi ka, pwede kang mapagod, pero huwag kang susuko. Lagi kong ang inuulit-ulit na pagpangarap mo, kapag binusuan mo, talagang gagawin mo yung lahat. So wag kang mapagod na laging matuto at mag-improve. Sabi nga natin, laging may darating na mas magaling, laging may darating na mas masipag at mas mahusay sa'yo. So dapat laging ganun yung level mo para sumabay ka pa din dun sa level of competition at present. Wow. So dapat laging ganun. Tsaka for me, naniniwala ako na mahalaga yung pagiging versatile. Kailangan talaga, pag nasa media ka, kailangan maging versatile ka na dapat dito din papasok yung disiplina. Mahalaga yung disiplina at maganda yung foundation mo. Yung foundation mo ng pagsusulat, yung foundation mo ng reporting. Kasi nga sabi natin, hindi naman araw-araw very inspired tayo na gawin yung trabaho natin. Dahil nga minsan may heartbreak. Pero kapag babalik ka dun sa disiplina mo, dun sa maganda mong foundation ng pagsusulat at pagre-report, ay laging magiging maganda at maayos pa din yung resulta at yung gagawin mo bilang trabaho mo to.
1: Wow, grabe sir. Nakakatuwa naman po. At napakaganda po ng mensaheng iniwan nyo bilang isang media practitioner dahil nga po nai-introduce natin itong media as different animal. Kumbaga maraming kang pagsubok na pagdadaanan at nabanggit nga ni sir na may mga pagkakataon na mapapagod ka at mawawala yung kumbaga yung fire no bilang sa trabaho mo. Pero kung alam mo sa sarili mo na ginagawa mo to ng may purpose, ng may puso, magpapatuloy at magpapatuloy ka. At salamat po sir and siya po sa pagbabahagi po ng mga aral na at kwento ninyo. No? At sa pagkakataong to, dadako naman tayo. No? So, papakinggan po natin kung gaano na nga po ba kahusay itong si Zia sa pagbabalita. At I believe may inihanda po siyang isang balita na kanya pong ire-report. Sir Manuel, please do us a favor. Pwede mo po bang intruhan si Zia, kumbaga lead in. Tapos, babanat po o magbabalita po si Zia.
0: Medyo maganda experience sa akin. Talang More than 13 years gagawin ko ulit. Ayan. Pero sige, dahil itong si Zia ay ka-region 3 natin, kagitnang Luzon, kaya talagang very proud tayo na introhan yung report niya. Okay, ito. 15 reported dead due to Typhoon Indai and Habagat according to the Office of Civil Defense. For the report, here's Zia de Guzman. No.
2: Good day, Philippines. For today's news, Typhoon Indai enhanced monsoon rain, triggering landslides in Mindanao, killing at least 10 people in Sarangani and Lanao del Norte. Emergency responders of the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office were immediately dispatched, even as roads were blocked due to debris. The typhoon maintains its strength as it exits the Philippine area of responsibility, traveling northwestward away from the country. We express our heartfelt sympathies to the affected families and victims and friends of the victims. I am Zia de Guzman for Radyo Magazine.
1: Wow, let's go, sir.
0: Proud.
1: Napakinggan po natin. Yan. Napakinggan po natin kung gaano po kahusay itong si Zia no, sa pagbabalita. At sa isinulat niya pong balita, sir, may mga komento po ba kayo? May mga napansin po ba kayo? At ano po yung mga tips na pwede niyong ibigay kay Zia para mas mag-improve pa po yung writing and reporting skills niya?
0: Mm-hmm. Siguro doon sa script, dito sa sinulat ni Zia, dahil before this interview ay nag-check tayo ng report from Office of Civil Defense. So talagang siguro ang another tip natin, dahil madalian lang naman talaga to mabilisan yung proseso, ay talagang dapat medyo mag-inject talaga tayo ng mga pinaka-important na details. Mm. So parang dahil na-view ko yung initial report from Office of Civil Defense, so for me, meron pang mas mga importante. Pero maganda itong pagkakasulat ni Zia. Sabi ko nga, nag-evolve talaga yung pagsusulat.
1: Tama, sir.
0: Dati, pag sinabi natin news report, as in straight news lang yung sasabihin natin. Pero sa dulo, dahil knowing na si Zia ay anchor, so yung last paragraph niya ay medyo spill yun as an anchor. So parang para ma-establish mo yung pagiging conversational nung reporting. So very good yon. Actually kanina nung during the interview, pinapakinggan ko pa lang. Maganda yung speaking voice ni Zia, kaya hindi na ako nagulat na ganun din kaganda yung kanyang pagre-report, dahil noong time ko din talagang kapag pag nasa radio broadcasting ka, more than the theatrics yung mga kung ano-anong style ng pagsasalita, laging number one pa din talaga yung clarity. So yun yung number one na gusto natin kay Zia, yung linaw pa din nung pagsasalita, na more than dun sa mga sa style of delivery, syempre no, yung malinaw kang magsalita at tama yung facing mo ng pagbabalita. Napakagandang bagay yun at magandang foundation yun na dapat laging tandaan ng ating mga batang broadcaster. Ayun.
1: Pero sir, nabanggit mo kanina na doon po sa balita ni Zia, dapat mag-inject tayo ng mga mahalagang detalye. Dito po sa napansin nyo, sir, sa balita ni Zia, ano po yung dapat i-inject ni Zia po na detalye, kumbaga, para po mas maging maganda, mas maging concise, mas maging malinaw po yung balita niya?
0: Actually, malinaw naman yung balita niya. Yung binabanggit ko lang na dahil nga mabilis, lalo na itong bagyo, mabilis din yung pag-update. Actually, itong 15 dead ay as of the moment, yung last report ng Office of Civil Defense ay 17 na. So yung mga ganun, okay, yung monitoring natin na dapat ina-update natin. Pero dahil ito ay sample script lang naman, so iyon yung mga dapat lagi nating matandaan din na paggagawa tayo. Ito ay developing story. So okay na yon. Pero yung ibang mahalagang impormasyon at yung talagang nangyayari, yun yung mga magandang maidagdag pa natin dun sa report ni Zia.
1: Wow. Salamat po, Sir Manuel. Nako, yung mga batang broadcaster, I hope nag-mental notes kayo, kumbaga nag-take notes kayo sa mga tips na ibinigay ni Sir sa pagsulat at pag-report. Pero Zia, let's take the advantage since kakwentuhan na natin si Sir Manuel. Baka may mga gusto kang itanong, no? Broadcasting related man yan. Personal life, pwede rin. Hindi, biro lang. Ayan, Zia, let's take the advantage.
2: Ano po, meron pa po ba kayong magbibigay na tips para po sa script writing, especially rin po sa infomercial? Kasi in the next few competitions niyan po namin, is I'm not sure kung magsistay po yung original na infomercialist ko po. And very hindi po talaga ako tagagawa ng infomercial and taga-voice lang po ng infomercial, kumbaga. Kaya hindi po ako ganun ka-writing inclined kasi wala po masyadong creativity. If may mabibigay po kayo na tips for infomercial, that would be very, very good for me po.
0: Actually, yung infomercial kasi parang isa yun sa mga ginajudge din during radio broadcasting. At I believe 30 seconds to 1 minute yung ibibigay, yung limit lang para i-deliver nyo yung infomercial na yun. Siguro ako, dahil nagtitrain din ako ng mga campus journalists, ang lagi kong sinasabi sa kanila na dapat yung infomercial, yung pag narinig mo pa lang, dahil radyo tayo, so kailangan yung element of sound, mahalaga yon, na pag pag dinideliver nyo yung message, kailangan makuha nila agad. At very relatable. Kailangan relatable yung story. Actually, yun pa din usually yung nagiging approach na doon sa ibibigay na topic for infomercial. Kailangan mabuo nyo yung information at yung entertainment value. Kasi sa radio broad, kailangan doon sa 5 minutes na yun, dahil 80% noon ay news reporting, at yung 1 minute to yung 30 seconds to 1 minute na infomercial, parang yun yung entertainment value sa radio broadcasting. So kailangan talaga doon, yun yung twist eh. Kailangan yun yung mag-break doon sa tuloy-tuloy na balita. So dapat number one, very relatable pa din siya. And at the same time, kailangan magtunog talaga siyang mababali niya yung tunog nung pagbabalita. So dapat yun yung lagi niyong i-maintain, na nandun yung tamang mensahe, relatable siya, and at the same time, yung sound niya ay babali doon sa tunog ng news reporting. So, lagi niyo, huwag niyo lang kakalimutan na dapat unang-una tama yung mensahe. Kasi minsan may mga topic na very complicated. Kailangan niyo lang siya pasimplihin. Na pag narinig ng tao na yung kwento o yung skit na ginawa ninyo, may intindihan nila na, na ganito lang pala yon, na ito pala dapat yung understanding namin sa ganitong topic. So, yung relatability, yung tamang mensahe, at syempre yung entertainment value.
1: Wow, salamat po, sir. And Zia, I do hope may natutunan ka no doon sa mga ibinahagi ni sir. Grabe, hitik na hitik. Puno ng impormasyon at mga aral para mas mag-improve pa yung skills, knowledge, and personality ng mga batang broadcaster. At bago po matapos ang ating kwentuhan, syempre, gusto ko po kayong tanungin, mga panghuling mensahe na lang po, no? Bago po tayo magtapos ngayong araw na ito. Ano po yung iiwan yung mensahe sa mga batang broadcaster na nais ding pasukin itong industriya ng media? Ikaw muna, Zia, no?
2: Para po sa mga batang broadcaster na gusto pong i-pursue yung broadcasting yan sa future, dapat nga po is hindi kayo mag-give up kung man may competitors po kayo na makakatalo sa inyo, especially in the job life na rin po. It's not always nga po na we're going to be able to be at the top and we're not going to be able to always be the best. Kaya po, kailangan din po yung pag-iisip natin is that tatanggapin po natin yung criticism, yung pagkakamali. And from then, we're going to improve and mas gagalingan po natin sa next time na magkakaroon po tayo ng opportunity.
1: Wow. Salamat, Zia. No? How about you, sir? Ano po yung mga mensaheng iiwan mo sa mga batang broadcaster na nakikinig po at nakasabay-bay po sa atin?
0: Kaya nga lagi kong sinasabi, pag pangarap nyo to, huwag nyo itong susukuan. At saka yung sa mga nag-aaral, yung nasa campus level, yung mga itinuturo sa inyo, yung mga basics ng pagsusulat, ng reporting, lahat yan na kailangan nyo talagang pusukan at araling mabuti. At pag naging maganda yung foundation nyo, ay yun talaga yung magdadala sa inyo sa taas. At laging yung tatandaan na laging may darating na mas mahusay sa inyo, mas magaling. Kaya kinakailangan i-maintain nyo din yung ganung level nyo. No? Yung level ng pagiging competitive ninyo, yung level, yung high level ng inyong pagsusulat at ng inyong reporting. So, hindi mo kailangan makipag-compete. Kailangan mo lang i-maintain na nandun ka din sa magandang level para na-deliver mo ng mahusay yung trabaho mo bilang nasa media.
1: Salamat po, sir. Grabe. Punong-puno po ng aral, kwento at inspirasyon po itong talakayan natin ngayong hapon. Tunay nga po na improvement is really a must, no, sa buhay ng batang broadcaster. Journalism is evolving. Dapat nakakasabay din tayo sa improvement na ito. Muli po, nakasama natin sina Sir Manuel Francisco, ang radio announcer, scriptwriter po mula Radyo Magazine, at ang batang broadcaster na si Zia de Guzman mula po sa Tarlac Montessori School. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. At sa pagkakatong to, puputulin na rin po natin ang ating kwentuhan. Pero bago yan, gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kaagapay sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Rona Esperanza, Camille Umali, Marisol Malimban, Julius, at sa Marulas Transmitter. At ganyan din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. Muli po, ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: Radyo Magazine, 1278.
11: Issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente.
1: Dilizal Nanyong, kasalukuyan ninyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming Facebook page para live na live po ninyo po kami masusubaybayan sa aming programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa ating official Facebook page, ay maaari nyo rin kaming panoorin sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service para sa mga replays at re-uploads para pwede nyo rin pong balikan ang aming mga episode.
1: Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng eVox PBS Receiver app. Paano nga ba ito maa-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at Apple Store naman para sa iPhone users. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga sa inyong smartphones ang Natura mobile application, dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo na o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live daw po ninyo kaming napapakinggan ang programang Warm Heart.
0: At sa pagpapalawak naman ng ating reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre taong 2025 ay naibalik na po natin ang tinatawag na shortwave radio ng Radyo Pilipinas World Service. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan po tuwing Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart, Steph, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating replays na sa kabilang istasyon natin, ang Radyo Magazine 1278 kHz, every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: So, Ka-Warm Heart Drizzle, ano nga ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programa para sa araw na ito?
1: Ka-Warm Heart, Steph, sa gitna ng ating abalang pamumuhay, madalas nating nakakalimutan ang pinakamahalagang dapat nating alagaan ang ating sarili. Sa episode na ito, tatalakay natin ang kahalagahan ng self-care at kung paano ito makakatulong sa ating mental, emosyonal at pangkalahatang kalusugan.
0: At kaugnay ng pandaigdigang obserbasyon ng self-care month na nagsimula nitong June 24 hanggang July 24 po yan, makakasama natin ang isang guidance counselor at content creator na rin mula sa The Earth School Palawan na si Sir John Dexter Bugawan upang talakayin ang mga praktikal na paraan ng self-care at kung paano ito maisa sa buhay sa ating pang-araw-araw na buhay.
1: Magandang araw po, Sir Dexter. Welcome po sa Warm Heart.
2: Good morning po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat, Sir Dexter, for joining us dito sa programa. Kahit alam naman natin, Sunday is a family day. So, Ka-Warm Heart, Rizel.
1: Sir Dexter, pupunta na po tayo sa ating mga katanungan. Ano po ang kahalagahan ng self-care at bakit ito mahalaga sa pang-araw-araw na buhay natin?
2: Okay. Usually kasi yung self-care is very important. Kasi malaki yung effect nito sa health at physical health, no? As a mental health professional, no, self-care is not about being selfish or always treating yourself, no? Ang tuwing na self-care, it is about intentional or yung pag-aalaga sa iyong physical, emotional, mental, at social well-being. Kasama na rin dito yung tamang pahinga, healthy boundaries, at also paghingi ng tulong kapag kailangan. At syempre, yung paggawa ng mga bagay na nakakatulong sa growth din natin. So, mahalaga ito dahil naalagaan natin yung sarili natin at mas nagiging present tayo sa family, sa work, and even sa taong mga mahal natin. Tandaan, hindi ka nakapagbibigay ng best version mo sa iba kung ikaw mismo ay emotionally and mentally exhausted.
0: Pero Sir Dex, ano po yung mga masasabi na karaniwang dahilan kung bakit napapabayaan pinagdadaanan ng isang individual, mapa ito ay estudyante o ngayon ay career person, ang kanyang mental health at emotional health sa kasalukuyang panahon.
2: Ayun, marami kasi psychosocial factors dito kung bakit napapabayaan ng isang individual ang kanilang mental health or ang kanilang self-care. No? Unang-una dito, it's the busy schedule. Alam naman natin ngayon na sobrang nating ginagawa. No? Instead na magpahinga tayo, no, mas ginugoogle natin to sa mga ibang bagay para mas maging productive. Ayun din, may mga iba din naman, no, may mga misconceptions kasi tayo. So, ayun din, no, kapag sinabi nila, okay, kailangan mong mag-rest, pero sa iba, no, may misconceptions tayo na it's about being lazy kapag nagpahinga ka. So, minsan, na instead ipahinga, mas nagiging productive pa tayo. Pero, ang impact naman nito, it's napapabayaan natin yung sarili din natin. Ayun din po. And yung iba din naman, no, it's because of social media, ano? So, ayun din, kung ano yung nakikita natin online, no, ito yung mga trends, no, ito yung ginagawa din natin. So, instead na makapagpahinga, no, mas ginugoogle natin to sa mga ibang bagay na hindi siya healthy. So, ayun po.
1: Ano po yung mga senyales para masasabi po natin ang isang tao kailangan na po niya ng pahinga o yung self-care nakakalimutan na po niya?
2: Ayun din. Oh. Usually, no, kapag nakikita natin, no, minsan kinita ka na, no, emotionally burn out tayo or physically burn out, no, may mga liliit lang na bagay, minsan nagagalit na tayo, no, hindi na tayo makapag-function ng maayos sa ating education, sa work, and even, no, yung small interactions with our family or loved ones, no, ito na yung signs na siguro na kailangan din natin unahin yung sarili din natin. So, hindi naman masama na mag-set tayo ng boundaries, no, kung alam natin sa sarili din natin na ito yung makakatulong, no, kung kailangan natin mag-rest, it's okay to say no. Ayan din po.
0: Siguro follow up na lang po doon, Sir Dex. Mm-hmm. Kanina, nabanggit nyo na merong misconception na kapag ka nagpahinga ay tinatawag na lazy o tamad, kahit hindi na kahit hindi naman. Tapos meron din usapin patungkol sa boundaries. Ano po ang pinag-ugatan ng ganitong klaseng mga paniniwala, no? At bakit minsan ay hindi natin nasusunod yung mga boundaries na naseset natin para sa sarili natin at para dun sa ating mga nakakasalamuha regarding this?
2: Ayun din, usually kasi, no, one of our culture din, ayun din, culture, siya yun yung factor dito na kung bakit minsan, no, mas inuuna natin yung iba, no, kaya hindi tayo nakapag-set ng boundaries. And also, no, we want to please other people kasi, ano, tayo mga Pilipino kasi, no, may mga pag-uugalit tayo na kailangan, no, kung ano yung gusto ng iba, no, yun yung ginagawa din natin, which is hindi na natin nakikita, ah, okay, no, hanggang saan lang yung limitations, hanggang saan lang yung boundaries na pwede nating ibigay. Ayun din, no, kung sa atin, no, alam na naman natin na hindi na natin kaya, ano, kaya sabi ko kanina, it's okay to set boundaries, it's okay to say no, at least, no, may priority din natin yung sarili din natin. You cannot give the best version of yourself if you know you're you are emotionally and physically exhausted. Ayun din po.
1: Sir Dex, paano naman po yung mga manggagawa like kami po na nagtatrabaho na na-burn out na po sa trabaho? Paano po yung pwede nyo pong ma-advise na mabalanse namin yung personal at saka yung trabaho, yung tinatawag po nilang work-life balance?
2: Ayun din. When it comes to work-life balance din naman, no, sobrang importante dito na unang-una pa lang, no, pagpasok natin sa work, we have to set our goals. Ano ba yung mga dapat nating tapusin ngayon? And then, no, yun yung gagawin din natin. And if ever man, no, matapos yung work na natin, no, sana huwag na natin dalhin to pag-uwi. ano, na kumbaga, bigay na natin to sa sarili natin, magkaroon tayo ng me time. And then if ever man na may mga hindi tayo natatapos sa work din natin, no, pwede natin tong tapusin kinabukasan. Ayun din siya na sobrang importante kasi din nito, no, na parang minsan iniisip na, hala, yung mga papers ko, yung mga work ko, hindi ko pa natapos. So instead na magpagpahinga ka, no, mas iniisip mo yun, mas na nag-google natin yung panahon natin na mag-isip kaysa, you know, magpahinga din talaga. And also, no, maganda din dito kapag mga rest time natin talaga, no, or rest days natin, no, talagang i-google natin to, no, pwede tayong mag-gumala, no, travel with friends, no, or even, no, simple pag-sip lang ng coffee sa mga coffee shops, ayan din po, no. So, ay, nakakadulong din po talaga.
0: Mm-mm-mm. Siguro follow-up na lang po dun sa naging tanong ni Kawarm Heart Drizzle, no? Kasi narinig po namin sa inyo yung sa side ng mga employees, no? Yung mga manggagawa. How about sa side naman po ng mga employers, ng mga managers? Ano po ba yung mga dapat i-consider para at least kahit paano ay napapanatag yung kanilang mga employees na pwede pala na pwede silang magpahinga, pwede naman na sa kung ano ang nasa opisina na lang, kung ano ang sa bahay lang.
2: Ayun din. Sobrang importante kasi dito, no, magkaroon tayo ng strong guidelines. Ayun din, no. Na kumbaga, magkaroon din tayo ng rules din sa company din siguro, no, na within, no, these are, no, dapat ito lang yung priority din natin. And also, no, magkaroon din tayo ng break time. Ayun din, no. So, may mga iba na tinatawag namin na yung Pomodoro technique, no, na kumbaga 25 minutes work and then 5 minutes rest. Ayun din siya, no. Mas nagiging productive kasi yung mga manggagawa din natin, no, kapag feeling nila, no, nakapagpapahinga. Kesa naman yung dire-diretso na work. So, ayun na, no. One policy din siguro na pwedeng ma-apply ng mga companies natin, no. Yun nun, to take a break, no, and also magkaroon ng mental health break din siguro, ano, so ayun din po yung siguro naman pwede nating idagdag.
1: Sir Dex, maiba naman po tayo since hindi lang naman po yung self care month is para sa mga manggagawa, tama po ba?
2: Yes po.
1: Apo, doon naman po tayo sa mga kabataan, ano po yung pwede nyo pong maipayo para naman po sa mga kabataan na nakakaranas ng stress pagdating sa bahay o sa pamilya o sa kanilang makaibigan at doon sa mga social media since madami po mga kabataan ngayon, masyado silang inclined sa social media.
2: Ayun din po, no, unang-una dito, no, kapag alam ng mga kabataan na parang nahihirapan na sila or they feel distressed, no, emotionally and psychologically, no, it's okay to ask for help. Ayun din, no, bukas tayo, no, maraming mga taong pwedeng tumulong sa atin, no, once that we reach out, no, for help. And also, no, let's try to separate yung identity din natin. Hindi lahat na nakikita natin sa social media or online, no, it would reflect on us, no. Kumbaga, pwede naman tayo mag-social media, but then, no, be, kumbaga, no, let's filter, ano, ano ba yung tama? Ano ba yung makakatulong sa akin? Ayun siya, no. Kaya sabi ko nga, no, dapat mag...
1: Mm-hmm. Sir Dex?
0: Sir Dex? You know,
2: it's, yes po.
1: Ayan.
0: Ayan. Go ahead po, Sir Dex.
2: Ayan po. No, hindi po lahat na nakikita natin online, no, it's dapat na i-apply natin sa sarili din natin. Kaya minsan, no, we are trying to impose what we see, no? We are trying to introject it in ourselves. So, ayun din na, sobrang importante dito na i-separate natin yung identity natin sa mga nakikita natin online para hindi tayo magkaroon ng pressure. And yun nga po, sabi ko kanina, no, kapag kinakailangan, no, mag-seek din tayo ng professional help, ayun din, or even sa mga friends natin or sa family din natin if we feel like, no, we are distressed. Ayun po.
0: Mm-mm. And speaking of, gaano po ba kahalaga na doon sa self-care na ginagawa po natin ay meron pa rin pong matatawag na support system tulad po ng ating pamilya at mga kaibigan?
2: Ayun din, no? Sobrang importante kasi dito na talagang magkaroon tayo ng support system, no? Syempre, unang-una dito, it's open communication. Paano ka tutulungan ng ibang tao kung ikaw mismo, no, hindi ka nagsiseek ng help? So, ayun din yung always kong sinasabi din sa mga clients ko, sa mga students ko, no, na seek for professional help or seek help from your friends, from family, no, maging bukas tayo, no. Pero minsan kasi, no, nahihirapan tayo na magkaroon ng open communication kasi nga, no, hindi din tayo sanay siguro sa bahay din natin, no, na hindi na pag-uusapan yung mga problema, yung mga concerns, no. Kaya minsan nandoon eh, na parang natatakot tayo. Andun din sometimes, no, yung stigma, no? Pero, no, kung tayo magiging bukas, no, sana lahat maging bukas sa ganitong mga usapin, no, mas marami tayong matutulungan, mas magiging healthy yung community natin, no, at pati din tayo, no, mas makakatulong din tayo sa iba. Ayan din.
1: Sorry, Dex, karagdagan lang po na tanong. Paano naman po makakatulong o anong kahalagahan ng paaralan at komunidad para mapalaganap ang self-care?
2: Ayun din, no. Ang importance kasi ng school, no, at ang community natin, no. Ito sila yung nagsisilbing secondary foundation din natin, no. Na kumbaga, mas binagpapatibay ng paaralan yung mga knowledge na meron tayo, no. Mas tinuturuan tayo kung paano ba yung proper way din, no. Siguro kung hindi man tayo karoon ng safe space sa bahay, no, pwedeng maging safe space din natin yung community natin or yung school din natin. Kaya yun, no, mas napapangalagaan natin ng lubusan yung sarili din natin. Ayun din, no.
0: Mm-mm-mm. Ito, medyo curious lang po kami, Sir Dex. Mm-hmm. Meron po bang pagkakaiba, no, yung pagsasagawa ng self-care ayon po sa edad o sektor? Meron po bang ganun, Sir Dex?
2: Ayun din, usually, no, wala din naman pong pagkakaiba, pero there are some instances din talaga na inaangkop din natin, no, sa edad. Ayun din, no, usually, no, pero in general, no, I would like to talk in general, no, pwede naman natin gawin to, no, like yung kunyari, no, hindi mo kailangan magkaroon ng mahal or complicated na self-care. Ano, so pwede naman tayo magsimula sa 10 to 15 minutes walking a day, no? Pagbibilad sa araw, tuwing umaga, no? Yung pagkain ng tama, no? Sapat na tulog, yung pag-inom ng tubig, and then sometimes, no, meditation, nakakatulong din to. Journaling or yung pagbabasa ng libro or pakikinig sa music or mga simpleng paglayo muna sa social media, no? This is applicable to all ages din po, no? So kahit ilang minutong tahimik na pahinga, no, bawat araw, it's malaking tulong na to sa ating overall well-being. Though sometimes, no, na parang nakakaroon ng misconceptions na, ah, okay, ito pang bata lang to, no, ito pang matanda lang to, no. Pero in general kasi, no, yung self-care, it's applicable to all, eh. Ayan po siya.
1: Sorry, Dex. Ito, yes, naman po, tanong ko po, ano po ang papel ng pamahalaan sa pagsusulong ng mental health at self-care awareness sa bansa?
2: Ayun din po, no, sobrang laki ng impact ng talaga, no, or tulong sana ng pamahalaan din natin if ever man na maisulong din talaga yung Mental Health Act, no, especially sa ngayon, no, dahil nga maraming kakulangan pa, no, ng mga mental health practitioners, mga psychologists, mga guidance counselors sa mga paaralan, no. Malaki yung magiging tulong nila if sana, no, maaprubahan yung batas na to at may sagawa ng mas maaga, no, para at least, no, mas maraming mga mental health practitioners ang mas gagabay sa mga estudyante at mas matutulungan sila, no, sa kanilang personal, no, self-care as well, and also, no, when comes sa mental health concerns, then as ayun din po, no, malaki yung magiging tulong nito talaga. Ayun na, sana it's ma-approve na and then mapabilis na yung pagsagawa ng Mental Health Act natin. Ayun po.
0: Mm-mm-mm. At dahil kanina po ay napag-usapan natin yung kahalagahan po ng help seeking behavior, ay para lang po sa kaalaman, no, ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart, ay kailan na po dapat humingi ng professional help at mga palatandaan na rin po kung sakali man, no, mga palatandaan na hindi na po sasapat ang self-care para matugunan yung mental health concerns ng isang tao.
2: Ayun din, no. Usually kasi kapag napapansin nyo na madali na kayong mairita, no, kahit sa maliliit na bagay, no, lagi kang pagod kahit sapat naman yung tulog din natin, no, nawawalan ka ng motivation, no. There's a changes, no, sa pagkain din natin or pakiramdam natin, overwhelmed tayo, no, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng responsibilidad natin, we cannot focus, no, sa work din natin, sa education din natin, and sometimes in siguro napapansin nyo na mas gusto natin magkulong, no, sa bahay natin, no, instead of interacting with other people. Ayun din po, no, maybe it's time for us to seek for professional help. Akala natin, no, it's a normal sign, pero ito, no, ito yung mga early warning signs na kailangan na talaga natin mag-seek ng professional help, at huwag natin hayaan na lumala pa to bago tayo mag-seek ng help. And then may mga iba din naman, no, kahit sobrang lala na ng mga concerns nila, no, mas pinipili pa rin nilang sarilin to. Ayun siya, no, which is, no, kasi natatakot, there's a stigma, mga ganun. Pero sana, no, pag napansin na talaga na present yung mga symptoms na to, no, please, no, seek for professional help as early. Ayun din naman po, no.
1: Sir Dex, pangkahuling katanungan lang po, ano po ang inyong mensahe pang kalahatan para po sa mga nakikinig sa atin, para po dito sa Self-Care Month?
2: Ayun din po, no, para po sa mga nakikinig, no, also sabihin na it's okay to seek for professional help, it's okay to seek for help, no, and it's a form of self-care as well, no. Kung alam natin na nahihirapan tayo, no, just talk to a friend, to a family, or your trusted, no, people or individuals, no, na hindi masama, no, pag hingi ng tulong, no, at mag-set din tayo ng boundaries, no, na, which is yun yung dapat natin matutunan, no, malaga rin ang open communication, no, sa loob ng pamilya para maging normal yung pag-usap tungkol sa mental health at self-care. Kapag nagsimula ang self-care sa tahanan, no, mas lumalaki yung mga anak din natin or tayo mismo, no, na may healthy relationship sa sarili at sa ibang tao. So, ayun na, remember, no, self-care is important, no? So, ayun din po, no, pahalagan natin yung sarili din natin, no? Parang pagpapahalaga din natin, no, sa ating physical health. Ayun po.
0: At bago po namin kayo tuluyang pakawalan, Sir Dex, ay dahil isa po kayong content creator, maaari nyo rin po, no, na i-promote ano po ang inyong social media handle para masubaybayan po kayo ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart.
2: Ayun po, no, sa mga nakikinig po, no, you can follow me po on my TikTok and Facebook po. Beshi po, that's my username po. Po. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, Sir Dex, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart. Kahit alam po natin na Sunday is a family day. Sa ulitin po, and God bless po sa inyo.
2: Thank you po.
0: Maraming salamat po.
1: At ating pong nakasama sa ang guidance counselor at content creator mula sa The Earth School Palawan na si Sir Dexter Bugawan, kaugnay sa pandaigdigang obserbasyon ng Self-Care Month.
0: At sa pagbabalik ng programang Warm Heart ay dadakuin natin muli ang tagal na nating medyo ano, mm-hmm, no, na matagal na nating hindi nadakuan itong segmentong ito, pero for this episode ay babalikan natin ito dahil magbabalik ang segmentong Attitude of Gratitude kasama ang ating magiging resource person na magbabahagi ng kanyang buhay, ng kanyang journey bilang isang stunt woman at character artist. Pero bago lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
4: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado. Pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang paglinig. lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyo na kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Artist at stunt woman tulad ng ating nabanggit kanina. Pero ito, papangalanan na natin siya. Walang iba kundi si Miss Mira Luna Alona D. Alfar.
1: Magandang umaga po, Miss Alona. Welcome po sa Warm Heart.
6: Yes, ma'am. Good morning po.
1: Good morning po.
0: Good morning po. Ka-Warm Heart, Rizel. Umpisahan mo na ang mga katanungan.
1: Ma'am Alona, sa ating segmentong Attitude of Gratitude, gusto po namin sana malaman paano po nagsimula inyong paglalakbay bilang isang character artist at stunt woman at ano ang nagtulak sa inyo para pasukin ang larangang ito?
6: Nag-start po ako, ma'am. In-invite po ako ng kaibigan ko. Sabi niya kung gusto ko daw maging artista, ganyan-ganyan. So, go ako, syempre, artista yun. Then, nag-start po ako ng 2003. Pinag-training po ako and then pinag-audition po nila ako. Sa awa ng Diyos, nakuha naman. Tapos, ang naging inspiration ko is yung family ko, syempre po.
0: Miss Alona, ilang taon na po kayong stunt woman and character artist po?
6: Since 2003 po, ma'am, nag-start po ako ng character is yung nagiging ano po ako, soko girl, ganyan, naging pulis, sundalo, ganyan, naging double, ganyan.
1: Mga 23 years na po,
0: ba? Yes.
1: Tama po ba, ma'am Alona?
6: Ano po, ma'am, hindi naman po tuloy-tuloy kasi minsan po, halimbawa 2003, then nag-start po, nag-stop po ako ng 2005 kasi nanganak po ako.
1: Okay.
6: And then, after 1 year, balik na po ako ulit, ganyan.
0: So, nabanggit nyo kanina, medyo nabanggit nyo kung ano yung mga roles na kadalasan binibigay sa inyo, no? Sundalo, police. Kayo po ba, Miss Alona, ay likas po ba na mahilig kayo sa action roles? O meron pa po kayong ibang mga roles na binigay sa inyo, no? Bukod dun sa mga talagang papel
6: na... Mahilig po talaga ako sa action. Marami naman po role na binibigay sa amin. Halimbawa po mga student kami, ganyan. Mami, ganyan. Ate, ganyan. Mga nurse or doktor ka, ganyan po.
0: Siguro matanong ko na pong sa inyo no bilang pasunod dun sa mga nauna namin na tanong sa inyo ay ano po yung mga takeaways o aral na nakuha niyo po dun sa bagamat hindi ito tuloy-tuloy kasi sabi niyo 2005 ay medyo nagpahinga kayo as a stuntwoman no doon sa more or less na 23 years niyo na po sa industriya, ano po yung mga aral na nakuha niyo po?
6: Ang pagiging stuntwoman po ay hindi madali, hindi mabilis. Pinag-aaralan, pinag-isipan, higit sa lahat po. Kailangan po mayroon kang determination sa buhay. And then, kailangan mo pang maging down to earth ka lang. Kung ano po yung naabot mo, huwag ka pong magyabang. Kailangan po magiging pampakunbabaha lang po. At saka, kailangan mo rin pong makisama lahat po.
1: Ma'am Alana, nakikita ko po sa screen yung mga stunt po ninyo na pinadala sa akin kahapon.
6: Kung ano po yung binibigay na role sa inyo, kailan maging seryoso kayo? Magiging ano po kayo? Magiging, kumbaga, iaano nyo po yung sarili nyo na kaya ko to, kailangan gawin ko to, kaya nga ng iba, paano pa kaya ako na katulad din naman nila ako? Ganyan po. At saka, hugot po, kailan may hugot po kayo. Pamilya po, kailangan.

0: po, marunong ka nun. Kahit pa paano po. Alam mo po yun, kung halimbawa po eh, may blasting kayo or action kayo, ganyan, barilan. Siyempre, kailangan po matuto kayo. Bago kayo isasala, is kailangan nyo po maging magaling at maayos. Kasi mahirap po yung isasalang po kayo is hindi po nyo po alam. Kasi nandun na po yung disgrasya, yung aksidente po. Talaga hindi maiiwasan. Kailangan po talaga mag-training. Ano po talaga kami, ma'am? Lagi po kami nag-training every Sunday, ganyan. Meron po kaming training. Sabado po, mag-training po kami ng kickbox or taekwondo, ganyan po.
1: Mama Lona, dun sa loob ng 23 or more or less 23 years na pagiging stunt woman po ninyo, ano po yung pinakamapanganib o pinakamahirap na stunt na ginawa po ninyo at paano ninyo po ito nalampasan?
0: Pinakamahirap po, ma'am, yung nag-blasting po sa Captain Marvel. Yun po ang pinaka-worst talaga po. Kasi po, sabog po yun eh. And then, makabubog.
1: Mm-hmm.
0: Tapos po, apoy. Tatalon ka po sa kabila. Bubulong ka po. Ganun po. Pinakamahirap po talaga blasting.
2: Pero meron naman po mga medic na nakaabang naman po, no? Kasi kahit sabihin na sanay na kayo sa trabahong ito, hindi pa rin maiiwasan yung kaba mula dun sa nasa likod, no, ng isang programa o ng isang pelikula na syempre ma-action yan, posible yung mga injuries and all. Meron naman po ba nga nakaabang nga na mga kumbaga medical team, yung mga production po na kinabilangan nyo, Miss Alona?
0: Yes po, ma'am. Kompleto po yan, ma'am. Bawat shoot po, mayroon po talaga nakaabang na ganyan. Wala pong magiging problema. Pero bihira lang naman po may nangyayaring gano'n, ma'am.
1: Ma'am Alona, follow-up ko lang, na-curious tuloy ako. Nagkaroon na po ba kayo ng sariling parang nangyari po sa inyo na may isang stunt tapos nagkaroon po ng aksidente na kayo po mismo yung naka-encounter nun?
0: Ay, yes po, ma'am. Yung ano po, nag-shoot po kami sa ano, ma'am, sa Batangas, sa indie film po yun. Bali po yung aming stuntman. Kumalas po yung ano niya dito, yung balikat na, yung Joey niya talaga. As in, kalas talaga po. Kalas po talaga. Hindi pa po kami nag-start kasi nag-ano muna, nag-warm up muna. Pag-warm up eh, hindi na malayan na mayroon pala siyang parang bato or buko yun na paggulong niya. Tumama po dito. Kalas po talaga to. As in, kalas. Tapos, pinunta po namin sa doktor, yun, kailangan daw isiminto, ganyan-ganyan. Pero okay naman siya, at least naano naman namin din siya. Tapos, yung sa akin po, napilay po ako. Yan po yun. Wala nang, ano, wala naman po akong iba. Tsaka yung nabarel po pala, yung sa ano, sa basa't kasama kita. Tumama po yung bala dito sa pisngi ko. Balik po yung bala. Pag ano po, pag baril po ni Tito Pinmedina kay Robin Padilla, bumalik po yung bala. Sa akin po tumama talaga dito.
2: Oh, so yun pala ang ano, yun ang experience. Mabalikan nga yan, ano na yan, pelikula na yan. para maintindihan natin maigi kung saang banda ba yung barilan na yan. Pero dahil nabanggit natin itong mga aksidente and all, Miss Alona, paano niyo po, ano yung kumbaga ginagawa nyong masasabing ritual, no? Sa pagharap po sa takot o kaba kapag po gumagawa po kayo ng mga delikadong stunt tulad ng inyong nabanggit kanina?
0: Una po, ma'am, dasal po talaga. Importante po sa lahat, dasal. Before ka po mag-start, kailangan po na may dasal. May gabay ka po. And then, kailangan po pong lakasan mo yung loob mo. Siyempre po, maging matapang ka po sa lahat ng hamon kasi ginusto mo eh. So, handa ka pong kumarap pa ano man ang mangyayari at kainat na ng lahat.
1: Okay. Ma'am Alona, curious ako, sorry, balikan ko lang po yung nasabi niyo po na naging injury po ninyo. Yung tumama po si inyo dun, during dun sa, dyan po sa pisngi po ninyo, totoong bala po ba yun? O parang ano lang, sa pellet gun, something?
0: Ma'am, parang hindi naman po bumubutok yun. Parang ano, wala naman po siyang tulis. Parang okay. Bumanda lang po yung bala, tapos bumalik po dito sa akin.
1: Okay. Next na katanungan ko, Ma'am Alona, ano po yung papel ng disiplina at mental ng lakas ng inyong araw-araw na

0: Trabaho po.
1: Ano po ma'am? Training? Ano po? Kailangan mo po ng ano yung sarili mo? Between sa ano po sa trabaho mo at sa pamilya mo, kailangan po marunong kang mag-balance ng oras mo or ano mo, yung pagiging ano mo sa mga ginagawa mo sa araw-araw, ganyan po.
0: And speaking of family po, Miss Alona, ano po yung karaniwang sinasabi po no ng inyong mga mahal sa buhay regarding po sa inyong trabaho? Sila po ba ay kumbaga laging nag-aalala na syempre delikadong stance po ang inyong mga ginagawa?
1: Yung iba po, pero yung ibang kapatid ko po ay ano na po tayo, may mga discrimination talaga, hindi po talaga maiwasan yung gano'n na sasabihin sa'yo na feeling artista, hindi pa nga sumikat, laos na. Yung parang napakasakit, di ba po ma'am? So ginawa ko po yung motivation po sa buhay ko na kailangan abutin ko to, kailangan makita ako nila sa TV na totoo talaga to, kasi nag-feeling artista lang daw po kasi ako eh. Masakit po ma'am, sobra.
0: Pero ano po yung sinasabi niyo po sa kanila pabalik, no? Kasi kung tutuusin, lalo na doon sa mga action movies, no, mga action series, mahalaga talaga ang papel ng mga stuntman at stuntwoman, no? Lalong-lalo na kung yung mga nagdo-double, kasi meron din mga nagdo-double para sa mga artista.
1: Wala na po ma'am, dead man lang po. Siyempre, hindi mo naman po pwede silang kontrahin kung yun yung nasa isip nila, di ba po? Dead man lang po. Tuloy ka lang po kung ano pong yung ginagawa mo, tuloy mo lang.
2: Ma'am Alona, since nasabi nyo nga po ang daming nagbibigay ng negative comment, ano po yung nais ninyo pong iparating sa mga tao, lalo na mga kababaihan na nais ding maging stunt woman kagaya po ninyo?
1: Masasabi ko lang po sa magiging ano yung mga stunt woman po at sa mga taong nagiging kumbaga naging negative thinking po sa aming mga stunt woman or extra artist ganyan, mga ganyan. Sana po bigyan naman po nila yung halaga yung pagiging stunt woman namin, kasi hindi po talaga madali yung ginawa-gawa namin sa ano. Sa bawat training po namin, kaya nandun na po yung panganib. Nandun na po yung isa naming pais na sa hukay na po, kasi hindi mo po alam may aksidente, di ba po? Hindi po talaga maiwasan yun. So sana po, bigyan naman nila ng pansin at halaga. Huwag naman nila yung, kumbaga, extra ka lang, santuman ka lang naman. Yung parang ganun. Sana magiging ano naman sila, magiging pantay naman yung tingin nila sa amin between artists at saka yung mga extra or santuman.
0: Ito naman po, no, siguro maidagdag ko na lamang po itong katanungan na ito, Miss Alona. Kasi kanina, binalikan niyo yung pinakamapanganib, no, o pinakamahirap na stunt na inyong nagawa. Pero dun sa iba niyo po pong mga nagawa, no, na pwede niyo pong balikan para sa ating interview, ano naman po yung masasabi niyo na yung mga ilan, siguro kahit mga tatlo, no, na hindi niyo po makakalimutan, lalong-lalo na, no, dun sa parte na nakikipag-interact kayo, no, dun sa mga sikat po nating artista.
1: Yung sa basta't kasama po, di ba, yun po, number one, tsaka yung po sa Captain Barbell, at tsaka yung pong naging, ano ko po, yung naging double po sa pagtalo ng ilong.
0: So naging double na gaano po anok, no, gaano po ba kumbaga nakakakaba yung experience kapag kakatatalon sa, kasi ang ilog, di ba, rumaragasayan eh, gaano po ba kadelikado yun, Miss Alona?
1: Mas delikado po talaga ma'am, kasi nabihi po ako noon eh. Kaso nga lang, baliwala po sa akin noon, kasi ang gusto ko lang po talaga, nasa isip ko lang noon, gusto ko po talagang ganito gagawin ko. Gusto ko po makita, ipakita ko po yun sa mga taong naging negative thinking na ganito, ganyan, ganyan, na hindi mo yan, hindi naman nila kaya yan kasi ganito, ganyan, ganyan. Kunyari lang yan, ganito, ganyan, ganyan. So ginawa ko po talagang ganun yung sinabi na ginawa ko pong ano, motivation sa buhay ko, yung ganun yung salita. So wala pa ako nasa isip, kundi kailangan ko itong gawin. Kailangan ko itong ipakita. Kaya ko to, kaya ko to. Lakas ng loob lang po talaga, ma'am.
0: Siguro matanong ko na lamang din ito, no, Miss Alona, meron po ba kayong mga maimumungkahi o maisasuggest upang mapaunlad at mabigyang halaga pa, no, yung contribution ng stunt performers at character artists na tulad po ninyo sa industriya po na ginagalawan sa entertainment industry po natin dito sa bansa?
1: Masasabi ko lang po, sana po, sa mga kinaukulan po, no, dapat, sana po, sana lang po, mapansin naman nila yung mga ginagawa ng bilang isang stuntwoman or stuntman, ganyan, kasi yun po pinakamahirap na gagawin sa lahat po ng movie, yun po talaga pinakamahirap, yung stunt po talaga. So dapat po, sana mapansin nila or bigyan nila ng halaga or kumbaga meron kaming mga benefits ganyan kung sakali man merong aksidente na ganito ganyan, hindi mo talaga maiwasan na ganyan. Sana po mayroon naman kaming kumbaga magiging assurance po ganun.
0: Ah, siguro ito na lamang po bago po namin kayo bitawan po, no, for this interview, Miss Alona, kasi ang segmento po na ito ay Attitude of Gratitude, no. So dito ay kumbaga nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magpasalamat sa ating mga na-achieve sa buhay, sa mga taong kasama natin sa journey. So dun sa inyo pong buhay bilang isang stunt woman at isang character artist, ano po yung mga bagay na masasabing pinagpapasalamat nyo po?
1: Pinagpapasalamat ko po dun sa yung ano po, pagiging teacher po ng aming isang fight director na namaya pa na po siya, ma'am. Nakayak. Si Tatay Kaloy po dito po sa akin. Siya po yung nagturo since 2003 po. Siya po yung naging teacher ko po. Sa kanya po ako natuto lahat. Bagaman istrikto siya, pero maganda siya, magaling. Ayos siya magturo ng estudyante. Sorry po.
0: Okay lang po, okay lang po. Nararamdaman din po namin. Kasi mahalaga yung mentor eh.
1: Para po sa kanya, itutuloy po po kung ano man yung sinimulan po niya. Lahat po ng naituro niya sa akin, hindi ko po makakalimutan po yun. At saka yung pong turo ni Senator Robin Padilla po na magiging down to earth lang po kayo, magiging humble lang po kayo palagi. Mataas man kayo o mababa, maging humble kayo. Ano man ang narating nyo sa buhay, huwag kayong magmamayabang. Yun po ang pinakaano na sinabi sa amin ni Sir Robin Padilla. Tsaka yung director po namin. Tsaka salamat din po sa mga instructor, ganyan po. Tulad ng mga instructor na nagtuturo sa amin kasi syempre mahirap din po yung ginagawa nila para sa amin para matuto kami.
0: Matanong ko lamang po, Miss Alona, kasi nabanggit niyo po yung mentoring kanina. So, sa bahagi niyo po, bilang meron po kayong malawak na karanasan na po sa pagiging isang stuntwoman at character artist, meron na rin po ba kayo na yung mga younger generations na under your wing na tinuturuan niyo po ng inyo pong trabaho bilang isang stunt performer?
1: Yes po ma, meron po kaming grupo na Golden Path po. Yun po ang iniwan sa aming legacy ng aming namayapang fight director po. Actually po, kakalibing lang po namin sa kanya. Dito po siya sa bahay namatay. Yun po yung grupo namin na sana po mapansin man din po yung grupo namin. At saka gusto po namin maituloy yung paano man yung nasimulan na udlot niyang ginagawa po. Kailangan sana po. At isa man lang doon sa project ng aming fight director na yun. Kasi ano po siya, scriptwriter po siya, fight director po siya. Ganun po. Sana man lang po maituloy namin kit. Isang movie lang po doon sa pangarap niya na yun.
2: Ma'am Alona, ito sa lighter part naman po para ano na po, humupa na po yung iyak natin. Ma'am, tanong ko lang, napaka-curious ko lang po, ilang beses po ang take natin kapag nagkakaroon tayo ng mga stunts or doubles po? Mga ilang beses po siya, dalawang beses, tatlong beses, para po ma-perfect po natin yung isang stunt?
1: Depende po kasi sa movie, ma'am. Kung halimbawa po, character ka po na kadubol ka po ng isang artista. So, bawat ano po nila, bawat shoot po yun, andun ka po. Kung lalo na kapag stunt po, kasi karamihan po talaga sa mga artist na girl, lagi po talaga silang may kadubol. So, madami pong beses, ma'am. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, ganyan. Basta mayroon pong part na kailangan po nila ng action. Ganon po.
0: So, bale, Miss Alona ay kasama rin po kayo sa puyatan ng isang production team.
1: Yes po, ma'am. Kasama po talaga yan, ma'am. Ulan, pawis, lahat, gutom, inip, lahat po. Nandun na puyat. Pero ayos lang po. Masaya naman din po eh.
0: At dahil kasi yung sa stunt performance pa lang, bugbog na ang katawan eh. Dun sa action, mayroon po ba na nakasabay noon dahil sa puyat ay bukod dun sa mga injuries na nabanggit kanina ay nagkakasakit din talaga kayo dahil dun sa kondisyon ng mismong produksyon.
1: Yes po, ma'am. Nagkakaroon naman po, binang po talaga maiwasan yung ganun, ma'am, lalo na kapag kayong action. Ang ano lang po doon, ano mo lang po talaga doon is magiging puyat mo. Yung kailangan po talagang magiging energetic ka po, kailangan po talagang magpalakas ka, or anuhin mo yung sarili mo na inom ka lang po ng vitamins, ganyan-ganyan. Hindi po talaga maiwasan nagkakaroon ka po ng sakit. Pero normal lang naman po yun, ma'am, kasi syempre pagod po yat ganyan.
0: Siguro kanina nauna na yung ating pa-final message kay Miss Alona. Miss Alona, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programa. Although we know that it's a family day. Ito pala may pahabol na tanong, no, bago makalimutan. Miss Alona, bukod po sa pagiging isang stunt woman at character artist, meron pa po ba kayong iba pang source ng livelihood para kahit papaano dun sa mga araw na hindi po kinukuha yung services nyo as a stunt woman, ay meron din po kayong mapagkakakitaan?
1: Ayos po, ma'am. Anytime, ano po ako, ma'am. All around po ako. Actually po, nasa parlor po ako, ma'am. Nagtatrabaho din po ako sa parlor. Tapos pinasok ko na rin po yung mga networking din yan. Tsaka ano po ako, ma'am, yung nagluluto po ako ng mga kanin, ganyan. Para lang po, ano, meron lang po kami yung pagkakilan sa everyday po na pangangailangan namin. Ganyan po. Taga-ano po ako, ma'am, sa parlor, iba, Brazilian, ganyan, color, ganyan. Manicure, pedicure, foot spa, massage, ganyan po.
0: So marami pala talagang racket si Miss Alona bukod dun sa pagiging
2: stunt woman.
0: Pero sa ngayon po, no, Miss Alona, meron kayong mga nakalinyang projects naman, no, dun sa pagiging stunt woman niyo po?
1: Mayroon po kaming upcoming movie, ma'am, na naudlot po. Sana po nga matuloy. Kasi naumpisa na po, ma'am, nakapag-start na po ng ibang ano. Yung iba po nasushoot na po, pero yung iba hindi po. Ganyan. Sana nga matuloy po. Yun po yung inaabangan namin na sana hindi na umatras yung aming magiging producer kahit wala na po si Tatay Kaloy. Siya po, at wala si Tatay Kaloy po talaga yung aming pinuno or tatay po namin talaga sa movie na sa group namin, ganyan. So, wala na po siya, parang napipilayan na po talaga kami. So, kailan po namin gumawa ng paraan para po maituloy yun. Sana po, ipagkaloob na ng Panginoon sa amin. Kasi marami po talagang nakaabang or marami po talaga naghihintay na kabataan na gustong sumikat, ganyan. Gusto nila magkaroon ng project na ganyan. Sana po ipagkaloob sa amin ng Panginoon.
0: And we hope, no, kasama niyo po kami na team dito sa Warm Heart na kumbaga ay nais din na matuloy kung ano man yung nabanggit yun na naudlot na project para maipakita niyo pa po sa ating mga kababayan yung inyong craft bilang isang stunt performer. At with that po, maraming salamat. Ito, totoo na talaga to, Miss Alona. Maraming salamat po, Miss Alona, sa pagsama niyo po dito sa aming programang Warm Heart. Kahit na Sunday is a family day, sa ulitin po, and God bless po sa inyo.
1: Yes po, ma'am. Maraming maraming salamat din po. Isang karangalan po para sa akin na mag-guesting nyo po. Salamat po. Mabuhay po kayo. More powers po sa inyo.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you din po pala kay Sir Quincy. Si Sir Quincy po yung naging tulay po sa lahat. Thank you po sa kanya, ma'am. Thank you po. And thanks, God.
0: Thank you rin po. Ayun. At ating nakasama si Miss Amira Luna Alona D. Alfar, isang character artist at stuntwoman. At syempre, tulad ng sinabi ni Miss Alona, shout out kay Quincy Kahilig.
2: At syempre, sir, shout out ko din ang aking nanay. Ang number one fan natin.
0: Yes. Yun, so shout out sa, dahil yung attitude of gratitude itong segmento na ito ay talagang ipinapakita natin sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay na tayo may pusong nagpapasalamat sa lahat na nangyayari sa atin. O tingnan nyo, no? Bukod dun sa kwento ni Miss Alona, ay merong mga tao pang behind, no? Kung paano natin siya mas nakilala sa pamamagitan ng programang ito. Kaya, ayan, shout out ulit, no, kay Quincy. Bigyan mo pa kami ng guest. ayun lang. Charot lang. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa ating production.
2: Maraming salamat sa mga nakaagapay sa atin sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at John Paul Lumuntad. Salamat din syempre sa mga resource person natin sa araw na ito na sina Sir John Rex Bugayon, Bugawan at Miss Mira Luna Alona D. Alfar.
0: At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong malingkod, Steph Vicente,
2: Drizel Nanyong, at ito po ang
0: Warm Heart.

ni yun, hindi super kasi may mas mataas pa sa superstar, di ba? Yung Negas na. Ayan. So the effects of El Niño or La Niña are not confined sa specific region. So hindi lang po dun sa yung impact niya ay naka-confine lang doon. At pwede rin yung malawak ang pag-init, paglamig, hindi lang doon sa Central at Eastern Equatorial Pacific. So katunayan po, the whole tropical Pacific, mainit ngayon. And can have far-reaching consequences on the global scale. Yung nangyayari po ngayong heat wave doon sa Europe, sa mid-latitude country, effect na po yun sa kanila ng El Niño. Kasi Northern Hemisphere summer sa kanila ngayon. So ibig sabihin, sobrang init ng temperature nila. Affected na sila yung early impact ng El Niño sa kanila. So ito po yung impact or potential risk from El Niño. Ito po yung based from historical record from January to December during El Niño event. So generally po, July, August, September, panahon ng habagal. Yan po yung tinatawag nating seasonal reversal ng ulan natin kapag may El Niño or La Niña tuwing habagal. Marami tayong ulan, enhanced habagat, dyan po sa western section ng ating bansa. And usually po, kapag meron certain angle, yung ating mga recurving na mga bagyo, na posibleng magpa-enhance ng ating habagat, yun po yung nagpo-contribute dun sa heavy rainfall events, mostly dun sa western section ng Luzon, kasama ang Panay. Yan po yung mga tinatawag na type 1 climate na exposed sa habagat season. Yung type 2 climate na sa eastern section, sila naman po yung habag exposed sa amihan season. Pero dito nakikita natin up to 300 or 400 meter depth, may nakikita po tayong widespread warming doon sa tropical Pacific. Ibig sabihin, talagang may nag-fuel sa ilalim na mainit na temperatura. Therefore, pwede siyang maging strong to very strong El Niño. So, tinitingnan din po. Diyan natin makikita kung magpe-persist or gaano kalakas yung El Niño. Kung nagpe-persist siya up to subservation warning. Kulay-kulay siya. At base po dito, mataas ang chance na mag-El Niño until January, February, March. So, historically po, kung titingnan natin, yung ganyang kataas na more than 90% by January, February, March, first quarter ng 2027, malamang tuloy-tuloy pa rin po yung El Niño. So hopefully, hindi naman po siya tumawid ng first semester, ng third quarter. Pero may possibility po na posibleng nandun pa rin yung impact up to third quarter ng 2027. Huwag naman po sana kasi ito yung warm and dry season months natin na posibleng maapektuhan yung ating susunod na tag-ulan. So, yung tubig natin ang kailangan natin babantayan doon. Hindi lang po yung ating pananim. Kapag ganito pong strong El Niño, yung water talaga po natin at agriculture, yung highly impacted. And siyempre, of course, yung health po natin kasi baka magkaroon ng mga record-breaking temperature na naman po next year. Hindi po kami nananakot. Huwag po tayo magpanik. Kaya kailangan lang na mahiprepara natin yung ating mga kasamahan, yung ating mga kababayan na how to prepare for this or magkaroon ng intervention given the government. So last month po, yung ating pagiging strong El Niño ay September, October, November, around 30%. So ngayon po, base sa update, yung pagiging strong niya ay by August, September, October season average at nag-increase po yung probability. Last month din, nung monitoring natin, yung probability ng very strong is around 37% lang. Pero ngayon, nag-increase siya ng more than 60%. So, ibig sabihin po, habang lumalapit yung pagiging strong El Niño, tumataas din yung ating confidence na posible nga itong maging strong to very strong El Niño. And nakita natin, November, December, January, or October, November, December season, yun po yung very strong El Niño. Pero hindi siya nangangahulugan na dun din mag-peak yung impact niya. Kasi may lag effect po or may lag impact ng El Niño sa atin. Hindi po during the peak or very strong El Niño, dun din natin mararanasan yung peak impact. Hindi po siya one-on-one. So dahil po dyan, El Niño conditions are present in the tropical Pacific and it will likely intensify over the next few seasons and persist until early next year pa lang po. Although nakikita natin na pwedeng tumawid up to first semester. Pero base sa model kasi, hanggang January, February, March lang yung kaya ng mga models natin. Kaya ang statement natin dito ay until early next year. Pero pwede po siya sa mga susunod na updates natin.

0: Kaibigan, mahalagang tandaan na kapag may El Nino ay hindi ibig sabihin wala ng ulan. Ang epekto nito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng dami ng ulan kumpara sa normal. Pero pwede pa rin magkaroon ng mga pag-ulan lalo na kapag may ibang weather system na nakakaapekto sa bansa gaya ng habagat at amihan. Kaya huwag din agad-agad magpanik kung makarinig man ng mga balitang pagbaba ng level ng tubig sa dam. Dahil posible pa rin naman ang pag-ulan, kaya may chance pa rin na ma-replenish ang laman ng dam na yarn.
1: Each ENSO event is unique. So, ibig sabihin, kung titingnan, babalikan natin yung historical impact ng mga El Nino, maaaring pwede natin basihan, pero maaaring hindi rin yun yung mangyari. So, hindi po ibig sabihin ay may El Nino na similar na strong ay ganun din yung magiging impact sa atin. So it varies also depending on the intensity, duration, time of year when it develops, and the interaction with other modes of climate variability. Kaya po, active yung tinatawag na MJO. So favorable siya for tropical cyclone development. Pwede siya magpaiting ng habagat pero may El Nino tayo. So ibig sabihin, pwede po siyang mag-interact sa different modes ng climate variability natin. Sa bagyo, sa sub-seasonal forecast, sa mga easterlies natin, sa intertropical convergence zone, pwede siyang mag-interact at posibleng iba yung kanyang nag-inimo. So yung possible strength this 2026-2027, becoming strong to very strong, yun po. Possible impact, so heavy rainfall events during habagat, less number ng bagyo during the latter part of 2026, but can be of typhoon and super typhoon. Last 2023-2024 El Nino, 11 lang po yung bagyo natin ng 2023, pero 7 out of 11 po ay typhoon at super typhoon category during that time. So yun po, noong 1997-98, andun si Iliang at Dolen, magkasunod din yun ng mga super typhoon kung ikakategorize natin ngayon. So yun po yung mga significant na mga bagyo during those El Nino. Dry condition, dry spell, so pwede po mag-start by end of November or December, and pwede po siya magtuloy-tuloy up to first quarter or beyond po, first quarter of 2027. So possible po yung 2027 natin ay isa sa pinakamainit na na panahon natin or warm and dry season kung magtutuloy-tuloy or prolong itong El Nino. Ito po yung posibleng impact niya. And stronger events do not always mean bigger weather and climate impacts. Ang mas pinapaiting nito is yung chance, highly likely siya, that these certain impacts could occur.
0: Matatandaan na noong 2009 at hanggang 2010 ay nagkaroon sa ating bansa ng strong El Nino. At noong mga panahon na yon ay humagupit ang mga bagyong Ondoy at Pepeng. Bago din yon ay may mga lugar na nakaranas ng dry spell at drought. Noong 2015 hanggang 2016, meron din El Nino'ng nangyari noon. At nagkaroon naman ng habagat sa Metro Manila na nagdulot ng mga flash flood. At di ba nga, inideklara pa ang state of calamity sa 334 na mga munisipalidad noong mga time na yon, remember? At dahil nga inaasahan ang pagkakaroon ng strong El Nino sa mga susunod na buwan, patuloy ang pagmamonitor ng pag-asa sa ating panahon. Mahalaga kasi ang tamang impormasyon para mas makapaghanda. Kaya pinalakas ng pag-asa ang serbisyo nito sa pamamagitan ng impact-based forecasting at early warning system. Hindi lamang nila binabantayan kung may bagyo ba o magiging malakas ang pag-ulan. Mas mahalaga ngayon na maipabatid sa publiko in advance kung ano nga ba ang magiging epekto ng bagyo o ng sama ng panahon sa ating komunidad. Para ipaliwanag sa atin yan, narito ang pahayag ni Pag-asa Weather Services Chief Thelma Cinco.
2: So pag napapansin natin ang mga binibigay ni Pag-asa ay focus tayo dun sa hazard than the impact. So ito yung bagong ilalabas natin. Ang focus natin ay yung epekto sa community dahil dun nag-initiate ang action ang community. Kaya ito ay kung may maaga tayong impormasyon, ay may para sa maagap na aksyon o tawag natin MIMA. Pwede natin tawagin MIMA. So ito ay, ang gusto natin ay ang mga community ay may auto-response dun sa ating mga ilalabas na warnings, no? So, ito ay color-coded din na halimbawa nakakita ka ng pula, may kaakibat na action sa community level. So, ang gusto natin down the line, yung mga community ay alam nila ang kanilang gagawin. Mula sa national, sa region, hanggang sa community, ay alam kung ano yung dapat nilang gawin based dun sa kulay o sa warning na ibibigay natin. So, severity ng impact, either minimal, minor, significant, or severe. So, ito ay yung pag natatandaan natin ng mga public warning signal natin sa bagyo ay 36 hours ang lead time. So, ito ay ang binibigay natin as early as 3 days ahead of time ay ibibigay natin kung kailan ang araw na epekto sa isang community para may sapat na oras paghahanda para pag yung nandun na yung epekto, yung nandun na yung bagyo ay naglandfall na ay as much as possible nasa bahay or nasa evacuation center na sila just waiting for the typhoon to happen. So yun yung gusto natin. So this is a paradigm shift from the traditional hazard based to impact based forecasting, or we focus on the impact and the response of the community. So for us to increase the resilience of the community, or yung tinatawag natin na no one's left behind, no? So until the ang gusto natin ay calibrated action, no? So hindi over yung pag-evacuate, di ba? So kung saan yung mapapakita natin, kailan at saan yung areas na severe, at pero sinasabi natin ang impact-based ay may minimal, no? Minimal, minor, significant, and severe. Pero yung mga minimal ay doesn't mean no impact. So lahat yan ay may tarampatan na action. So ito ay ka-partner namin dito ay ang DILG, OCD, and 4 project sites na sa Tugigiraw para sa flood and severe wind, sa Legazpi for flood and severe wind, tapos sa Palong for storm surge and severe wind, and New Bataan for landslide and severe wind. So, napansin nyo ang severe wind ay nationwide, no? So, nationwide siya. So, ang ano niyan ay may warning tayo na pwedeng makita at least 3 days ang lead time. So what we aim at the end of this project is hindi to yung proyekto na nag-start na will end. A transition from the hazard base to an impact base program. So this project we will like end by 2029, but as early on we are trying to upscale or roll out the neighboring LGUs as well, and also before the flood is mas challenging kasi localized ang pag-develop ng mga thresholds natin, but we aim to have it on the later part to be nationwide, and also for storm surge sa Palo, but we also aim to have it nationwide. So yun yung ating gustong magawa in the next typhoon season. So hopefully ay di tayo makakreate ng confusion sa aming bagong warning. Ito ay karagdagan sa dati namin para tayo ay makapaghanda sa ating gagawin. So natatandaan natin yung HAB, no? Di ba? Alpha Charlie, Bravo Charlie. So yung Charlie doon, yung distance from the track, but that can say the severity. No, hindi tayo nang, pero ipinapakita natin saan yung worldly at kailan yung ano mag-impact, no? So, ang sabi ko, this creates a calibrated than an over action. But of course, there's uncertainty, no? Uncertainty meaning, pwede ko sabihin by Wednesday, may impact, pero nagbago siya. Again, pwede siya nag-reflect. And it will be issued once a day. And it will be nandun pa rin yung signals natin. But remember, ang signals is ang lead time natin 36 hours, right? Pero, kailan mag-start siya ng signal? 1, 2, 3, 4, and 5. Pero kahit mamayang gabi, today, alam mo, na 5, antayin mo pa yung mamayang gabi para mag-issue siya na signal 5. But we are saying now, as early as 2 days or 3 days later, sinabi mo na kung kailan na. Para, yun kayo paghahandaan. Makalibrate mo yung action. No? So, hindi mo na happy, hilingipan. Pero, ano yung, kaya may crisis timeline ng mga ICU, what to do on day 0, negative 1, negative 2, negative 3, and as such, you can always see front detention. As early as 15 days, ay may information natin, pero wala pa ang bakyo. Yung 3 days ng IDF natin, pinapakita natin anong mga communities at risk. No? Para tama. So, hindi tingin ko na pananakot, pero para ko, tama yung information at tama yung action natin.
0: Ang El Nino at iba pang lagay ng panahon ay kasama sa buhay nating mga tao. At kagaya ng mukha ng jowa mo, ang panahon ay pabago-bago. Minsan maaliwalas, minsan masama. Kung kaya, sa tamang impormasyon, mas makakapaghanda tayo sa anumang hamon.
3: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
4: Pre, alam mo ba, ang pinakamalakas sa bagyo sa history ng Pilipinas ay ang Bagyong Tukso?
5: Bagyong Tukso? Paano naman nangyari yun?
4: Kasi nga, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pugusong sinuhatan.
3: Dagdag kalaman ng may tawanan, kasama si Papa Quincy.
6: Magandang balita para sa mga benepisyaryo ng programang AIX ng Department of Social Welfare and Development. Mas madali na ngayon ang pagkuha ng gamot at medical supplies dahil maaari nang gamitin ang DSWD Guarantee Letter sa 262 branches ng Mercury Drug sa buong bansa. Bukod pa ito sa naunang 238 na sangay ng generika drugstore na tumatanggap din ng nasabing guarantee letter bilang bahagi ng mas pinalawak na serbisyo ng ahensya. Kasama din sa mga hakbang ang mas pinadaling proseso para sa mga benepisyaryo ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Sir, hindi naiisipin ng ating pong client kung paano bibilhin yung gamot nila, yung mga maintenance medicines because dito po may ma-avail nila through this partnership nga po na kung saan yung mga drugstores will accept guarantee letters from DSWD.
6: Ang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na nagbibigay ng agarang tulong sa mga kababayan nating humaharap sa krisis, gaya ng pagkakasakit, pagkamatay ng mahal sa buhay o pagkawala ng trabaho. Batay nga sa datos ng ahensya, pumalo sa 7.9 billion pesos ang kabuuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mahigit 1.3 million na mga benepisyaryo ng AIX nitong buwan ng Mayo. Patunay ito ng malawak na serbisyong handog ng programa. Para sa karagdagang impormasyon, i-check ang official Facebook page ng DSWD. Ang mahakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipadama ang pagmamalasakit ng pamahalaan sa bawat mamamayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
0: Maraming thank you po sa inyong pagsubaybay. At bago nga tayo magtapos, batiin muna natin ang ilan sa ating mga masugid na tagapakinig. Happy listening po kay Sir Nelson Chua, ang past president ng Rotary Club of Chinatown, Manila. Hello sir, maraming salamat sa inyong suporta. At syempre sa ating kaibigan din, si past district governor Edmond Aguilar ng Rotary District 3810. At gayon din, thank you po kay Ma'am Thelma Cinco at sa mga kaibigan natin sa DOST Pag-asa at sa mga media friends na ating nakasama nung workshop sa Tagaytay last week patungkol nga dyan sa impact-based weather forecasting. At syempre, special mention yung mga friends natin sa Integrated State Media, makasamahan natin sa IBC, PTV, Philippine News Agency at sa Philippine Information Agency. At sa nanguna sa amin, si Presidential Communications Office Assistant Secretary Sir Alan Francisco Asek. Baka naman. Maraming salamat po sa inyong pagsabay-bay sa programang ito na hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division na pinangungunahan ng aming Division Chief na si Sir Leo Sarne. Special thanks din kina Ma'am Che Ayuste, ang station manager ng Capital 104.3 at kay Radyo Magazine Head Ma'am Marinela Texon. At sa ating PBS Engineering Division sa kanilang pag-agapay. Thank you po sa inyong lahat at pansamantalang nagpapaalam ang inyong lingkod, Papa Quincy. Laging tandaan, ang tunay na matalino, marunong din tumawa. Boboy!
3: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
9: Radyo on the Go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
18: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
17: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
18: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
17: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
18: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
17: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
18: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Radyo Pilipinas.
17: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
21: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
17: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
21: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
17: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
21: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Radyo Pilipinas.
22: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili,
25: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
9: 1278.
1: Radyo Magazine, 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
35: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
36: You're tuned in to Capital 104.3, Negosyo with Joe. Welcome once again, everyone. Whether you are tuned in on your cars, on your mobile phones, on your radio frequencies, maraming salamat po. Kung pauwi na po kayo sa mga bahay ninyo, take care on your way home, everyone. And of course, please keep us company. We are going to be here until 5 p.m. We are your Friday fix of 4 to 5 p.m. every Fridays. Of course, as always, ang pinaka-advocacy natin dito at ang ating pinaka-pinaglalaban is to encourage everyone, Filipinos alike, to be more entrepreneurial, of course, to be more of a leader in their jobs, in their companies. And of course, today, this afternoon, we are graced by one of the most sought after, one of the most sought after thought leaders of this generation. So without further ado, I'm not going to delay this anymore, guys. Let's welcome on the program, the one only, the legend himself, Sir Francis Kong. Sir, magandang hapon po.
37: Magandang hapon naman, Joe. Pero alam mo, pag pinagsasabi nilang legend ka, usually, namaon nila eh. Diba?
36: Sir, how are you doing, Sir Francis?
37: I'm doing very well by the grace of God. Doing better than I deserve.
36: Thank you so much, sir, for being here. We're so happy. Our staff of all ages are happy to have you here.
37: You.
36: So, sige, sir, let's get this party started. Ika sure. Nga, sir. Baka sakali lang, Sir Francis, na meron pang hindi nakakakilala sa'yo, especially the younger generations. Baka naman po, meron someone's been living under a cave or a rock. Can you please tell us, sir, of course, who you are and what do you do now, sir?
37: I'm a grandfather now. Tatlong grandchildren ko. I'm a father of three people. People kasi malalaki ni mga anak ko. Lahat sila mga entrepreneur. But at the core, negosyante pa rin ako. So I have a couple of businesses. Galing ako manufacturing. Napunta ako sa retail. Pero ngayon, marami akong involvement sa board. As an independent director. Pagkatapos niyan, I write a column for the Philippine Star. Okay. I'm very, very active sa lahat ng social media channels. At ako ay natutuwa na i-announce sa lahat ng ating tagpaginig na officially ako po ngayon ay isang YouTuber at TikToker.
36: Okay, congratulations. Bagay tayo ng background music, ng background yan. Okay, sir. YouTuber ka na ngayon, sir. So, congratulations. Nakikisabay sa Jens, saka Alpha, sir. Sir, sa dami-dami ng ginagawa mo, Sir Francis, nagtataka siguro yung ibang listeners natin, even my generation.
37: Mm-hmm.
36: Sir, how do you, personal muna, how do you balance all that?
37: I never do. Ayan, yan ang isang pagkakamali ng marami na how do I balance life and personal life or business or career? You never do eh. Kasi, alam mo, pag-aaralan natin yung salitang balance, kung sa dictionary, ang tawag po niyan, equilibrium. Ngayon, eh, paano mo mamaintain yung equilibrium na yan? Pag nakatayo ka, ibig sabihin ng equilibrium, pantay ngayon yung posture ng dalawang paa mo, right. distributed yung weight mo evenly, pagkatapos yung balance mo. Mm-hmm. So, kaliwa, kanan, 50-50.
36: Yes, sir.
37: Isa lang ang problema ko. Nakabalance ka nga, wala ka namang movement.
36: So, static ka.
37: Oo. Eh, so, sa negosyo, hindi pwede walang movement. Mm-hmm. Di ba sa buhay, hindi pwede walang movement. Kaya ang ID ko tuloy, hindi ako naghahangat ng balance eh. Because if I'm in business, 100% ako. Pag nasa personal life ko, 100% ito. Right. It's trade-off. Trade-off ang usapan.
36: So the term is equilibrium, not balance. Pero magandang analogy na yun, Sarah. Parang dati kala natin, balance, dapat balance, di ba? So, ang ganda nun, ha? Although medyo bagsak ako sa math, sir. Bagsak ako sa geometry, pero nag-gets ko yung punto mo. Sir Francis, sir, before you were, of course, at the stage of your life na you're all this, how did you become, or what is that stage in your life na parang na-realize mo na ito yung dapat kong gawin? Factor po ba, sir, yung parenting, yung background mo? Paano ka napunta sa path na yan, Sir Francis?
37: First generation entrepreneur ako eh.
36: First generation.
37: Oo. Kasi yung father ko ay isang magaling na bookkeeper. Gusto maging accountant pero imposible dahil hindi siya Filipino citizen.
36: Mm-hmm.
37: Mother ko naman, full-time housewife.
36: Right.
37: At ang palagay ko, ang nag-udyok sa akin na maging entrepreneur ay inggit at selos. Dahil yung mga kaklase ko, mga Chinese, sabi ko, bakit pang yayaman ng mga tibakbato ko? Na wala na gagawin, hihintayin lang mamatay yung kanilang magulang para manahin yung negosyo. Ako wala akong mamanahin, siguro yung utang ng tatay ko. So sabi ko, teka, kailangan dumiskarte na akong mag-isa nito. So, it early in life, sabi ko, I'm not the same kasi hindi kami mayaman eh. So I have to do something to raise the level of our state in life. Kaya, yun na yung dream ko talaga, karoon ng sarili.
36: Around what age, sir? Would you remember?
37: Oh, siguro mga 14, 15 pa lang ako. Iniisip ko na yan eh.
36: Okay. So parang yung out in perspective mo sa buhay, sir, yun yung parang yung maklase mo ganito, ganyan.
37: Yes.
36: So, sir, would you take us back? What is your first attempt on doing to be a better in terms of money, or ano yung una mong ginawa para magkapera? Would you still remember?
37: Nauso kasi, alam mo, Joe, bata ka po. Nung panahon ng Hapon, hindi naman, nauso kasi yung isang government regulation sa LTO na kinakailangan magkaroon ng reflectorized sticker sa bumper. Nauso yan.
36: Mm-hmm.
37: So, lahat nakakandara pa, saan ka kukuha? May kilala akong supplier. Sabi ko, ito na. Bibili ko nito, bebenta ako ng mas mahal, kikita na ako. So, sinubukan ko, nakabili ako ng konting decorative decal and reflectorized. Ang hirap pala. Nilakad ko mula Ongpin hanggang Binondo, hanggang Tondo, nagbebenta. Sabi ko, mahirap pala magnegosyo. Tapos, hindi ako kumita doon, nalugi. That was my first brushroom entrepreneurship.
36: Let me just follow up, sir. So, bakit, ano yung ginawa mo, sir? Bakit hindi ka kumita on your first attempt?
37: Una sa lahat, hindi ko alam kung ano yung merkado ko.
36: Mm.
37: Secondly, akala ko ako lang ang meron.
36: Okay.
37: Yung pala yung iba meron, mas maganda pa yung produkto nila. So, yung drive mo maging negosyante ay hindi sapat eh. Kasi you have to have the knowledge, you have to have the understanding yung merkado that can allow you to be successful.
36: And during that period or phase of your life, sir, do you have, you know, or tropa or friends or even your parents na nagpapayo sa'yo or nag-guide sa'yo? Meron bang ganun, sir, during
37: that? Marami. Alam mo, hindi pa uso yung podcast noon. Ang dami mga podcaster na walang social media. Yung mag-negosyo nga, bata, dapat gano'n. Mm-hmm. Pero magaling sila mag-ujok, wala naman siya nga idea.
36: Right, right.
37: Ay, yung iba, walang alam. Pero kung ano lang sinasabi, yung iba naman marunong, ayaw magsabi yan kasi sikreto nila yun eh.
36: Okay,
37: so you have to figure out a way by yourself.
36: So you mentioned, sir, that you are the first generation entrepreneur. Do you have siblings, sir?
37: Meron. Apat sila.
36: Are they also entrepreneurs now? Or?
37: Well, my brother is an entrepreneur. I've lost two of them.
36: Okay. So parang ikaw talaga, kasi empleyado yung mga magulang mo, sir, di ba? And I'm assuming you grew up in the Binondo or Tondo area.
37: Yes, sa Tondo ko.
36: Yun.
37: And my father is not an entrepreneur. He's not even a professional career person. He's a professional. Freelancer siya.
36: Right, right. So, parang ang common denominator kasi sa nila, of course, sila Sir Chinky, sila Sir Steve, di ba? Doon yung lumakas at Divisoria sa Tondo, di ba? So, parang yung kinalakihan mong lugar, parang negosyong, ano siya, world. Parang
37: si Chinky na sa neighborhood namin niya, wala nang ginawa yung batang niya nung araw, benta lang ng benta. Yan, grabe, labi na yung benta.
36: Apo, apo. So parang si Steve Sir and Sir, yung nga po, benta rin sila nung pamilya niya si Sir Steve naman. And he, sabi naman Sir Steve, sir, compared to you, parang he never really wanted to be an employee. Ikaw, sir, ikaw ba? Did you ever see yourself as an employee?
37: No, sir, ako, kailangan mag-empleyado ko eh.
36: So can you take us to that part of your life, sir?
37: So, I think ang problema ko sa buhay, masyado akong creative, madaling ma-board. So pag nasa klase ako at medyo mahina magturo yung teacher niya, wala na 3 minutes pa ng zone out ako. Gagawa ko ng magsusulat ako. Mahilig ako magsulat. So lahat ng mga kanta ng Beatles nilalabas ko yan para makalipas lang yung oras na yan.
36: Beatles pa.
37: Oh. So pagkatapos nan, sabi ko, teka muna. 6 years ako nag high school.
36: Oh, sir, bakit 6 years?
37: Kaya ngayon, pag ini-introduce ako, nagmanya kong blouty ako, nag-Harvard pa. Wala, 6 years ako nag-high school. Kaya nga, alam mo, John, nag-PhD ako sa high school. Ang ibig sabihin ng PhD, passing high school with difficulty, di ba? So ngayon, 2 taon na nasayang sa akin. Sabi ko, teka muna, ba't ko sira talaga ulo ko nung araw? Sinayin ko yung 2 taon. Paano ko babawi? Pero maaga pa lang. Palagay ko ang blessing naman ni Lord sa akin, meron akong self-reflection.
36: Right.
37: Iisip ko lagi. Sabi ko, teka, 6 years na ako. The only way to succeed in life is makakuha ng magandang trabaho. Pero 6 years, hindi walang pera sa mga record. Wala namang magagarang skwelahan tatanggap sa akin. Diba? So sabi ko, mag-a-apply ko ng trabaho. Pagkatapos, yung isang position lang ang available. 4 kaming qualified.
36: Okay.
37: Hindi ko nababanggitin kung ano eskwelahan na yun. Azul. Verde. Maroon. Ako naman, dilaw. Paano ako papasok?
36: Okay.
37: Pang-balance dyan. Kailangan medyo may kumlaudi-kumlaudi ako ng konti para mabalance. So, yun ang pinuntiri ako. Kaya naman pala. So, nakuha ko yung magna kumlaudi. Tapos, yun. Nakakuha ko na.
36: So once you set your sights on something, sir, parang medyo nagzo-zone out ka dun sa focus na yon.
37: Yes, as a matter of fact, hindi lang yung setting your eyes, time to reflect.
36: Right.
37: Magre-reflect ka muna before you can set something.
36: Babalikan ko mamaya yung reflection, sir, yung introspection ba, yung retrospection.
37: Yes.
36: Correct. Pero would you share with us, sir, since you are Francis Kong now, could you share with us, what is your first break, sir? The big break talaga na sa, in terms of being an entrepreneur.
37: So pumasok ako sa isang construction company at nakakatuwa. Tinanggap ko yung position kasi executive assistant to the president.
36: Ang ganda pakinggan.
37: Diba? Kahit anong position, basta may executive, kahit na driver, tatanggapin ko yan para pag tinanong ako, ano mo trabaho mo, executive? Yung pala ang trabaho binigay sa akin, tagahasa ako ng kanyang
36: pencil.
37: Tapos tagatimpla ng kape. Sabi ko, ganun pala yun. Pero yung inuutusan ako, pinapagalitan ako.
36: Yes.
37: A learning lessons na pala yun. Tapos, sabi ko, hindi. Kapag pumapasok yung mga tao ng 8 o'clock ang work, subukan ko kaya pumasok ng 7. Umuwi ng mga 5, umuwi ako ng 6:30. Aaraling ko ngayon mga memorandum na nandiyan para kikilalanin ko yung organizational chart. Iimbestigahan ko ngayon yung mga intriga at background ng mga executive dyan para malaman ko yung mga tinatago nilang sikreto sa buhay. Yung pala, nag-learn na ako. Natuto ko mag-research dahil because of that.
36: Okay.
37: You know, in a span of about 3 years pa lang, na-promoted na ako hanggang gagawin na akong assistant plant manager, doon ako nag-resign.
36: And then, sir, ano na yung ginawa mo after that?
37: Eh, kaya naman ako nag-resign kasi yung industry niya, walang kulay kumakita eh. Diba? Hollow block, cemento, lahat gray.
36: Puro pale.
37: Eh, bata pa ako kasi may umuusbong na industry at that time, which is RTW.
36: Yun. So, RTW, which was back in...
37: RTW, ready to wear. Diba? That was back in When was that? Late 70s. So, nagtataka ako. Ito yung curiosity ko, ha? Sabi ko, teka, paano mo magagawa yung nagmamass produce ka ng mga pantalon? Samantalang iba-ibang sizes, nagpapasastray ka pa, pupunta ka pa sa tailoring, di ba? So, na-curious ako dyan. Araling ko kaya yan. pumasok ako sa industriya. Ado ka magtataka. From assistant manager, wala sa akin yung posisyon. Pumasok ako, taga-bihis ako ng mannequin sa show window.
36: So yun talaga, sir. Kumbaga, parang lagi kang mga extra, sir. You give an extra mile on your work by studying. So magandang advice. Would you say na tama pong advice na pag-aralan mo talaga yung pinapasok mo, sir, bago
37: correct.
36: Makasimula?
37: Correct. And ang problema kasi, ang nakikita ng karamihan yung nag-successful na position. Hindi mo nakikita yung process.
36: Yes,
37: aralin mo para makarating ka doon.
36: So yun yung first break mo, sir, back in the late 70s or early 80s, yun right. Yan, sir.
37: Right.
36: And then, dire-diretso na siya, sir. Dire-diretso na siya.
37: Ngayon, di siyempre, isa lang ang problema, Joe, sa show window. Transparent.
36: Kita ka.
37: Diba? Dumadang ngayon yung mga kaklasiko. Sabi, hindi ba yung na-scholar sa school lang natin? Sabi ka nung isa, pare, kaya ayaw ko maging scholar. So, ka ba ako? Kaya, hindi mo may trabaho niyo. Tapos, alam mo nung araw, wala pang political correctness. Tawag sa akin, bading. Diba? Masakit yan, ha? Pero ang katuwiran ko naman, wala namang hanap buhay na nakakaya.
36: Correct.
37: Hindi ka naman nagnanakawa. So sabi ko, kaya lang, ayoko yung forever ko dito.
36: Correct.
37: So ang mata ko, nag-reflect na naman ako. Remember, baksak ako, sumakumlaude. Ngayon, itirahin ko ngayon yung maging salesman ako. So inaral ko yan, nagtanong ako, nagtrabaho, napunta ako sa sales. Ba, nilagay ako sa sales. Doon ako nabully sa marami yung mga merchandise ng department store. Ngayon, nung binubuli naman ako, inaaral ko ngayon yung mga ibang, ang tawag natin, Joe, nung araw, ahente. Mga sales rep, ha?
36: Ahente, ho.
37: Sabi ko, teka muna. Bakit ba itong mga taong ito binubuli? Pag binubuli sila ng buyer, lalo pa silang sumisipsi. They're sucking up to them. Sabi ko, that's not the way to do
36: right,
37: it. Lalo kayo bubuli.
36: Yes, sir.
37: So, you know, Joe, this is a monumental mind shift, ha?
36: Yes, sir.
37: So, kung aawain ko naman mga mga bullies na yan, wala akong negosyo.
36: Right.
37: Ayaw ko naman sumipsit.
36: Sir, how did you do it?
37: So, here's the mind shift. Paano kaya kung gagawin ko silang successful, yung mga bully na yan?
36: How did you do that, sir?
37: So, ano ang trabaho nila? Inaral ko ulit para tumanggap ng sample. So, yung information na kukuha nila depende sa mga sales rep. Bibigyan ko pa siya ng research. So, pag sample ko ngayon ng mga items, sasabihin ko, alam niyo ba kung ano yung mauuso na yan? Six months from now, sa Japan, sa Germany, gano'n.
36: Right,
37: research
36: right.
37: na ako eh.
36: Yes,
37: nagre-research.
36: Mm.
37: Sabi na, kalokohan. Sabi ko, hindi. Alam mo, mauuso na ngayon yung pantalon, binubutasan yan.
36: Dumating
37: sinong gagong nagbubutas ng pantalon?
36: Dumating ngayon, sir, nabibutas na yung pantalon.
37: Sabi ko, tansan pa nga ginagamit na iba para butasin. Imposible. Sabi ko, ma'am, sandali ha, pagkita ko sa example. Tapos, kalokohan. Ba't mabinutas yan? Napakagago mo naman.
36: Nagalito nga pa. Oh.
37: Sabi ko, hindi ma'am. Ito yung research magazine. Tignan mo. Germany, Europe, and Japan. Dito mahimik. Kasi gusto ko maging successful siya. Eh.
36: Yes, sir.
37: So, sabi na, iwan mo yung sample. Okay. Pati yung clipping. So, Joey, have to understand what they're doing. Bakit napaiwan yan? Eh, kasi naman, gusto niya ipakita sa kanyang boss. No? Eh ngayon, yung mga may-ari ng tindahan, matalino naman yan.
36: Mm-hmm.
37: Hindi naman nila isipin, no, pakatalino mo, sambagali yung idea
36: correct,
37: niya.
36: Correct.
37: So the next time, sabi niya, kasi itong salesman nito, siya, guess what they do? Papunta yung mga rito, gusto mong makilala. Alam mo, Joe, hindi ko alam. Yan na pala ang turning point ko to be a speaker.
36: Oh.
37: To be a presenter. Nag-represent na ako ngayon eh.
36: So, present mo yung product mo, sir?
37: Yes.
36: Ah, okay. So, parang so far ang deduction ko, sir, sa kwento mo, ha? So, parang every time na meron kang hurdle, every time na meron kang challenge, so parang you reflect first,
37: yes.
36: reflect first.
37: Yes.
36: Parang it pays to be kind pa rin, sir, eh, no? Parang kahit binubuli ka.
37: Oh, huwag mo away.
36: Parang hirap nun, ha? So, and then, of course, you reflect and then you still be a kind person to them.
37: Oh.
36: Tapos you share the blessing pa, sir. Hirap naman nun, sir.
37: Pagka ina-apik mo, away, pag-pray mo na lang. Kaya ang prayer ko, Lord, kunin mo na kaya itong taong to ngayon. Then, libro lang.
36: Of course. Pero, yun nga, sir, parang ang lesson so far is, again, be kind, of course, reflect, and share your blessing to others.
37: Mm-hmm.
36: Parang hindi lalo na sila umunlad, sir. Sabay-sabay kayo umunlad.
37: Correct.
36: Ay, nako, sir. Would you consider that, sir, as a mindset, a general principle when you are running a business as well?
37: Exactly. Yan na ang pinaka-philosophy in doing business, eh. For example, paano mo malalaman kung itong taong ito ay isang professional career person or business or entrepreneur? Pag-ising mo sa umaga, ang unang thought mo is paano ko isosop yung problema ng kliyente ko? Negosyante ka.
36: Mm.
37: Pero kung pag-iisip mo sa umaga at iniisip ko, kailan ako magpa-file ng vacation leave ko? Empleyado ka. Wala namang mas magaling kaysa sa isa. Eh. Pero makikita mo yung function nilang dalawa ay totally different.
36: Yes,
37: yung isa talagang lumalabas na kasusop ng problem. Pero kinakailangan merong capacity makasop ng problem.
36: Yes, yes.
37: So that's the basis of interpretation.
36: So, before we have our first break, sir, ang bilis na oras, Sir Francis, before we have our first break, sir, can you, sir, parang give us a top 3 or top 5 muna, sir, since you've had a lot of businesses, a lot of opportunities and learnings, would you have parang a summary, sir, ano ba yung top 3 muna payo when you're starting a business, sir?
37: Mm.
36: Sa mga bagong entrepreneur na.
37: So, number 1, maraming lumalapit sa akin, Sir Francis, gusto kong mag-business, ano bang business para kumita?
36: Yes, sir.
37: Sabi ko, hindi ka pa handa.
36: Why?
37: Kasi ang isang taong handa na mag-business,
36: go
37: alam
36: na
37: niya kung ano meron siyang ino-offer, alam niya na kung sino yung nangangailangan, alam niya ng merkado. The second one now is this. Kung konting trabaho lang, kung konting hirap lang, this job is not for me. Huwag kang mag-business kasi mas malaki ang
36: problemahin
37: mo. And number 3, kung wala kang disiplina sa sarili mo, I don't think you should enter business.
36: Wow, napaka, you're just short and concise, sir, pero mabibigat yung binitawa mo na yan, Sir Francis. Ha? So, again, so number 1, again, alamin mo yung merkado mo, ready ka na dapat. Ano yung pangalawa, sir?
37: Eh, pangalawa naman, dapat may discipline ka rin, yung may process. So,
36: Ay, nako. Sir, last na lang talaga before we hit our first break. Ito po, sabi namin ni Jace kanina during our off-air conversation, pag ang isang tao ba, sir, like most Filipinos right now na listening, empleyado mindset, sir, diba? Empleyado. Mm-hmm. Can you force someone to become an entrepreneur?
37: For the longest time, sabi ko nga, entrepreneurship is not for everyone.
36: Mm-hmm.
37: Binabago ko na yung pag-iisip ng
36: ngayon
37: because of technology.
36: Mm-hmm.
37: Ngayon, meron tayong tinatawag na, kaya lang, pagka in-explain ko ito, baka mag-resign kayong lahat.
36: Hindi, sir. Kaya lang yung trabaho.
37: Meron tayong tawag na, term na tawag ay solopreneur.
36: Solopreneur.
37: Isang tao lang, entrepreneur na siya. Hindi na kailangan ng opisina. Siya lang mag-isa. Dami mga batang ganon. Tahimik lang. Hindi ko lang alam. Baka ayaw malaman ng BIR. ano. Pero itong mga tao, magkakaling yan. Ha? Kasi siguro kung may time tayo, ikukwento ko sa inyo kung anong ginagawa nila para naman siguro yung mga tagapaginig magkaroon ng
36: idea. Definitely, sir. We have more time to spare. But in the meantime, I'm gonna give you a very quick break. Guys, mag-break muna tayo. Play some music muna tayo dito. Taking you back to 1985. I'm sure Sir Francis knows this song. Two Rivers coming from Adventure. Stick to 104.3, guys. Huwag kayong aalis dyan, ha? We'll be back with more tips, more encouragement, more wisdom coming from the man himself, Sir Francisco. Mamaya po, sir, pasukin natin yung AI, yung how to handle younger generations and stuff. But in the meantime, makinig muna tayo ng music. Still tune in to Capital 104.3 with Negosyo with Joe, only here on Capital 104.3. Redundant, sorry.

0: yan nasanay ka. So for example, pumasok sa isang kwarto, may nakita kang bahay ng gagamba.
1: Yes, sir.
0: Napansin mo yan. One day, second day, third day. Pag hindi mo inayos yan, hindi mo na makikita yan eh.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi mo na nakikita na ikaw ay nagde-decline. Dahil ang feeling mo lang, tapos na yung mga paghihirap ko.
1: Right,
0: kaya
1: right,
0: itong retirement
1: right.
0: na to, sila naman ngayon.
1: Right, right.
0: Pero ang masama niyan, pati yung effect ng pamilya, lahat sapit niya.
1: Sir, parang mayroong similar concept ako na natutunan na parang mayroong kang fixed mindset versus a growth mindset, parang ganun. So, habang buhay kasi tayo, sir, di ba? Parang
0: correct.
1: You keep on learning, you keep on growing. Eh. Parang the only time you stop is when you, of course, when you pass away. Sir, isegue ko na to, sir. Isegue ko na doon sa pinag-uusapan natin off the air kanina. Of course, leading din, konting plug na rin po para sa next talk ni Sir Francis. Sir, nowadays, especially if you're a manager, if you're a boss, if you're an owner of a company, and you have younger generations, Gen Zs, Alphas. Sir, tips now. How do you deal with your experience then? How do you deal with the young ones nowadays?
0: One word, carefully.
1: Carefully.
0: So you deal with them wisely and carefully kasi... Alam mo, yun ang dahilan kung bakit di ako makapag-retire.
1: Bakit?
0: Sa edad kong to, dumadami projects ko dahil yung mga major senior manager,
1: right,
0: hindi na intindi yung mga kapataan. Yung mga kapataan na hindi tumatagal.
1: Yes, sir.
0: Dahil yung mga bisor nila, yung mga managers, hindi sila na intindi, hindi marunong humawak. So ngayon, ako naman, lagi ko sinasabi sa mga seminar ko, sino ba mga millennial rito? Ako, tapos na ako sa inyo. I spent 15 years training you. Ngayon, Gen Z fan ako. Pero nakatutok na ako sa Alpha. Iba na naman yung
1: right,
0: Alpha,
1: right.
0: Diba? So by understanding the different generational mindset, paano sila mag-isip, consumer habit nila, yung attitude nila, upbringing nila, at ito ang mahalaga, yung abilidad nila sa technology ngayon, ay, naku, pag hindi mo naintindihan yan, talagang mababaliw ka. So you have to lead them by learning about them and learning things from them as well.
1: At kung gusto po malaman yung kung paano pa, i-plug ko na in advance, ha, sir. Kailan nga yung next, ano mo, talks?
0: Kailan so, itong darating na August, naku, nakalimutan ko na yung date, ha? Level
1: August,
0: up leadership.
1: Please visit leader.
0: Level up leadership.
1: Level up leadership. PH. Nag-sign up na rin po ako dyan kasi kailangan ko malaman kung paano to deal with the younger ones. So, speaking of younger ones pa rin, Sir Francis, diretso tayo dun sa track na yun, sir. The technology is here now. So
0: right.
1: You mentioned earlier na things are a bit easier compared to before kasi meron na tayong AI, meron ng internet. Sir, paano yung solopreneur? How does that work? Sir, yung sinasabi mo kanina.
0: Ito yung actual na example na binibigay ko sa seminar ko. Humingi ako ng permission kay Lawrence of Power Mac. Sabi ko, ito i-announce ko bukas, ha? Tama pa. Sabi na, yes, Francis, tama yan. Wala kang mabiling Mac Mini. Yung Mac Mini, maliit na portable na parang desktop yan na pwede mong dalhin. No? So powerful. Bakit? In the world, wala kang mabiling ngayon. Yan ang money making ngayon ng Apple kasi nag-rush sila ngayon. Hindi nila na-foresee na ganung mauubos yun. Dati hindi pinapansin nila. Di ba? iPad, iPhone. Ito ubos. Bakit? Ang ginagamit ngayon ng mga bata, mostly Gen Z, gagamit sila ng Mac Mini. Kakapitan nila ngayon ng AI. Yung AI na yun, usually ngayon, either ChatGPT or Claude. Kakapitan ngayon ng Claude Code. Tapos kakapitan ngayon ng OpenClaw.
1: Galing. Gets.
0: Sinabit mo yan,
1: gets.
0: Pang! Yung machine na yan ay kayang humawak ng payroll, CRM, email, communications, marketing, lahat. So, isang tao ngayon, nagpapatakbo ng negosyo. Ang dami mga bata ngayon, nagninegosyo nga sila.
1: Tahimik, quietly.
0: Tahimik lang. Yung iba nga, hindi pa nga register. So, bakit sila nakakagamit ng AI at technology para magpatakbo ng isang negosyo samantalang itong mga taong ito na matagal na nasa corporate world na may experience,
1: yes,
0: pinagdedipatehan pa nila, ano ba yung AI na yan?
1: Right.
0: Pwede ba yan? O
1: right,
0: hindi?
1: Right.
0: So that itself is a big, very good indication na ang negosyo ngayon iba na.
1: I think it was Ching Kitano, so Jace tsaka Ralph. Sabi nga na parang umatin siya sa Jarvis Center so, na AI seminar na dapat daw talaga the managers, even the owners should attend or should learn more about AI nowadays. Kasi Sir Steve Cesare, parang how does algorithm work and everything. So dapat talaga, sir, di mo may iwasan, sir, no? So may AI na talaga. So is it a bad thing, sir? I mean, for negosyo or?
0: Pagdating naman doon sa observation, being a business owner myself, I tend

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ikaw ba ay naharana na?
12: Tumawin mo sana.
11: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
13: uso pa ba ang harana?
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nakasubaybay dito po sa Kundiman at iba pa. Ayan, samahan po ninyo kami sa dalawang oras na kantahan at kwentuhan, no? At siguro po ay kayo nagtataka, no? May bagong mukha po sa Kundiman at iba pa. Pero game na game po tayo.
1: Batang-bata.
0: Para makijaming. Nako, tama po yan, Sir Nick, no? Sa unang parte po ng ating programa, kasama pa rin po natin ang ating mga musikero na sina Sir Nick Kurong. Sir, bumati ka po muna sa ating mga nakikinig at nakasubaybay.
2: Maraming salamat po sa inyong parating pakikinig sa amin, lalong-lalo na doon sa probinsya namin, sa Bisaya. Maaga pa lang, nag-uumpo ka na sila doon, naghihintay ng kantahan natin dito.
0: Nako, tamang-tama po, no, Sir Nick, para po sa mga magandang oras po ito para makinig ng Kundiman, no, at makiawit po dito sa ating programa. At kasama rin po natin sina Sir Eddie Suarez. Sir, bumati ka po muna sa ating mga nakasubaybay.
3: Magandang hapon po at magandang gabi rin. Masayang pakikinig at panonood sa aming programa Kundiman at iba pa.
0: Ayan, salamat po, Sir Eddie. And kasama rin po natin si Ms. Sally Prim. Ma'am, bumati ka rin po sa ating mga nakasubaybay po ngayon.
4: Muli po, magandang hapon o gabi. Sana'y tutukan nyo kami hanggang sa matapos ang aming program.
0: Ayan, tama po yan. At panghuli po, kasama rin natin si Nicolas Enriquez. Nicolas, bumati ka muna.
5: Magandang hapon po at magandang gabi sa inyong lahat ng aming mga tagapakinig. Wala pong bibitaw. Sabay-sabay po natin tapusin ang programang ito. Ngayon, may maibigin yung aming mga handog na awit.
0: Ayan. Nako, salamat po. At bago ko po makalimutan, inihahandog po ang Kundiman at iba pa sa ating pong station, Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon. Gayun din po sa ating FM Station Manager, Ms. Cheryl Ayuste. No, kinanta nga po natin sa pambungad na awitin, ang Bundok Banahaw. Ayan. At syempre, alam ko naghihintay pa kayo sa mga susunod pa nating aawitin. At may inihanda nga po si Ms. Sally Prim na isang awitin. Ito po ay pinamagatang Walang Iba Kundi Ikaw.

0: Ayan, walang iba kundi ikaw, muli po inawit sa atin ni Miss Sally Pri. Pero Miss Sally, bago po tayo mag-proceed or sa susunod po nating kanta, matanong ko lang po, kanina niyo po ba inaalay yung kantang walang iba kundi ikaw?
1: Siyempre sa aking ano, Love of My Life.
0: Ayun, Love of My Life. Nakakatuwa naman, no? At para po ipagpatuloy ang ating kantahan ngayong hapon, may inahanda rin po sa ating kanta si Sir Eddie Suarez. Ito po ay pinamagatang Harana o Traves.
2: Niando ko dyan sa mga senior yan sa Tanyong Malabon.
0: Ayun.
2: Naka-Princess Soriano Contreras, naka-Lucy Kayongyong Akisab, kay Violi Ramos, Aida Legapit, kay Noemi Ordena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, Baby Navarro. Haba.
0: Naku, mahaba po. Muli po.
2: Kulang kaya.
0: Kulang pa po eh. No? Pero muli po, ipakilala po natin uli. Haraya o Traves.

0: Ayun, ang kantang pong iyan ay pinamagatang Haraya Otraves. At Harana Otraves. Ayan, at inandog po sa atin yan ni Sir Eddie Suarez. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
14: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas,
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
21: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy ang kwentuhan, tuloy-tuloy ang kantahan dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Nahandugan nga po tayo ng mga awitin, no? Nina Miss Sally at Sir Eddie at para po sa pagpapatuloy ng ating kanta. Ayan, may inihanda rin pong kanta si Sir Nick Corong na pinamagatang Sapagkat Mahal Kita.
22: Babatiin ko muna yung mga kapitbahay ko diyan, lalong-lalo na yung kapitana namin si Chingay Bilaos. Ganun din sa mga kagawad niya. Tsaka yung mga kapitbahay ko si Romel Di Guzman, mga kaibigan ko diyan si Pipito Isuga.

Ayun, maraming salamat po, Sir Nick, sa isang napakaganda at napakamapusong awitin po no, na inyo pong hinanda sa atin. At sa pagkakataong to, syempre, si Nicolas eh, talaga namang may hinanda, may inahandog rin po sa ating, may ihahandog rin po sa ating awitin. Ito po ay pinamagatang, Gaano Ko Ikaw Kamahal.

Ayan, maraming salamat Nicolas. Grabe, napakaganda na mensahe ng kanta. Muli po, ayan po ay pinamagatang Gaano Ko Ikaw Kamahal. Ngayon naman, ating tungayan ng isang pangkatang pag-awit. Ito po ay pinamagatang Bakya Mo Neneng.

0: Yan po ay pangkatang awitin na pinamagatang Bakyamo Neneng. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM. Dagling kaalaman.
2: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
1: Dagling kaalaman.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
15: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kantahan at kwentuhan. Pero gusto lang din po namin recognize, no, batiin yung mga nakasubaybay po sa ating Facebook live streaming. Unang-una na po dyan, si Sir Kenji Richard. Sabi niya po rito, Happy Saturday Kundiman at iba pa. At Radyo Magazine na 1278 AM. Ganyan din po kaya Miss Hazel Joy Esguera. No, sabi niya po dito, sana po kumanta din ang batang broadcaster. Nako, pag-aaralan po natin yan. Kulang po tayo sa ensayo. Pero for now, katuwang at makikijamming lang po.
3: Manta ka maganda yung boses mo.
2: Nako, pag-aaralan ko po yan, Sir Nick. No? Ganyan din po kaya Miss Mary Shol Malimban. Wow, nasa Kundiman at iba pa na pala si Batang Broadcast. Ayan, ako po ay makikijamming lang for now. Sabi din po ni Sir Kenji po muli, no? Sana okay si Kuya Tony. Nako, we hope din po na maging okay po si Sir Tony po, no? Para makabalik po dito sa ating session, kumbaga, tuwing hapon. At shoutout din po kay Sir Sam Reyes, nanonood po siya. Kayo po, baka may gusto ko yung batiin bago po natin ipagpatuloy ang ating kantahan. Mesali, yan.
4: Para po kay ano, sa lang nagre-request, Kenji Richard, para po sa inyo yung mga kantang Cinderella po. Walang iba kundi ikaw, para po sa inyo.
2: Wow.
4: Salamat po sa panonood.
2: Ayan, naway kantahin po natin yan mamaya, no, para kay Sir Kenji. Pero sa pagkakataong to, no, atin naman pong tungayan ang dalawahang tinig na inihandog po sa atin ni Sir Eddie at Miss Sally. Ito po ay pinamagatang Tingnan Natin.

Ayun, grabe, nakakatuwa naman po. Ang saya po ng kanta, no? Salamat po muli, Sir Eddie and Ma'am Sally po, sa awitin pong inyong inihendog sa amin. Gusto ko na pong sabihin na nakaka-refresh po palang makinig ng Kundiman, no? Grabe. Bagamat tayo po ay umaawit, no, ng mga klasikong kanta, pero sa ating pandinig, refreshment, kumbaga, no, sa atin po. Lalo na po sa akin, na kumbaga, batang broadcaster. Opo, Sir Eddie, no. Ito nga po yung, kumbaga, yung Kundiman, may kakayahan po magbigay sa atin ng nostalgia, ng mga alaala, at may mga salita po na mas maganda na sabihin sa pamamagitan po ng pag-awit. Ayan. Salamat po, Sir Eddie and Ma'am Sally. At sa pagkakataong to, aawitan naman po tayo ni Sir Nick Corong, at ito po ay pinamagatang Mahal na Mahal Kita.

napakagandang awitin po nitong Mahal na Mahal Kita. Muli po, maraming salamat Sir Nick Rong sa pagandog po ng awiting ito. Pero sa pagkakataong to, si Nicholas naman po, o si Nicholas po ang aawit sa atin. At ito po ay pinamagatang Maalaala Mo Kaya.

0: Maraming salamat, Nicolas, sa kantang inihanda mo sa amin na maalaala mo kaya. Pero sa pagkakataong to, bigandaan muna natin ang ilang paalala. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Okay. Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
4: Kay lungkot nitong hating gabi.
3: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
4: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
3: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
4: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
3: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
16: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
0: Hindi natatapos ang ating kantahan at kwentuhan dito sa kundiman at iba pa. Narinig nga po natin kanina yung iba't ibang kundimang inihanda sa atin ng ating mga musikero. At sa pagkakataong to, may inihanda naman po si Miss Sally Prim. Ito po ay pinamagatang Ang Daigdig Ko'y Ikaw.
18: Nando ko muna to sa aming Tanyong Aerobic Organization. Tapos sa aming kapitana Alma Vega Benaventura, kagawad June Benaventura, tsaka sa aming kagawad na napakasipag si Ate Vicky Nicolás, yan, tsaka yung ibang konseho. Para po sa inyo.

0: Maraming salamat po, Miss Sally, sa awiting. Ang daigdig ko, ikaw. Naku, napakaganda po ng mga lyrics, ng mensahe po ng kanta. Talaga naman po tumatatak sa puso't isipan ng mga nakikinig. At sa pagkakataong to, syempre, may inhanda rin po sa atin si Sir Eddie. Ito po ay pinamagatang Walang Katulad.
1: Nihandog naman natin kina Ate Sosorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Ri Lucero, Emma Regis, Au Aligada, Tina at Sena Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, kay Jenny Akop ng PIA.
0: Okay.

0: Ayan, maraming salamat po Sir Eddie sa kantang Walang Katulad. At sa pagkakataong to, yan po ang indikasyon ng unang parte po ng ating programa. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
8: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278.

0: Napakagandang awitin, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programa na Kundi Man at Iba Pa. At sa pagkakataong ito, ako muna ang inyong mga kasama, ang inyong lingkod, Charmaine Cristobal. Magandang gabi po, makakasama pa rin natin dito sa loob ng studio para tayo ay haranahin ngayong gabi nito si Mr. Nick Corong, Ms. Sally Prim, Mr. Nicholas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez. At nagpapasalamat po ako sa napakagandang awitin na yun. Ano, medyo napapaindak ako at hindi ko napapansin na ang oras eh talagang lumilipas, halos gabi na, no? At habang kayo ay naghahapunan, sana ay nagsisiawit din kayo dito sa Kundi Man at Iba Pa. Samantala, Sir Eddie, pwede ba kitang tanungin ngayong gabi? Sa paghahanda, kasi nakikita natin ano, sobrang lamig ng inyong mga boses. Paano kayo naghahanda, Mr. Eddie, kapag kayo ay umaawit ng mga ganitong uri ng awit, kundi man, at marami pang genre na mga,
1: kundi man. May mga balitaw, balitaw, dansa. Hindi, kung saka nag-uusap-usap kami kung ano kakantahin, sinusulat ko, gano'n, nire-ready ko para...
0: Talagang team effort siya. Team effort talaga yung pag-awit ng Kundi Man dito sa ating programa. At para hindi bitinin yung mga nakikinig sa atin ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang awitan dito sa ating programa. At sa pagkakataong ito, merong handog na kanta si Mr. Nick Corong. Ang pamagat naman ito ay Sa Pugad ng Pag-ibig. Tungkol muli ito sa pag-ibig. Kaya sabay-sabay tayo makinig dito pa rin sa Kundi Man at Iba Pa.

0: Napakagandang awiti naman yon mula kay Mr. Nick. Ang pamagat muli noon ay sa pugad ng pag-ibig. At muli, ito ay tungkol sa pagmamahalan. Ano? At napakagandang pakinggan ito, lalo na kapag sa magkakasintahan na talagang nag-iibigan. At sa pagkakataong ito, natuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan dito sa Kundiman at iba pa. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan naman natin ang boses ni Mr. Nicolas Enriquez. At si Sir Nicolas, siya yung pinakabata sa grupo. Kung mapapansin natin, siya ang pinakabata dito. At gusto ko lang malaman, Sir Nicolas, ano? Kailan nagsimula naman yung pagmamahal mo dito sa mga tradisyonal na tugtuging Pilipino? Kasi sa kabataan ngayon, bihira ang nakikinig nito. Kaya napakaganda, isang magandang ehemplo ka, Sir Nicolas, na ikaw bilang kabataan, eh, tumutugtog din ng ating mga tugtuging sariling ate.
1: Oo nga, oo.
2: Matagal na akong nahilig sa gantong tugtog, sa gantong awiting genre, pero mas nahilig po nung nasama na po ako dito kay Maestro Eddie.
0: Kumbaga yung impluensya na ni Sir Eddie yung nag-inspire sa'yo para ituloy-tuloy yung pagtugtog ng mga kundiman. Kaya sa mga kabataan, sana ay patuloy din tayo makinig ano, dito sa mga ganitong uri ng musika na sariling atin. At hindi ko na patatagalin, isang awitin mula kay Mr. Nicolas. Ang pabagat naman ito, Sir Nicolas ay?
2: Sa pinto ng langit.
0: Sabay-sabay tayong pakinggan dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

0: Maraming salamat, Sir Nicolas, sa napakagandang awitin na yan at napakalamig ng boses. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ating awitan dito sa Kundiman at iba pa. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa Radyo Magazine sa inyong programang Kundiman at iba pa. Samantala sa pagkakataong ito, Sir Eddie, meron lamang nag-comment sa ating live at nagre-request ng maligayang bati, isang awitin daw ng happy birthday para sa kanyang nanay. Ayan. At ang pagbati na ito ay mula kay Sir Kenji Richards. Kung pwede daw po ba natin siyang bigyan ng awitin na maligayang kaarawan para sa kanyang ina.

0: Ayan ang handog nating awitin para sa mother ni Mr. Kenji Richards. Ang sabi niya, enjoy your day and God bless always. Love you, ma. Napakatamis naman nun. Tuloy-tuloy pa rin ang ating awitan dito sa Kundiman at iba pa. At sa pagkakataong ito, may handog na awitin si Miss Sally Prim. Ang pamagat naman ito ay Pusong Nagmamahal.
1: Para din po kay, kay Sir Kenji Richards. Kanta po ni Cinderella, Pusong Nagmamahal.

0: Muli, ang pamagat ng awitin na yan ay Pusong Nagmamahal. At ito, ang susunod naman nating awitin ay ihahandog sa atin ni Mr. Eddie Suarez. Kung kanina, Pusong Nagmamahal, ngayon naman, Minahal Kita. Parang ano na tong Minahal Kita, parang tapos na yung naging pagmamahalan nila. Sabay-sabay natin pakinggan dito pa rin sa Kundi Man at iba pa.
1: Inaandog natin sa family si Yuko, kay SP, kay April, kay Arman si Yuko, kay Kapitana Alma Beneventura rin, kay Kagawad John Beneventura at Kagawad Vicky Nicolas, kay Lodi Silvestre, kay Marie Cris Bagya, Rowena, Maan Ritz at Roy, kay Rading at Lydia Mangalinda ng Tonsuya Malabon.

0: Napapakinggan na natin yan, ano, sa radyo madalas, tuwing Linggo yung mga ganitong awitin. Minahal kita.
1: At iba pa yan.
0: At iba pa.
1: Malamang at iba pa ito.
0: Oo, at napakaganda naman nung awitin na yon. At very, talagang, pati kabataan, mawiwili sa pakikinig. At makaka-relate din sila sa mga ganitong tugtugin. At sa pagkakataong ito, sa bayang pagkanta naman, ang iahandog ng Kundiman at iba pa sa awitin na ang tawag ay Kalisod.

0: At sa pamamagitan ng awitin na yan, tayo ay magbibigay muna ng ilang paalala dito pa rin sa inyong istasyon, ang Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
10: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
10: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
10: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Servisyong kailangan.
17: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa na Kundiman at Iba Pa. Dito pa rin sa inyong istasyong Radyo Magazine 1278. At habang umaawit, sina Sir Eddie, Sir Nicolas, Miss Sally, at si Sir Nick, habang tumutugtog sila ng gitara, sabi ko parang madali yatang mag-gitara, parang gusto ko na rin subukang mag-gitara. At isa kasi sa naririnig ko, habang lumalaki ako, matututo ka lang daw mag-gitara kapag kamahaba ang mga daliri mo. Kaya tinanong ko si Sir Eddie, Sir Eddie, totoo po ba yun? At ang sabi ni Sir Eddie, hindi. Wala palang katotohanan yon. Kaya
6: ako matitipahan, mahaba ko.
0: Kaya sabi ko, kahit pala maliliit ang mga daliri natin, eh pwedeng-pwede pa rin. Kailangan lang pulpod yung kuko. Pwedeng-pwede pa rin tayo matutong mag-gitara. At sa pagkakataong ito, syempre, hindi ko na ulit kayo bibitinin dahil tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan natin. Sa pagkakataong ito, may handog na awitin si Mr. Nick Corong, at ang pamagat naman ito ay paalam. Sir Nick, tuloy at handa na kami para sa iyong handog na awitin ngayong gabi.
14: Salamat.

0: Muli, maraming salamat sa napakagandang awitin na yan. At nais ko lang batiin yung nanay ko ngayon, nakikinig all the way from Antipolo. At ang sabi niya, napakaganda daw po ng inyong mga boses.
1: Salamat po.
0: At eto, may handog na awitin muli si Sir Nicolas. Ang pamagat naman ito ay Mutya ng Pasig.
2: Sino po ako?
0: Sino po ako?
2: Sino ako?
0: Sino ako?
3: Si Nicolas po.
0: Sir Nicolas, ang pamagat ng susunod na awitin natin ngayong gabi ay Sino Ako? At handa na kaming makinig.

0: Sa pamamagitan ng awitin na yan, tayo muna ay magbibigay daan para sa ilang paalala mula pa rin dito sa inyong istasyon, Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.

0: 1278 AM.
1: Nagbabalik tayo dito pa rin sa inyong istasyon, Radyo Magazine 1278. At kasama pa rin natin Mr. Nick Corong, Ms. Sally Prim, Mr. Nicolas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez, ang bumubuo ng Kundiman at iba pa. At sa tuloy-tuloy nating tugtugan ngayong gabi, may handog na awitin muli sa atin si Ms. Sally Prim. Ito naman ay pinamagatang Bulong ng Damdamin.

Maraming salamat. Ang napakagandang awitin ni Miss Sally Prim. Muli, ang pamagat nito ay Bulong ng Damdamin. Madalas ko naririnig yun sa radyo. Ano? May mga pagkakataon kasi na may mga awitin na pamilyar ka, pero hindi mo alam kung ano yung pamagat o yung title ng song. Hanggat hindi mo talaga nalalaman ano, yung kabuang awitin na ito. At ito naman ay susundan ngayon ng awitin na handog ni Mr. Eddie, Uli Lang Puso, dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

At kakayanin pa naman ang oras natin ang isa pang awitin. Huling awitin natin ngayong gabi nito. At ito naman ay pangkatang awit. Ang pamagat nito ay Nena. Dito pa rin sa Radyo Magazine, kundi man at iba pa.

0: At sa pamamagitan niyan, tayo ay magpapasalamat na sa lahat ng mga nakinig at sumama sa amin ngayong gabi sa ating programang Kundiman at Iba Pa. Muli, nakasama natin para haranahin tayo ngayong gabing ito, Mr. Nick Corong, Ms. Sally Prim, Mr. Nicolas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez. Magpapasalamat na rin tayo kanina, nakasama naman natin Mr. Jared Moreno, at sa Master Control, nariyan naman Mr. Julius Ungam. Muli, Mr. Sam Reyes, nakasama din natin kanina sa Master Control. Muli, maraming salamat hanggang sa susunod na linggo o susunod na Sabado. Dito pa rin sa inyong programang
1: Kundiman at Kinapa.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
7: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
6: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
7: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
6: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
7: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
6: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
7: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine, 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang kaamunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
3: Suave.
9: Learning from home may hindi boring.
6: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: The public service announcement.
1: Unprecedented broadcast service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo
1: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
6: Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
7: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AL.
7: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawa.
1: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon.
11: Sa Philippine Sports Podcast.
12: Ipapahuli sa mahahalaga kaganapan.
9: 66 impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Flight
6: WPR 104.3, now boarding.
10: Hey, that's us.
13: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
14: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab. Lunch Magazine.
3: World Service. Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AL.
7: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
3: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
16: Bahay kubo kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
16: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Philippine Standard Time. 12 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
18: Good morning! Wake up! Good morning!
17: Good morning! Good morning! Good morning! Araw po tayo ng Linggo, ha? 12 ng Hulyo, taong 2026. Isang maulang umaga po sa inyo. Muli na naman pong sumasa inyo ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Wala po kong iba kundi ang Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan ha, sa 104.3 The Capital FM. Hello ang aming 738 kHz AM. Ay kasalukuyang nire-rehabilitate po. Ha? At abangan nyo po ang pagbabalik ng 738 kHz na mas pinalakas at mas komprehensibong pag-aatid ng balita at impormasyon sa bawat mamamayang Pilipino. Nakahukap din po tayo sa 1278 AM Radyo Magazine at Sports Radio via FB Live. Ayan ha. Ayun, mga tropa natin dyan sa Sports Radio. Tama ba ako, Arnel? Yung pinakamainit na tech natin dyan, si Jemski Rocamora. Naglilihab sa basketball yun, ano? At syempre si Ma'am Nida. Ayan, yung mga tech natin dyan sa Sports Radio, 918 AM. Pero mga pag-uusapan natin ngayon ha, tungkol nga po kay Super Typhoon Inday. Ano na nga bang naging paghahanda ng ating pamahalaan, no? Yung naging epekto, no? If I'm not mistaken, tama ba ako, Ma'am Tess? Nakalabas na ba ng PAR si, ano? Si Bagyong Inday, ano? Kahapon niya nakalabas. And, of course, yung mga apektadong flights kasi kahapon, nakausap ko si Ka Erica Polonio. Shout out, ano? May interview tayo mamaya dyan. Ka Erica Polonio. Sigil nga doon sa mga naitalang flight cancellation. Balita ko hindi lang domestic yung nakancelang biyahe, maging mga apektadong biyahe rather. Kung ito yung mga international flights din, ano? Alamin natin, no? Kung kamusta na yung sitwasyon ng ating mga paliparan sa bansa, ano? Siyempre, hindi lang yan sa Bagyong Inday, maging sa muling pag-alboroto ho yan ng Bulkang Canlaon. Yan, nagsabay-sabay na, mga kaibigan. At siyempre, no, babanggitin ko na sa inyo, ang pinakaantay ng taong bayan, yung aking binubulong na oil price estimate, para nga po bukas, i-anunsyo yan ng Department of Energy, pero atin-atin lang, secret lang yun, ha. Yan po mga pag-uusapan natin mula po sa DSWD and sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Bago po yan, syempre, tunghayan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo at din sa atin ng Presidential Week ni Raquel Bayan. Narito!
10: Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Linggo sa pangunguna sa Command Conference ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo sa Lungsod, Quezon. Matapos dito, agad itong sinundan ng panibagong pulong, kasama naman ang economic team at mga kalihim ng gabinete para sa 10th Economy and Development Council meeting na ginanap sa Malacanang. 8 ng Hulyo, araw ng Miyerkules, biyaheng Bulacan si Pangulong Marcos. Katuwangan DepEd, pinangunahan ng Pangulo ang kick-off ng school-based feeding program at milk feeding activity sa Pulilan Central School. Ang pangako ni Pangulo Marcos, mas marami mag-aaral ang mabibigyan na angkop at masusustansyang pagkain. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang GOCC Day na ginanap sa palasyo. Ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang pasalamatan ng GOCCs sa pagiging kabalikat ng national government para sa pagpapaunlad ng bansa. Kinilala rin ng Pangulo ang patuloy na pagtaas ng dividend collection ng GOCCs. Matapos nito, mainit na tinanggap ni Pangulo Marcos sa palasyo ang mga kinatawa ng Amazon Web Service Incorporated. 9 ng Hulyo, pinasalamatan ni Pangulong Marcos si Korean Ambassador Lee Sang-wa sa isang farewell call. Kinilala ng Pangulo ang papel ng ambahador sa pagpapatatagpa ng ugnayan ng Seoul at ng Maynila. Tinapos ng Pangulo ang Biyernes sa pangunguna sa diplomatic reception para sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas kaugnay sa claims ng China sa South China Sea. Dito nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng bansang nakasuporta sa Pilipinas at kapwa kumikilala sa Arbitral Award. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Right, maraming salamat, Raquel Bayan. Aras natin 18 minutos malipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ratchetahan na natin mga Romero Peck ng mga balita na nakalap ng ating PBS Division at PBS Newsroom sa nakalipas na magdamag. Unahin muna natin ang live report kung saan nga po dengue cases sa lungsod Quezon. Pumalo na sa higit 3,000. Balita atin sa atin yan, syempre ng hari ng weekend report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, Kuyang Ray, come in.
19: AJ, sa ulang ng pagkakitin ay pagkakitin ang kapilang ikito ang pinakamarami ng natin kaya ng sakit ang mga bata at ang pinakamulang sa tuka na maipalit ang puntaan at lumapot yung kato. Pinakamataas ang kapilang kato sa episode 4 na kumabos sa isang dito at tempot dito. Nasa 11 na na ang pinang pamatay dahil sa dengue sa lungkot sa taon. Samantala, umabot na ang kaso ang matutusa ang italang kaso ng lipot sa rito sa lungkot. Baka pa rin ang panahon. Labing dalawa ang italang kaso habang karamihan sa kaso ay nasa edad na lipot sa pataas at mga kalagatian. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Sa iba pa mga balita, Bangko Sentral ng Pilipinas nagbabala sa pag-photocopy or reproduction ng larawan ng mga banknote nang walang pahintulot. Uy, bawal ho yan. It's a confidential rights po, no? Ating BSP. Alamin natin ang detalye na yan mula sa prinsipe naman ng weekend report. Walang iba kundi si Boss EJ Lazaro. Boss EJ, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Muling ipinalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na labag sa batas ang pagpaparami o paggamit ng larawan ng mga banknote ng Pilipinas nang walang paunang pahintulot mula sa ahensya. Ayon sa BSP Circular No. 829 Series of 2014, hindi maaring mag-print, mag-photocopy, mamahagi o gumamit ng anumang larawan o kopya ng Philippine banknotes, maging ito man ay black and white, may kulay o kombinasyon ng mga kulay kung walang otorisasyon mula sa BSP. Babala ng BSP, ang mga lalabag sa naturang patakaran ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 5 taon at hanggang 10 taon. Nilinaw rin ng Bangko Sentral na maaari lamang pahintulutan ang reproduksyon ng mga banknote kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon, pang-kasaysayan o numismatics at kinakailangang sumunod sa mga itinakdang kondisyon ng sirkular. Inilabas ng BSP ang nasabing paalala kasunod ng pagkalat sa social media ng mga larawan ng photocopy ng mga Philippine banknote matapos ang naging talakayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggamit ng photocopy bilang ebidensya sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Maraming salamat, EJ Lazaro. Iginiit nga ho ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na obligado ang mga individual na padalhanan sa BINA sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sumunod sa utos ng korte. Ayon kay Tongol, maaring maharap sa contempt of court ang sino mang tatanging dumalo nang walang sapat na dahilan. Paliwanag pa ng tagapagsalita na ang pagdalo ng mga testigo na pinadala ng subpoena ay bahagi ng tinatawag na compulsory process ng hukuman. Aniya, ang ilang pagkakataon na hindi maaring questionin o hindi sundin ang subpoena ay kung wala itong kaugnay sa kaso at ginagamit lang para manggipit o mangabala. May depekto ang pagkaka-issue ng subpoena o kulang sa detalye o katiyakan. Una nang naipadala ng impeachment court ang subpoena para dumalo sa paglilitis sa lingkong ito, si Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zulieka Lopez. Bukod kay Lopez, inaasahan ding haharap bilang testigo sa paglilitis sa susunod na linggo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bellio. Oras natin, 23 minutos. Makalipas po alas 6 na nagpapadaling umaga, pumalag ang National Security Council o NSC sa mga ulat na isinusulong ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes. Nananggo po. Binigyan din ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. Na malinaw ho na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Batanes. Ayon kay Oban, walang batayan ang naturang pahayag at hindi maaaring baliwalain ang paulit-ulit na pagpapakalat ng maling naratibo na maaaring lumikha ng kalituhan po yan. Aniya, mahalagang paalala ito na habang ginugunita ang 10th anibersaryo ng South China Sea Arbitral Award, sinabi niyang ang naturang Arbitral Award ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ng Pilipinas sa isang legal na usapin, kung hindi sa patuloy na pangangalaga sa teritoryo, mamamayan at kinabukasan ng bansa. Minigyan din pa ni Oban na hindi papayagan ng pamahalaan na ang mga gawa-gawang kasaysayan at maling naratibo ay maging batayan ng anumang pag-aangkin. Diyos ko, panahon pa ng mga lolo natin, aba yung Batanes ay talagang nasa teritoryo na ng Pilipinas. At napakalayo ng Batanes, ano, daw kaya lang o yun daw, no? Sabi ng mga manlalangoy natin, mula Batanes hanggang Taiwan. Pero Diyos ko naman, sino ba nakatira doon? Chinese ba? Di ba Pilipino? Anyways, 25 minutos makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga, target ng Commission on Elections o COMELEC na matapos sa loob ng isang linggo ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM parliamentary elections na gaganapin nga po yan sa September 14 ngayong taon. Ang kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 2.39 milyong balota ang kinakailangan ma-imprenta para po sa naturang halalan. Apat na printer ng National Printing Office ang gagamitin sa pag-iimprenta, kung saan naaabot sa 63 million pesos ang budget para sa printing. Tiniyak din po ng COMELEC ng transparency ng halalan. Ayon kay Garcia, kapag natapos nga po ang eleksyon at kung may inihayang electoral protest, obligado silang ilabas sa mga detalye ng balota, kabilang ang mga secret markings at iba pang security features na ginagamit sa authentication, alinsunod nga sa utos ng korte. Samantala, sinabi nga po ni Garcia na noong 2025 elections ay nasa 800 hanggang 1,000 na butante ang nakatalaga sa bawat presinto, pero nilimitan ito sa 600 na butante kada presinto sa kabila nga po ng kakulangan sa pondo upang mas mapabilis ang proseso ng pagboto at maiwasan ang mahabang pila ng mga botande. Oras natin, 26 minutos. Makalipas po ang alas 6 na nagbabadaling umaga. Short break muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, bigay mo.
0: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
21: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
22: Ito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
22: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasi ba pala itong rep natin?
23: FYI lang ha, kapag tulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidecross ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
22: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas!
25: Radyo!
6: publiko.
0: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
6: Good morning! Wake up! Good morning!
17: Welcome back! Hindi po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin, 29 minutos, makalipas po ang alas 6 ng umaga. Alam nyo, ito ay medyo magandang programa o ito kasi tayo ay isa sa mga nakasaksi, no? Sa naturang pagtitipon na kahapon. Kung saan 30 aspiring doctors nga po mula sa Taguig. Ang unang batch ng mga benepisyaryo ng Investing in Value of Education through Stewardship of Fort Taguigenos o yung Invest Scholarship Program po for Medicine ng pamahalang lungsod ng Taguig. Pinangunahan nga po no, ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang awarding ceremony para sa tinaguriang Batch Tanglaw, ang kauna-unang grupo po ng mga scholar na tatanggap ng buong scholarship sa pag-aaral ng medisina po o yung pagdodoktor. Sasagutin po ng programa ang kanilang tuition at miscellaneous fees at bukod pa sa 15,000 pesos na buwan ng allowance habang sila po ay nasa medical school. Nakapasok ang mga scholar sa top 10 medical schools sa bansa kung saan naabot sa 590,000 kada taon. Ang halaga ng scholarship depende po sa kanilang paaralan. Ayon nga po kay Mayor Lani, layunin ng naturang programa na makapag-produce ng mas maraming doktor na maglilingkod sa mga Taguigenyos sa hinaharap. Sa kasalukuyan po, nasa mahigit 130,000 scholars na ang natutulungan ng lungsod sa iba't ibang kolehiyo at universidad at higit 6,000 dito ay mga licensed professional na kabilang at ang 88 physicians. Sa kabila ng unang mga unang scholars sina Joy, Charity, Heart Santos ng Lower Bicutan at Bernadette Jerusalem ng Bagong Bayan. Pakinggan natin ang payag ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Narito.
8: Na finally ay na-launch na natin itong programa na to at meron tayong initial 30 beneficiaries. Earlier, I have explained no, the reason behind the inception no, of Invest program here in the city of Taguig. Ang realidad na kulang ang mga doktor sa ating bansa. Ang realidad na kapos ang mga doktor na nagtatrabaho hindi lang sa mga syudad, kundi sa mga malalayong mga lugar sa ating bansa ay totoong-totoo. No? At dalawa yung pwede nating maging reaksyon. Isa, una, ay ang tanggapin na lang na hanggang dito tayo. Ang pangalawa naman ay ang gumawa ng mga konkretong hakbang para ito ay matugunan natin. Ang pinili ng Taguig ay ang ikalawa, na kami ay may gawin, tayo ay may mga ilunsad na programa para masuportahan natin ang edukasyon ng mga estudyante nating nagnanais makapagtapos ng kursong medisina at sila ay maging mga doktor na gagamot sa ating mga kapwa Pilipino, magsilbi sa ating bayan. So yun ang dahilan kung bakit isa ito sa mga pinakaunang programa na nailunsad sa ating bansa, no? Susuportahan sa ilalim ng programang ito ang hindi lang tuition fee ng sa pag-aaral ng medisina ng ating mga Invest scholars sa 10 premiadong mga medical schools. Yung ibig sabihin, yung pinaka mahuhusay na mga medical schools sa ating bansa. Kundi bibigyan pa ng monthly allowance at depende sa assessment ng ating executive board ang karagdagang mga tulong sa iba pang mga pangangailangan ng mga estudyante natin, ng mga scholars natin sa pag-aaral nila ng medisina.
17: Yan nga po ang tinig, ano? Taguig City Mayor Lani Cayetano. Sana all, ano? Alam mo, dapat gusto ko rin mag-doktor eh. Kaso ayaw sa akin ng medisina. Pagiging chismoso lang kasi yung ano ko eh. Yung porte ko eh. Well, anyway, ha, congratulations dun sa mga nakakuha ng ano ha. Ng mga scholarship na yun. Hindi ho biro ang pag-aaral ng medisina ha. Sa totoo lamang ho. Yun nga, correct. Isa rin sa mga pinlano ko yan, no? Mag-medicine. Kaya lang yun nga, ayaw ng medicine sa akin. Kasi nga, ang inuuna ko, yung pagkalap ng mga impormasyon. Ganun ako eh. Oh, ay, congratulations dun sa mga tagig scholars na yun. Ah, yung mga nakakuha ng ano ng scholarship for medicine. Napakalaking bagay yan. At tama nga ho si Mayor Lani. No? Na kinakailangan. Kaya talaga madagdagan. At syempre, ang mag-benefit nito ay mismo mga tagigenyo. Sana all, ano? Sana all. Oras natin, 6:34 ng umaga. Alam nyo, no? Marami akong dapat sabihin pa, no? Yung iba pang mga issue, no? Ingil nga po dyan sa, ano? Yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ha? Isa na ho yan. Mamaya, abangan nyo yan, ha? Abangan nyo. Matutuwa ba kayo, no? Ito, si Mark. Mark, nakamotor ka ba, Mark? Hindi. Commute ka lang. Okay. Wala ko, nakamotor ka eh. Si Arnel, malapit na yan eh. Kaya nag-aabang na yan ng oil price sa akin lagi. Diba, paring Arnel? Ayan, ayan, ayan. Very good. Nga pala, shoutout ha. Shoutout doon sa mga nanonood sa atin ha. Sa ating programa. Okay? Ito, ito, ito. Batiin natin yung mga nanonood sa atin sa live streaming. Ito lang ho ha, medyo, yan o. Alamin natin kung sino yung mga nanonood sa atin dyan, ha? Ayan, yan, yan. Si Jelly Gregorio, good morning. At eto naman, nakikinig sa atin. Oy! Magbayaw, nakikinig sa atin. Si Navales Francis, good morning, Boss AJ. Oy! Good morning, Boss Francis. At syempre, si Alex Agbalo, nakikinig din sa atin. Good morning po. Good morning, good, Sir AJ. Morning, good din sa iyo, Alex. Syempre, batiin ko na rin, ha? Yung pinakamalupit nating SG dyan sa lobby. Hindi natutulog. Hindi pumipikit, ha? Walang iba, no? Si Mr. Nice Guy, walang iba kundi si Rodel Balangkit, no? At syempre, si Roger Agustin Ramos, nakikinig sa ating programa. Good morning, Sir AJ. Shoutout daw po sa Agustin Ramos family. Ayan, yan, yan. Siyempre, ang aking amahin nanonood si Jess Ignacio. Nakikinig din sa atin. Good morning, good morning!
11: Good morning!
17: Ayan, yan, yan. Oras natin, 6:36 ng umaga. Ito, sa punto pong ito, meron na po tayo makakapanayam ngayong umagang ito. Alamin natin yung mga canceled flights, ano, kung madadagdagan pa ba. At kamustahin na rin natin ang mga sitwasyon ng mga paliparan na kung may naapektuhan man, no, ng bagyong Inday at ng Canlaon eruption. Makakapanayan po natin ngayong umagang ito. Walang iba ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. So, Kaap, suking-suki na natin to at kaibigan natin Batalik. Walang iba kundi si Ka-Eric Apolonio. Ka-Eric, good morning. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
12: Yes, God. Good morning po.
17: Good morning, Ka-Eric. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin sa programang ito. Sa punto mong ito, Ka-Eric, ilang mga flights na po ang kabilang at domestic at maging ang international ang apektado po na naapektuhan ng dulot ng bagyong Inday at pagputok ng bulkan Canlaon, Ka-Eric?
12: Well, ang data po natin since July 9 to 11, nagkaroon tayo ng 121 canceled flights. 11 na diverted flights, so a total of 132, no?
17: Mm-hmm.
12: But for now, itong araw na ito, isang domestic flight lang pong reported na cancel yung sa Basco.
17: Mm-hmm. Okay, Ka-Eric, meron na po bang nag-normalize na flights ngayon sa iba't ibang lugar sa bansa? At can you give us yung mga karamihang ruta o mga flights na naapektuhan? Is it coming from Visayas po ba? Meron din po ba tayong naitala sa Luzon?
12: Well, so far po, normal lahat ng operations ng mga ka-operated airports. In fact, kahit itong may bagyo, no? Wala akong nasarang airports sa tuloy-tuloy na operations except yung ating mga airlines, nagka-cancel sila ng flight because for safety reasons.
17: Mm-hmm. Karamihan po mga ruta ka, Eric, ano po? Mula po ba sa Visayas yung mga affected flights? Kasi Visayas is, ano, di ba yung Bulkan Canlaon naman po?
12: Yes, sa kanoon po yan, yung mga Cebu, Iloilo, bandang General Santos, lahat po yan nagkaroon ng flag cancellation because yung volcanic ash na tinatawag.
17: Kaya Eric, ano pong kailangan gawin ng ating mga pasahero na naapektuhan sa biyahe? Can you give us some details po?
12: Well, actually po, yung mga pasahero naman natin is protected by Passenger Bill of Rights. No?
17: Yes.
12: So, meron silang karapatang humingi or mag, para ma-rebook yung mga flights nila ng libre sa mga airlines.
17: Pwede rin po bang ano, isama po sa kanilang mga travel fund yung kanilang mga na-cancelang biyahe, may convert ito sa travel fund? Tama po ba ako, Kai Eric?
12: Well, nasa ano po yan, nasa ticket naman po nakalagay yung ano ng mga airlines, responsibility nila para sa mga pasahero.
17: Para po sa kalinawan ng ating mga tagapakinig, kapag ganun po ba, walang additional fee ang rescheduling at rebooking po ng flight pagka ganyan po?
12: May rebooking po is libre kasi ganito po yan eh. Pag ganitong mga force major na tinatawag, bagyo, talagang very limited lang yung may bibigay na provision para sa mga pasahero dahil hindi naman na sinasadya rin ng airline yan. Pero kung ang issue is sa airline itself, may problema yung kanilang aeroplano or whatever issue, pull ano po yan yung benefits makukuha ng ating mga pasahero.
17: Alright. With that po, panawag mensahe na lang po ka Eric sa ating mga kababayan. Go ahead po.
12: Yes, sa mga kababayan po natin, ay mag-check lang po kayo sa individual airline sa status ng flight nyo. Para at least hindi kayo ma-inconvenient eh, sakaling cancel man yan, hindi na kayo kailangan pumunta sa airports.
17: Right, with that po, Ka-Eric Apolonio, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa bayan. Maraming salamat po.
12: Maraming salamat po, magandang umaga.
17: Thank you! Yan po, no? Ang tagapagsalita nga po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, the one and only Ka-Eric Apolonio. Siyempre ha, with the means of Miss Bea Bernardo, yan ang mga nakakaano natin dyan. Mga kabagang natin sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Kay Eric Apolonio, siyempre the one and only, and Miss Bea Bernardo. Shoutout sa iyo, Ma'am Bea. O nga pala, ito may dumagdag sa atin, si Joel Bulante, no? Nakikinig po sa atin via live streaming. No? Maraming salamat po sa inyo ha. Ayan. Shoutout nga pala, no? Kay, sino ba to? Kay June Malyari. Mga magtampo sa atin, eh, ha? At shoutout din, no? Birthday ng ating pinsan. Walang iba, kundi si Julia Aurelio. Kundi ako nagkakamali. Oo. At syempre, sa July 26, kundi rin ako nagkakamali, isang Jay na naman uli ang magbabirthday, ang aking tsahin na nasa Amerika. Walang iba kundi si Tita Juliet Aurelio. Advance happy birthday na.
9: Happy birthday!
17: At belated happy birthday kay Julia.
9: Happy birthday!
17: Ayan, doble ka, ano na, doble-doble na. Oo. At syempre, ha? Tingnan na natin ang bolang kristal natin. Kung! Ano na ba ang lagay ng oil price? Ha? Pero yung huli kong ano, yung huli kong tawag dito, yung huli kong silip sa bolang kristal, ha? Ay medyo ano, masakit sa diesel, ha? Pero eto na, lumabas na. Aray ko po.
13: Oh no!
17: Inasaan na naman po, ha? Ito, alamin natin kung magkano ang itataas muna. Ano muna tayo, pababa muna tayo. Unahin muna natin yung baba. Ang kerosene! Magkano ang itataas sa kerosene? Drum roll, please. Kerosene, magkano? Up!
13: Oh, no!
14: Iyay!
15: Wala na. Finish na.
17: Yan. Medyo makatikati sa bulsa ang kerosene, mga kaibigan. Dahil posible nga hong tumaas, ha? Tumaas ng 2 pesos and 20 centavos ang kada litro ng kerosene.
13: Oh no!
7: Oh my God!
14: Wala na. Finish na.
17: Eh, finish talaga tayo. 220, isipin mo, ha? Yung mga gumagamit ng gasol di bomba. Medyo makatikati sa bulsa yan. Medyo makatikati yan, 2 pesos and 20 centavos. Unahin muna natin ang gasolina. Wag muna, huli natin yung gasolina. Diesel! Ha? Yung mga chopper natin dyan, nakikinig sa atin. Ha? Shoutout na sa'yo kay Boss Ninong ko, si Kakiko Flores. Sino ba ba? Si Ninong Rolly Bumatayo. Ha? Bagamat may gasolina rin niya na turbocharger na kulay pulang kotse niya. Sino pa ba? Eh, si Bryle, Boss Bryle, ha? Wala ba dyan si Boss Bryle, Barigoy Arnel? Wala. Oo, sayang. Pero, i-text mo na si paring Bryle, ha? Kasi, makati sa bulsa tong sasabihin ko. Diesel, magkano? Drum roll, please. Up!
13: Oh, no!
14: Wala na. Finish na.
7: Oh, my God!
17: Ay nako po, ay posible yung tumaas ang diesel ng 2 pesos and 90 centavos.
13: Oh no!
7: Oh my God!
17: Oho, ito ha. Advice ko na lamang ho, no, sa lahat ng mga may diesel dyan, especially mga chopper natin, ha? Eh, wag muna kayo mag-500. Eh. Ngayong ano pa lang, ngayong araw pa lang na ito, aba, isagad nyo na yun. Dapat yung isagad. Tapos, Lunes

0: Ang tumaas ng 2 pesos at 20 centavos. Dagdag bawas po tayo sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Gano po, eh, meron po tayong makakapanayin muli, no? Ngayong umagang ito, na wala pong iba, ang tagapagsalita ho ng Department of Social Welfare and Development, wala pong iba, kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Kasi gusto po nating malaman kung kamusta na po ang relief operations kaugnay po ng Typhoon Inday at pag-alboroto ng Bulkan Canlaon. Magandang umaga po, Asik Irene, AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: AJ, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Unang-una po, Asik, alam ko napaka-busy nyo ngayong mga panahon na ito. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay nyo po ng oras sa aming programa. Unang tanong ho, Asik, nakalerto po ang DSWD dahil sa Typhoon Inday and Canlaon eruption. Kamusta na po ang pagtugon ng ating kagawaran sa mga apektadong mga pamilya at mga lugar?
1: Well, nakatutok pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga kababayan natin na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Sa katunayan nga po, para sa epekto ng Southwest Monsoon at ng Bagyong Inday, ang DSWD ay nakapagpatid na po ng mahigit 28 million pesos worth of humanitarian assistance para sa mga pamilyang naapektuhan. Yan po ay kinabibilangan ng mga family food packs na ibinigay sa mga internally displaced persons, so yung mga pansamantala ay naninirahan po sa mga evacuation centers. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng ready-to-eat food boxes para sa mga locally stranded individuals, yung pong mga pasahero na nandun po sa mga pantalan na naantala po yung kanila pong mga biyahe dahil sa sama ng panahon. Gayun din po, nakapag-provide tayo ng mga non-food items and of course yung financial assistance para po doon sa mga pamilya na naapektuhan o namatay po yung kanila pong kaanak ano po doon sa naging landslide sa Malapatan, Sarangani. So tayo naman po patuloy pa rin na nag-a-assist at nagpo-provide ng kaukulang tulong, hindi lamang po sa Region 2, sa Region 4, Region 5, ganyan din sa Region 6, sa Region NIR, sa Region 9, sa Region 12, and of course, dyan din po sa BARM, particularly sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.
0: Ilang families po ang apektado, lalo na po yung mga nasa evacuation centers po natin. May detalye po kayo, Asik?
1: Well, batay po doon sa aming pinakahuling monitoring, 619 barangays are affected, wherein more than 212 families o ang katumbas po niyan ay higit isang milyong individual o katao ang apektado. Sa kasalukuyan, merong mahigit 4,900 na families or more than 19,000 individuals ang nasa loob po ng evacuation center. Samantala, mahigit 8,600 na pamilya o ang katumbas po niyan ay mahigit 39,000 na katao ang pansamantala na ninirahan sa tirahan po ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan.
0: Sa pagkakataon pong ito, Asik, kamusta po ang koordinasyon ninyo sa iba't ibang mga LGU at mga ahensya kaugnay nga po nito mga naapektuhan ng bagyo at pagputok ng o pag-alboroto ng Bulkan Canlaon, Asik?
1: Ang Department of Social Welfare and Development ay maigting ang koordinasyon with the local government units dahil alam nyo po, bago pa man tumama ang mga kalamidad na ito, ay nakapag-preposition na tayo ng mga goods sa iba't ibang warehouses. Ano? And some of these warehouses actually are properties or facilities of local government units. Nagagamit natin yan by virtue of a relief prepositioning agreement. So hindi na po, hindi na maghihintay ng ilang araw bago makarating yung mga goods sapagkat most of these are already on the ground. Nandun na po sa mga LGU level up to the last miles. Ngayon po, ang utos ni Secretary Rex Kechelian sa aming pong mga regional directors, tawagan po, reach out to the local officials and assure them that we have adequate resources na maaari po nating i-distribute. That's how we've strengthened our coordination with the local government units because ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na sapat at mabilis yung pagpapahatid natin ng tulong.
0: Kamusta naman po, Asi Kairin, ngayong operasyon at produksyon ng ating mga hubs?

0: bilang pagdugon po sa mga ganitong kalamidad at sakuna? Sapat naman po ba yung production po ng ating mga hubs?
1: Yes, tama AJ. Araw-araw pa rin po na nagpro-produce ng mga around 20,000 family food packs ang ating pong Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center. So araw-araw po, meron tayong mga goods para ma-replenish yung mga stockpiles na nagagamit ng ating mga regional offices. So yan po, minomonitor natin, ano, kasi mabilis yung ano atin, yung distribution ng mga goods. So mm-hmm. dapat kung ano man yung inventaryo na nailabas, dapat mapalitan po agad natin.
0: Oh, talagang napakabilis po talaga ng DSWD. Ako, personal ko nasasaksihan yan. Sa kabila naman po, si Kyrene, sa ibang banda naman po tayo, kamusta naman po ang operasyon ng Walang Gutom Kitchen Program sa buong bansa? I believe, noong Biyernes, magkakasama tayo dyan sa may Pasay City. So, kamusta naman po yung operations sa mga Walang Gutom Kitchen po natin?
1: Yes, AJ, araw-araw nagpo-provide tayo, nagpapakain tayo sa mga kababayan natin na nakakaranas ng kagutuman. Hindi lamang po yung mga ano, yung hindi lamang po yung mga individuals in street situation, but we also serve meals, breakfast, lunch until supplies last sa mga construction workers, mga chopper, sa mga kababayan natin na walang makain po sa pang-araw-araw, kasama na yung mga bata. Kasi napakahalaga na mai-provide natin yung kanilang nutritional requirements.
0: Okay.
1: So, at present, tatlo na po yung ating Walang Gutom Kitchen. Isa po sa Pasay City, isa sa Cebu City, at isa sa Zamboanga City. Ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. ay dagdagan natin ang ating mga soup kitchens because ang sabi nga niya, we will end hunger one kitchen at a time.
0: Okay, with that, mensahe na lang po at panawagan po sa ating mga tagapakinig ngayong umagang ito. Nasa inyo na po ang mikropono, Ase Kyrene.
1: AJ, maraming salamat sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD. Una po sa mga kababayan natin na naapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad, tayo po ay laging nagpapaalala na makinig po kayo at sumunod sa mga abiso ng inyo pong mga lokal na pamahalaan. Kung sinasabi po na lumikas tayo, magsagawa ng preemptive evacuation, gawin po natin sapagkat yan po ay para sa inyong kaligtasan at para mailayo po kayo sa anumang uri po ng kabahamakan. Ngayon po, hindi nyo po kinakailangan mag-alala sa inyo pong kakainin o gagamitin kapag kayo po ay lumikas at magtungo sa mga evacuation centers sapagkat nakahanda po ang DSWD na umalalay dahil nakaready po ang ating mga relief supplies. Pakipag-ugnayan po sa inyo pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos and well-coordinated distribution of food and non-food items. At gayon din po, para naman sa mga kababayan natin na nakikinig at nakakaranas ng kagutuman, huwag po kayong mag-aalala. Meron po tayong mga soup kitchens, isa sa Luzon, isa sa Visayas, at isa sa Mindanao. And soon, dadagdagan pa po natin yan to cater more to our fellow Filipinos na nakakaranas ng involuntary hunger. Magtungo lamang po kayo sa Pasay City, or sa Cebu City, or sa Zamboanga City, sa ating pong mga Walang Gutom Kitchen, at kayo po ay ating pong pagsisilbihan. Araw-araw po tayo nagpapakain ng breakfast and lunch until supplies last. Sama-sama po tayong, sama-sama po nating sumpuin ang kagutuman sa ating bansa. Magandang umaga po muli, AJ, at maraming salamat.
0: Maraming salamat po, Ase Kyrene Dulumlao, sa oras na binigay niyo sa bayan. Thank you very much po. Alright. Kaya po, no, si Ase Kyrene Dulumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Alam niyo, napakaganda nung ano na yan. Nasaksihan ko yan yung sa Pasay, pinuntahan namin. Oo, hindi tinitipid yung mga sahog sa pagkain. Talagang napakasarap po. Yung meatballs talagang, ito ha, hindi ho sa pag-oohe dahil government radio kami ha. Personal ho namin kinain. Yung nasa Walang Gutom Kitchen, yung spaghetti, abay, overkill. May corned beef na, may giniling pa. Biroy mo, minsan, di ba, tayo mga Pilipino nagtitipid. Pag corn beef lang, di ba, Ate Tess? O yan, ay, mami si Ate Tess. Pag corn beef lang, corn beef na lang. Pag giniling, giniling na lang. Eh, doon, pinagsama, corn beef na, giniling pa. Diba naman. At yung meatballs, ha, talaga napakasarap, ha. Wala akong halong OA to. Eh, ito nga, eh. Eh, sinubukan lang namin at pinatikim nga sa amin ni Asik Irene nung Friday, ha, dito sa May Pasay City. Ano ba? Anong tanong mo, ano? Bel, ano, pwede bang pumila? Ay, yun lang. Medyo nakakahiya lang ng konti.
2: Rancho Pilipinas.
0: Oh, medyo nakakahiya lang ng konti yun, ano? Eh, syempre, pinatikim nga lang sa atin. Pero pag umulit ka na, medyo hindi na maganda yon. Tikim lang, Bel. Ikaw naman. Tikim lang. Oo, oh, ha? Kasibaan na yun. Ayun ako, Bel. Ang oras natin, 6:56 na umaga. Ayun, yun. Mabalikan nga natin yung walang kung... Naalala ko na naman yung ano, yung pwede ba pumilaw. Yan nga, yun, bukas hindi lamang sa ating mga kapuspalad na kababae, magi sa mga driver, construction worker, pag nagutom kayo, pumila kayo dyan. At hindi naman, wala naman masyadong proseso o ngalngalan na iba pa. Eh talagang pumila ka lang dyan, ha? At sabi nga ni Asik Irene, until supplies last. Pagka naubos yung supply, yun nga lang. Ubus na. Pero abang na lang uli sa tanghalian. Minsan nga, may merienda pa eh. Oo, depende, depende ho sa araw ng supply. Kaya naman, ako, magandang programa yan. At sana, sana, sana, ano, ay mapalawig pa ito ng DSWD. Maraming salamat, Asik Irene, ha? At syempre, walang iba, kundi the one and only, ka Erica Polonio ng Kaap sa pagbigay sa atin ng oras na makapanayam natin ngayong umagang ito. At dito na ako nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyong may aksyon. Papasalamat po na ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Syempre, syempre, syempre, ang nag-iisang Johnny Delgado ng Radyo Pilipinas, walang iba kundi si Arnel Villamor at syempre ang aking co-pilot for today's video. Permanent na ba sa akin to, Arnel? Permanent na to, hindi ba? Si ang aking co-pilot for today's video, walang iba, ang poging-poging si Mark Bokiron at syempre, syempre, syempre, ang aking mga executive producers, the one and only Chess Ramirez at ang napakasipag at napakasigasig na si Isabel Silang. Ayan. Ang mutya ng Cavite. Ayan. Ba't nilagyan mo ng tawa, Mark? Ikaw, ha? Matawa naman si Bel, ha? At syempre, no, susunod na po ang programang Celebrating Life. Makakasama po natin walang iba ang nag-iisang station manager. Siyempre, hindi pwedeng dalawa, isa lang, di ba? Nag-iisang station manager, wala pong iba. Si Miss Cecil Kimblat ng Sports Radio 918. Muli ako po yung likod. Always at your service, AJ Ignacio. Babati po sa inyo ng isang mapagpalang at maulang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas. Ingat po kayo, madulas ang daan.
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makikitang kita for both the farmers and mas mababa yun ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Check your time. It's 7:03 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
12: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
11: Here we go. Ayan, Sunday. Ngayon po ay July 12, 2026. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Although, ang ganda ng weather sana ngayon, ano? Dahil maulan. So, ang tawag nila dyan ay bed weather. Masarap matulog. Ayan. Pero mas masarap po na makasama namin kayong lahat ngayong umaga dahil napakagandang mensahe po ang aming ihatid sa inyo. Mensahe mula sa ating Diyos. Kasama natin, walang iba kundi si Pastor Charles Opina, kasi sa mga sumusubaybay sa atin, dapat si Pastor James de la Cruz. kaya si Pastor James ay nag-enjoy, no? Nasa abroad wow. at nagbabakasyon, I think he deserves it, ano? With the family, somewhere in Australia, I think in Sydney, wow. Sydney, Australia. Pastor James, enjoy, enjoy. I'll see you, mukhang magkikita na kami sa ano eh, sa, hindi August eh, September na kami magkikita. Kaya magandang umaga sa pamilya dyan sa ni Pastor James de la Cruz at ni Sister Eden. Pastor! Charles, magandang umaga po. Thank you for coming.
13: Yeah. Kala mo makikita kayo sa Sydney.
11: Gusto ko rin.
13: Oh, wow. Yan, sige po, katulad po lang sinabi ni Sister Cecil, masarap gumising ng tanghali.
11: Masarap.
13: Lalong-lalo na kung malamig.
11: Mm.
13: Pero bilang isang mga lingkod ng ating Panginoon, yes. kinakailangan bumangon, gumising para maipahatid ang mabuting balita ng ating Panginoon.
11: At diyan tayo excited, no?
13: Yan,
11: na maging instrumento tayo in doing this, no? Sabi nga to promote Christ and His Word.
13: Amen.
11: And make Him known. Parang series namin ni Pastor Ray Bechayda yun. Anyway, Pastor, alam mo, pag ganitong panahon, no, ingat lang po kung walang importanteng lakad, stay at home, stay indoor. Mm-hmm. Medyo ano ngayon, ang style ng panahon is may bagyo kasi, di ba? Pabugso-bugso, yeah, malakas na ulan. Mm-hmm. Titigil. Mm-hmm. Medyo aaraw. Yan ang nakakapagpasakit.
13: Tapos mamaya, nandiyan na naman.
11: Oo, tapos nandiyan na
13: naman. Kaya dapat laging may dalang jacket.
11: Ayan, may dala ka.
13: Kapote, payong.
11: Payong. Oh,
13: ang problema tsaka, ko dyan, pagka nabuksan ko, naiiwan ko.
11: Ay, yun, masaklak dyan. Anyway, magkukulik ka ng payong ngayon. At saka masarap ulam ngayon, mga kapatid.
13: Wow.
11: Tuyo. Tinapa.
13: Lakas sa kanin yan.
11: Tapos, ano kaya, champurado.
13: Iyan. Na merong.
11: Na merong. Tuyo.
13: Tuyo.
11: Iyon.
13: Hindi ko alam bakit napakasarap ng tambalan yan.
11: Alat at tamis. Iyan. Ang hindi pwede magsama, tubig at langis. Parang kanta yun, di ba? Di ba? Ang sarap-sarap lang. But ang sarap din na meron tayong mga ganito na binibigay ni Lord, no, yung ating dapat naman magpahinga. Utos ni Lord yun, dapat magpapahinga. Amen. Tayo. Opo. Kapahingahan. Dahil ang katawang panlupa natin ay kailangan magpahinga.
13: Ayan. Napapagod din siya.
11: Mind, body, and soul. Yan, okay? So ngayon po, talking about our body. Yan, ang ganda ng topic namin ngayon, living sacrifice. Pero mamaya po sa ating reflection, kapamilyang PBS ang makakasama natin, ano, taga PBS po ito, siya ay nandyan sa PBS Cashier Division. Wow. Pag nakikita ko ang mukha ng ating guest, nakakita ko ng pagkakaperahan.
13: Cashier.
11: Sa cashier, no? I'm talking about si Brother Erwin Abedanya. Kaklasiko yan sa Bible study namin.
13: Amen.
11: So, hindi ka, dati ganito lang kami dalawa ni Brother Erwin. Ganyan lang eh. Pero ngayon, syempre may kwentuhan na. Hmm. Nagkakilala kami sa Bible study. Siya po ay young adult leader, no, sa Victory Churches of Asia, Northeast, Caloocan. Yan. Mm-hmm. Diyan siya. Kaya mamaya makakapiling natin siya dito sa studio si Brother Erwin Abedanya. Okay? So, Pastor, a very challenging verse ang ating bibigyan ng pansin, focus this morning. Nung binasa ko to, nabigatan ako eh. No? Mabigat. Mabigat, challenging, pero ito'y something to ponder. Something to, tawag dito, something to reflect. Napakaganda, no? So ito na po, Pastor, ano bang topic natin? Ang title po, A Living Sacrifice. Yan. So, ang ating verse, parang nawawala ako sa sarili ko. Ang ating verse for today ay Romans 12, 1-2. Yan. Diba?
13: Yes, ma'am.
11: Wala na rin sa lugar si Pastor eh, no? Basahin natin yung verse. Bakit ko sinabing mabigat yung verse, no? Ulitin ko lang, please take note of this sa mga gusto mag-reflect after the program. Romans 12 verses 1-2. Okay. Sige, Pastor, basahin natin. Ako muna sa English and then you can read it in Tagalog?
13: Sige po.
11: Okay, Pastor. Para ano, okay, sa English po muna. Sabing ganyan, ito na po yung verse natin, mga kaibigan. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang ganda naman.
13: Amen.
11: Pastor, in Tagalog. Mas maganda sa Tagalog kasi.
13: Ito po yung ating pagsasalusaluan sa umagang ito.
11: Oo, yan ang pagsasalusaluan natin.
13: Okay. So, wikang Tagalog naman po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iari ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito.
11: Yeah.
13: Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos.
11: Mm-hmm. So, tawag dito, Pastor, napaka-challenging.
13: Napo.
11: Mahirap, no? Mahirap. Kaya kung titingnan mo, itong konteksto na lang, tingnan natin yung context. Mahalaga po kasi yan, context ng ating verse. Sino pong nagsalita nito at bakit ito nasabi?
13: Okay. Ito po kasing Roma, yung aklat po ng Roma, ang sumulat po nito ay walang iba kundi si Pablo.
11: Si Paul.
13: Opo. Mm. Si Paul sa wikang English. No?
11: Opo.
13: Yung kanyang sinulatan dito ay mga believers.
11: Mm.
13: Pag tinitignan natin ito, may makikita tayong isang bagay na kung bakit niya isinulat ito.
11: Yes.
13: Yung mga tao o yung mga mananampalataya o yung mga believers dito
11: yes.
13: ay nakikiayon doon sa takbo ng mundo. Kaya niya sinulatan upang makita nila kung ano yung dapat maging gawi ng isang tunay na mananampalataya o tunay na Kristiyano. Kaya naisulat ni Pablo ito na talagang nakikiusap siya. Na,
11: urge, kaya nga yung urging. No?
13: Yun po yun. Mm. Na ialay yung kanilang katawan bilang isang handog na buhay, banal at karapat-dapat
11: yes.
13: sa harapan ng ating Diyos.
11: Yes.
13: Kaya yun po yung nakikita natin dito na hinamon niya rin na huwag nang makiayon sa takbo ng mundong ito.
11: Kasi parang bago ito, Pastor, no? bago itong verse na ito, the first 11 chapters mm-hmm. of Romans, the book of Romans, dito ay dinitalye yung mga tama ka, yung mga kasalanan, humanity's sinfulness.
13: Mm-hmm.
11: At the same time, yung God's saving grace.
13: Mm-hmm.
11: So ngayon, ang panawagan na ni Paul ay i-apply na to sa buhay natin. Dapat nakikita na to kasi nga, ito tayo ay may sinful nature, ganito tayo.
13: Mm-hmm.
11: Pero andyan din naman yung God's saving grace. So ngayon, pag pinagbalansin mo na yon, andyan naman ang Panginoon para talaga bigyan tayo ng biyaya mm-hmm. at mapatawad. Mm-hmm. Kailangan nakikita na. Ibig sabihin, marami tayong Christians dyan o believers na sad to say, Pastor, alam mo yan, no?
13: Mm-hmm.
11: Ang tagal ng Kristiyano eh. Pero when you look at their lives, parang iba. Hindi mm-hmm. consistent dun sa pagiging Christian nila. Diba? So ngayon, ang panawagan niya, ang kanyang urge, no, pakiusap, yun ang word ng Tagalog mo eh, pakiusap, is that, yun na nga, na kailangan dahil sa habag ng ating Panginoon. Ito dapat na maging buhay. Kalimutan nyo yung standard ng mundo. Dapat iba yung takbo mo. Diba? Mahirap yun, Pastor.
13: Para bang isipin natin, nandirito ako sa mundo.
11: Yes.
13: Pero hindi ako aayon sa takbo ng mundong ito. Para bang talagang napakahirap dahil maraming mga hamon. Lalong-lalo na yung ating katawan, marami siyang gusto.
11: Yes.
13: Na para mapasaya yung ating katawan, ang nagbibigay ng kasiyahan dito ay yung mundong ito.
11: Amen. Yes.
13: Kaya yun yung malaking problema natin.
11: Dapat tanggapin natin yun eh, di ba?
13: Kaya makita natin dito na ano yung sinasabi ng Diyos para sa atin.
11: Mm-hmm.
13: Ano yung gusto ng Diyos na dapat nating maging kagustuhan? Ano yung gusto ng Diyos na dapat nating ibuhay? Yun yung pinakamabigat na hamon sa atin at iniuutos sa atin patungkol dun sa mga spiritual na bagay.
11: Yung mga sinabi na yan, mabigat yan, ano, mm-hmm. Pastor? Dahil sa totoo lang, ang susi dito is personal relationship with God, meaning, kakilala mo siya.
13: Dapat.
11: No? Mm-hmm. Kilala mo yung, alam mo, yung commands niya. By heart dapat.
13: Mm-hmm.
11: Madali naman basahin eh. Basahin mo. Pero after that, pagkabasa mo, nilapag mo na yung Bible, tapos na. Natapos na rin yung pagkabasa sa iyo, di ba?
13: Tama po yun, ma'am. E minsan, di ba, kahit na lagi tayong dumadalo, every Sunday, every Wednesday.
11: O kaya, Bible study ka.
13: Bible study.
11: Oo.
13: Ang problema, pagpasok sa kaliwang tenga, lumalabas sa kanang tenga, parang
11: pareho lang.
13: Vice versa, parehas din po yun.
11: Parang damit.
13: Opo.
11: Nakasuot sila pag Sunday, ito yung damit.
13: Mm-hmm.
11: Pag Bible study, ito yung damit. Pagkatapos, huhubad. Okay. Hindi ganun yun eh. Mm-hmm. Diba? Hindi ganun. Kailangan dapat, ipamuhay mo talaga.
13: Yun.
11: What you think, mm-hmm. what you say, mm-hmm. ano yung decision making mo, dapat nakikita doon.
13: Parang diba? Disiplina rin, ano? Bilang isang mga Kristiyano, dapat dinidisiplina rin natin yung ating mga sarili. Katulad din ni Pablo.
11: Yes.
13: Dinidisiplina niya yung kanyang sarili. May mga bagay na gusto niyang gawin,
11: hindi niya magawa. At yung ayaw niyang gawin,
13: yun yung ginagawa niya.
11: Yun.
13: Kaya nga, hinihingi niya sa Diyos na yung tinik sa kanyang laman ay yes. alisin ng ating Diyos.
11: Yes.
13: Pero sabi nga, kung saan ka mahina, doon ako malakas.
11: When I am weak, mm-hmm. I am strong mm-hmm. because of Jesus.
13: Yan. Kailangan lang talaga ipasakop natin sa ating Diyos yung buhay natin. Kasi wala tayong kakayanan eh.
11: Mahirap nga yun eh. Yung magpasakop eh. Mahirap mag-surrender, mahirap mag-submit. Ano yung kakalimutan ko na yung gusto ko? Tsaka kaligayahan ko, Pastor? Mahirap yun.
13: Tama po.
11: So it takes a lot of, you know, yung faith mo. Mm-hmm. Kailangan malago ka na, mature mm-hmm. ka na. Mm-hmm. And then talagang nag-a-anchor ka doon sa salita niya na mm-hmm. hindi mo lang binabasa, nire-reflect mo and ine-embrace mo yung sa buhay mo. So ito mga utos na to, sabi nga, then you will be able to test,
13: yun.
11: No? And mm-hmm. approve what God's will is. Matatanggap mo na yung kaligaya, ay kalooban niya para sa'yo. Diba? And it's good, pleasing, and perfect will. Yun ang napakainam na, ano, no? Pero perfect, yan nga ayaw ko eh. Diba?
13: May paborito kayong word lagi, yung denying.
11: Deny yourself follow God and deny yourself.
13: Yun yung paborito niya, yung word na deny.
11: Paborito
13: pero kayo. Ang hirap niya, hindi po ba?
11: Hmm.
13: Tama po kayo, madali siyang pakinggan, madali siyang sabihin, pero yung ipamumuhay talagang makikipagbaka ka.
11: Baka talaga.
13: Opo, yun po yung ano eh. Kaya doon pumapasok yung didisiplinahin din natin yung ating mga sarili. Kasi nga may mga gusto tayo na ayaw naman ng Diyos para sa atin.
11: Dapat mangibabaw talaga yung ano, yung desire natin. Intentional dapat yung pagsunod natin mm-hmm. kay Lord, mm-hmm. no? Parang ganito lang simple. Huwag kang kakain ng tapa. Huwag mm-hmm. kang inom ng kape.
13: Mm-hmm.
11: Eh yun ang buhay ko, yung dalawa na yun eh. Kape at tapa, beef tapa. Napakahira, Pastor.
13: Huwag kang order ng beef tapa.
11: Oo, yeah. Eh pag ang daling umorder eh.
13: Huwag no? kang pumunta ron.
11: Kape. Everybody's drinking coffee sa paligid ko.
13: Diba?
11: Diba? Mm-hmm. Dahil sa office, nagtatrabaho kayo, mm-hmm. tapos ang ginaw-ginaw, habi nga, hindi daw yung aircon daw, hindi pang tao, pang karne, no? Talagang ginaw. Sarap uminom ng kape. So, parang, yun lang, simple lang ho yun, mm-hmm. ha? Pero, mahirap. Ito, buhay mo eh, ang hinihingi talaga. By the way, before anything else, good morning po sa mga nakatutok sa atin ngayong umaga. Si Sir Leslie Bocobo, aba, nakita ko yung pangalan ni Sir Leslie. Namimiss ko na siya pag Sunday, you know? Dapat kasunod natin siya, di ba? Mm-hmm. 9 to 10. Pero I see him naman from Monday to Friday. Good morning po, Sir Leslie. Of course, si Delia Nate, ang ating sister. Si Danette Cortez, get well soon. Alam ko, bahala si Lord sa'yo sa kagalingan mo. Nestor Claveria, mm-hmm. maganda umaga. Tess Ateng Goyal Echanes, ang dami apelido nito. Hindi ko maintindihan kung anong tama. Hi, Tess! And then si Kumaring Chari Sanggalang. At sa mga nakikinig po at nakasubaybay pa rin sa atin, Pastor. Yahweh the Giver Christian Fellowship Churches, Visayas, Pulilan, and Caloocan. Maganda umaga po sa inyo lahat. Okay, so Pastor, renewing of the mind. Ano ba ibig sabihin nun? Nakalagay dito eh. Renewing of your mind. Ialis mo yung direksyon ng isip mo. Di ba?
13: Yes, ma'am. Talagang, babaguhin mo yung takbo ng isip mo eh.
11: Yes.
13: Kasi yung ating kaisipan kasi, parang ano yan eh, playground ni Satan yan eh.
11: Mm-hmm.
13: Diyan siya nagbabato, naglalagay,
11: mm-hmm.
13: ng mga negatibong bagay. Actually, yung nilalagay niya sa atin, ay yung maging ano tayo, mag-rebelde tayo laban sa Diyos.
11: Yun lagi, no?
13: Opo. Para ma-renew natin yung mind natin, dapat pasukan natin siya nang magbabago ng ating kaisipan.
11: Yes.
13: Walang iba kundi yung salita ng Diyos o yung Biblia.
11: Mm.
13: Na pagka nilagyan mo ito ng mga salita ng Diyos, kumbaga, yun yung magbibigay ng pagbabago ng kanyang kaisipan. Kasi hindi na makamundo yung kanyang magiging kaisipan, kundi magiging spiritual na yung kanyang magiging kaisipan.
11: Mm.
13: Sa ganung paraan, magagawa na natin kung ano yung kalugod-lugod sa ating Diyos.
11: Yes, unti-unti yun.
13: Yun po yun.
11: Process yun. Process.
13: Dahan-dahan po yun.
11: Renewing of the mind. Sabi nga po rito, Pastor, ano, the transformation isn't just about changing outward behavior. Hindi yun, no? It requires a radical shift in thinking, replacing worldly philosophies with God's will. With God's truth. Yun yung kasasabi mo lang ngayon. Mm-hmm. No? Papalitan mo ito, no? Kasi nagbabasa ka ng Bible. Sinabi sa'yo na ganito, ganyan, ganyan. So, alam mo na, ito application na to. Kailangan i-embrace mo na. Kunwari, may gusto kang gawin.
13: Mm-hmm.
11: Nako, hindi gusto ng Panginoon itong gagawin ko na to. Ayan na naman. Eh, dito ako masaya.
13: Mm-hmm.
11: Paano ba yan? Mm-hmm. Kunwari, pag-inom, di ba? Mm-hmm. Hindi naman po masamang uminom. Hindi naman kami, ano ni Pastor dito, let's be realistic about mm-hmm. this. Pastor, ang pag-inom, masama ba?
13: Sa Bible kasi, ang ipinagbabawal lang ay yung paglalasing.
11: Iba yon, di ba?
13: Iba yon.
11: Iba yung paglalasing mm-hmm. at pag-inom.
13: Mm-hmm. Pero ang problema kasi...
11: Pero pag uminom ka kasi ng marami, nalalasing ka.
13: Nalalasing ka. yun eh. Para mang yung marami, nagsisimula sa kaunti.
11: Yun, tama.
13: Dapat may
11: yung malaki, nagsisimula sa maliit.
13: Tama po yun. Oh, kaya yeah. Dapat may control ka rin.
11: Mm.
13: Kaso sa atin dito, yung kultura natin, hindi tayo kontento sa isang shot eh. Kontento tayo sa mga ilang bote.
11: Yes,
13: totoo. Yun yung pag-inom. Kaya
11: kasi minsan, pasarap ng pasarap eh.
13: Opo eh.
11: Alam mo yan, alam ko rin yan.
13: Opo, mas dapat pagkakwentuhan, ano?
11: O, tsaka yung kwentuhan lang, wala naman kayo masama ginagawa, kwentuhan.
13: Napaparami ka ng ano. Eh. Ang nagiging masama po doon, yung nababago niya na yung pag-uugali mo.
11: Nag-iiba na
13: yung pananalita mo,
11: oh,
13: yung mga ginagawa mo.
11: Oh, magaspang
13: yung
11: ka na
13: yun ang nagiging kasalanan doon, pag-uwi mo, wala kang maibigay sa misis mo, pag-aawayan nyo,
11: yes.
13: Tapos masasaktan mo yung pamilya mo.
11: Yes.
13: Doon ngayon dumating yung kasalanan.
11: Mm.
13: Kung di naman, pag wala ka ng pera, dahil naubos mo na doon sa bisyo mo, yun naman yung magtutulak sa'yo para gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng pera na minsan napupunta doon sa isang masamang balakin o gawain.
11: Kasi nga hindi ka na yung nagahari sa iyo espiritu na ng alak.
13: Tama
11: eh.
13: Po 'yan.
11: Kaya nga sinasabi nila nawawala ka na sa sarili mo, 'di ba? Nawawalan ka na ng pag naririnig ko sa tatay ko dati, nawawalan ka na ng pagkatao, paglasing ka.
13: Mm-hmm.
11: Susuray-suray kang ganyan, natutulog ka sa street.
13: Mm-hmm.
11: I mean, nakakaawa kang tingnan mm-hmm. pag ganyan. Sabi mo, hindi ko naman ginawa 'yon. Hindi mo na alam. I-video kita para alam mo kung anong ginawa mo. 'Di ba?
13: Misa pag-uwi mo, pati yung mga mahal mo sa buhay, yung mga magulang mo, nawawalan ka na ng respeto, nawawalan, kung may respeto, yung paggalang, yes. Nawawala na.
11: Kasi nga, hindi mo na nga alam yung sinasabi
13: yun.
11: Mo. So, yun yung masama sa alak.
13: Mm-hmm.
11: Okay lang kung kontrolado, pero how can you sustain that na
13: yun.
11: Isa lang naman iinumin ko eh. Eh, kung kinakantsawan ka na ng barkada mo.
13: Yun.
11: Oh, kahit tama ayaw mo, iinom ka pa rin. Mm-hmm. O isa na lang. O hanggang isa na lang. Nakadalawa, labindalawa ka na.
13: Hanggang nakaisang case na.
11: O, yung gano'n. Mm-hmm. Maaring you don't put yourself into that very dangerous situation. Na.
13: Tama po yan.
11: Kaya nga minsan, ano rin eh, pipiliin mo rin yung mga kasama mo. Di ba? Pwede naman po mag-enjoy ng walang alak. Pwede naman yun.
13: Mm-hmm.
11: Kape. Ay, masama rin pala pag maraming kape.
13: O, ano po, minsan may time, katulad kami, pagtapos ng gawain, yung kwentuhan.
11: Ay, sarap kaya, di ba?
13: Opo, mas na pag pinag-uusapan nyo yung kwento patungkol sa mga pagbabago dahil
11: yes.
13: sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo,
11: oh.
13: yung salita niya, yung mga pangako niya, humahaba yung kwentuhan eh. Wala kayong iniinom, pero ang ganda ng kwentuhan.
11: Tsaka nai-encourage ka.
13: Yun.
11: Kasi kunwari, may dalahin ka, tapos sinabi nung isa, alam mo, ganyan din ako nun eh.
13: Mm-hmm.
11: Pero alam mo, umasa ako kay Lord.
13: Mm-hmm.
11: At ito ginawa niya, ganun ba? O yan, na-encourage ka na, na-encourage ka na, di ba? Hindi yung alam mo, pare. Yung mga ganun. But, nothing against sa mga umiinom.
13: Mm-hmm.
11: Nothing against. Pero we're just saying na, delikado yan. Kasi hindi mo nga mapapangatawanan, mapapanghawakan, na makokontrol mo. Kasi mm-hmm. nga, weak tayo eh. We are wicked, we are weak, we are you know, ang tao ganyan eh. Hindi mo nga mapangatawan na sinabi ng tao eh. Di ba?
13: Ang masakla pa, ma'am, yan, pagkagising mo, kasi kaya nga sa sinasabi tao, lagi na ano eh, pag may alak, may balak. Hindi mo alam, nakagawa ka na pala ng
11: okay,
13: laban sa iyong asawa. Parang gano'n, no?
11: Yung gano'n.
13: Isa pa yun eh, na sumisira rin siya ng relasyon.
11: Yes.
13: Yun yung nakakalungkot doon. Kasi wala ka na sa tamang pag-iisip. Mm-hmm. Hindi mo na kontrolado yung pag-iisip mo.
11: May alak, ano, may balak.
13: Kaya, nagawa mo ng pagtaksilan yung iniirog.
11: O kaya yung mga hinuhuli, ba't mo nagawa ito?
13: Yun, di ba?
11: Lasing po ako eh.
13: Wala, di ko po alam kung bakit eh.
11: Oy, totoo ba? Sabi naman hindi totoo yun. Kahit lasing ka, alam mo yung ginagawa mo. Ikaw ba, pastor, dati naging lasing ka eh.
13: Kasi ma'am, mayroong ano eh, katulad niyan dati, dahil gusto naming malasing. Kumbaga,
11: todo inong?
13: Hindi po eh, nagtitimpla na kami ng mga ano, ng mga iniinom namin.
11: Yes.
13: At mayroong talaga kaming natimpla na alak, na pag ininom mo, parang ang tawag namin sipang kabayo.
11: Ay!
13: Pagkatayo mo, talagang blackout ka, hindi mo na alam kung ano yung ginagawa mo.
11: Nako!
13: Kaya yun yung ano, tatanong yun, bakit? Ano ginawa ko gabi? Nagtatawanan sila. Dumarating po sa puntong gano'n na, hindi mo na nakayanan yung espiritu ng alak o yung taas ng antas ng alak. Kaya hindi mo na alam talaga. Nangyari rin po sa akin yan. Kaya masasabi. Pero pagka kunyari, umiinom ka lang ng mga beer, kayang-kaya mo pa siya eh. Pero yung mga pinaghalo-halo mo na,
11: ay, iba na yan.
13: Iba na.
11: Kaya nga nag-iiba na isip mo eh.
13: Yun.
11: Diba? Nag-iiba na isip mo. So yan, marami pa po tayong pag-uusapan mamaya yung living sacrifice. Actually, hindi lang to physical eh, Pastor. Mamaya we will also deal with other aspect of offering our body as a living sacrifice, no? Lalo na sa mga kababaihan,
13: wow,
11: di ba?
13: Opo.
11: Na talagang itong katawan natin ay dapat talagang alagaan natin. Mm-hmm. Not only, may aspeto syempre ng lalaki at babae, pero mas lalo ang babae. Di ba? Maraming ingatan natin yan dahil, yun nga, parang sabi nga, pag gumagawa ka ng mga bagay na hindi ayon sa katawan mo, eh, dalawang kalaban mo dyan eh. Kinakalaban mo, sinisira mo ang sarili mo. Di ba,
13: tama,
11: Pastor?
13: Po.
11: Oo. Kaya lalo na yung mga kababaihan po, no? Ingatan natin, we are, sabi nga na nanay ko dati, ituring mo ang sarili mo na kristal. Pag dyan ay nabasag, lamat na yan habang buhay. Di ba?
13: Tama
11: yan ang mga sinasabi ng mga matatanda, eh, no? Kaya mamaya po, more aspects ang pag-uusapan namin ni Pastor Charlie Opina. Pero bago yan, bago tayo mag-break, no, meron tayong mahalagang announcement. Yan. Siyempre, every last Sunday, andito si Pastor Ray Bechida. And Pastor Ray Bechida po is the National Director ng EE Evangelism Explosion Philippines. And we want to invite everybody, join us in celebrating the 42nd anniversary of Evangelism Explosion 3 Philippines. Yan. So, ang tema po nito ay Transcend. Yan. Witnessing as a Way of Life. At dito po mapapanood natin yung The Covenant Singers for an Afternoon of Worship, Storytelling, and Mission. Yan. It's gonna be on August 1, 2026, 3:30 p.m. po sa Crossroad Center. Yan. And meron pong ticket dito, no? Napaka-affordable, 300 pesos. No?
13: Mura.
11: Pag-uusapan nyo si Lord, makikinig tayo ng mga worship songs, sama-sama tayo doon. And you can also register, ano po, meron kayo, i-check nyo na lang po yung Facebook ng Evangelism Explosion Philippines at makikita nyo na rin yung QR code kung saan tayo po ay magre-register pag tayo ay a-attend dito. Ulitin lang po natin, August 1, 2026, 3:30 p.m. at the Crossroad Center. Magkita-kita po tayo and happy, advance happy anniversary po sa EE Philippines 42 years, Pastor. No, grabe. Tagal na
13: tagal
11: pala.
13: Na. Mm-hmm.
11: Tagal na. Malapit na pala mag- golden, no? 8 years to go. Ayan. So, babalik po kami ni Pastor Charles matapos ang ilang paalala.
14: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
15: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Nakita. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
3: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
4: Okay, 7:31 in the morning. By the way, we are being heard also at the same time, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Sports Radio, and then dito rin po sa 104.3 Capital FM. And tayo rin po ay nakakawing o nakahook up sa EQ FM, Radyo Pilipinas Baguio, RP Davao, Zamboanga, Batanes, Lawag, Tandag. Yan, napapakinggan tayo halos sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. And syempre, hello and good morning kay Pastora Emma Yonson na nakikinig ngayong umaga. Pastora, hello! Ingat po kayo. Ayan, okay. At ganun din, napapakinggan din po tayo sa Radyo Magazine. Yan. Magandang umaga sa lahat ng mga listeners ng 104.3 Capital FM and RM o Radyo Magazine. Okay, Pastor, tuloy na natin. Ibang aspeto pa ng, sabi nga, no, living sacrifice. Ito, itouch natin yung kultura. Iba-iba tayo ng kultura, Pastor, di ba? Na kung saan yung tawag dito, pamumuhay o lifestyle ay naiiba. Let's talk about circumcision. Hindi lahat ng bansa o kultura ay naniniwala dito, di ba? Pag-usapan nga natin yan sa Bible study, di ba? Anong take mo rito? When it, ito ba ay requirement sa isang believer o Christian na magpa-circumcise?
5: Yeah. Siguro simulan po natin kung paano po nagsimula yung circumcision. Yung circumcision po kasi ay ipinag-utos sa kanila ng ating Diyos.
4: Mm.
5: Kasi noon ang tawag sa kanila yung mga Hebrew o mga Hebreo.
4: Yes.
5: Kasi yung mga Israelites, natawag silang mga Israelites sa panahon na po ni Jacob.
4: Okay.
5: Na tinawag na Israel.
4: Mm-hmm.
5: At yung kanyang 12 anak na ito yung 12 tribes of Israel. Kung bakit circumcision, unang-una, kung mapapansin natin, sila lang kasi yung sinicircumcise noong unang panahon.
4: Yung mga
5: Hebrew or Hebrew. Yung mga Israelites. Sa panahon natin naman, mga Hudyo.
4: Hudyo
5: sila. Kumbaga, ang purpose noon, unang-una ay maging iba sila sa karamihan. Kaya pagka Hebrew noon o yung mga Israelites noon, alam ng mga tao na mga tuli ito.
4: Okay.
5: Kaya naalala ko si David, nung si Goliath ay sumisigaw, ang sinabi ni David, sino ang hindi tuling Palestinong ito?
4: Mm-hmm.
5: Kasi lahat ng nasa paligid nila, mm-hmm, hindi tuli. Mm-hmm. Pagka tinignan natin, sila yung mga Gentiles. Opo. Mm-hmm. Kaya
4: tayo, we belong to the Gentiles.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Ibig sabihin, sila lamang ang tuli at yung karamihan ay hindi natuli.
4: Mm-hmm.
5: Ipinagawa rin ng Diyos sa kanila yon bilang paglilinis.
4: Mm-hmm. Hygiene.
5: Opo, yung po yun.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon pagka ginamit natin sa panahon natin ngayon.
4: Ngayon na, yes.
5: Hindi naman siya nire-require pang lahat. Pero pagdating dun sa spiritual life, requirements po yun. Yung circumcision of the heart.
4: Yun.
5: Yun po yan. Kasi pag sinabing circumcision doon sa flesh, kinakat yung yung maliit na bahagi ng flesh.
4: Mm-hmm.
5: Doon sa organ ng isang lalaki.
4: Yes.
5: Ngayon naman sa atin, pag sinabing circumcision of the heart, dapat babaguhin mo na, aalisin mo na yung mga hindi karapat-dapat doon sa puso mo.
4: Yun yung
5: sinasabi niyo kanina, ma'am, na kinakailangan talaga yung puso kung bakit kasi sinabing offer your body as a living sacrifice. Kasi yung body natin, nabuhay. Yun ang sinasabi doon. Yeah. Ang iaalin natin dapat yung buhay, hindi
4: kaya
5: yung patay.
4: Kaya nga living.
5: Na merong puso, merong kaluluwa, merong lakas at pag-iisip. Yes. Yun yung hinihingi ng Diyos sa atin. Mm-hmm. Kaya kung gusto nating maging kalugod-lugod tayo sa harapan, hindi lamang na circumcised tayo, physical,
4: yes,
5: kundi dapat spiritual. Yes. Yung po yung pinag-uusapan dito, Ma'am Cecil. Sister Cecil.
4: Yes. Ano ba, Sister Cecil o Ma'am Cecil?
5: Nagugulan ako. Na-address ko kasi kayo dun sana sa position nyo.
4: So ngayon, we're saying, no, yung sinasabi natin, hindi ito requirement, ang circumcision. Mm-hmm. Pero tayo kasi mga Pilipino, ang malinis eh, di ba? For the purpose of hygiene, di ba? Pero it doesn't mean na hindi ka kumpletong Kristiyano or believer pag hindi ka nagpa-circumcise.
5: Yun yung atin.
4: Yun yung atin.
5: Opo. Parang yan yung nakuha natin sa mga ano mga Hudyo, no, na sinicircumcise.
4: Pero may mga ibang kultura, hindi sila nag-ano, hindi sila.
5: Hindi po. Bukod sa kasi ang ano yung mga Hudyo sinicircumcise sila. Na tayo rin, sinicircumcise din tayo eh. Ngayon, yung karamihan din sa atin, sa mga ibang bansa, hindi yung circumcision, di rin nila pinapractice.
4: Yeah.
5: Kaya, minsan may sinasabi ngang nalahian tayo ng mga Hudyo. No? Yung kultura nila, medyo inadapt natin. Yun naman yung pinakamaganda. Kasi, unang-una nga, tama yung sinabi nyo, for hygiene.
4: Purposes. Yes.
5: Pangalawa, yun yung ano yun yung alam na natin ngayon na merong spiritual na ibig sabihin yung circumcision.
4: Parang lilinawin lang natin, di ba? Mm-hmm. So, yun. Malinaw na, kumbaga sa yung mga kantsaw-kantsaw kasi pastol, nangyayari yan, di ba? Lalo na sa mga kalalakihan.
5: Ang problema niya, pag nandurun ka naman sa lugar na hindi nila pinapractice yung circumcision.
4: Ikaw naman na naiiba.
5: Pag ikaw ay na-circumcise, ikaw naman yung pagtatawanan. Ikaw naman yung bubulihin. Ano?
4: Kaya nga.
5: Kaya iba-iba yung kultura talaga.
4: Kasi nga may case tayo na nakatira sila sa UK, di ba? Eh, Pilipino, di ba? So, nanghingi ng advice sa'yo, ano bang gagawin ko sa anak ko? Ipapa-circumcise ko ba? Dahil Pilipino, di ba? Kristiyano, believer. Kaya lang nakatira siya dito sa UK. Siyempre, magkakaalaman niya, ba't naiiba ka? Kami ito. So, sabi niya, ang magde-decide, yun na lang anak ko. Pag nagkaroon na siya ng sapat na isip, siya magde-decide sa sarili niya. But, ilalatad ko yung sitwasyon.
5: Apo.
4: Pilipino ka, dito tayo nakatira, ito naman. So, magandang yung perspective ipaliwanag natin para hindi maligaw.
5: Amen.
4: Diba, mamali ng doktrina. Mm-hmm. So, yan. Ito, pastor, na panawagan, actually yung verse natin, it takes a lot of kumbaga growth, no, as a Christian, no? Kailangan mature ka na may personal relationship ka because napakahirap sundin ito, no. Nandito tayo sa mundo na to na ang daming distractions, especially now. Wow. Na paano mo ito ma-encourage yung mga tao to do this, no. Na i-offer yung ating sarili, hindi lang yung katawan, isip, salita, lahat. No? Ay i-offer natin sa Diyos na ang gagawin lang natin ay yung talagang kalugod-lugod at ayon sa kanyang kalooban, Pastor. How do we do this as frontliners when it comes to spiritual aspect?
5: Pag tinitignan natin dito, Ma'am, yung ano, no? Ang hinihingi kasi dito na isa-sacrifice natin i-offer natin sa Diyos ay yung body natin.
4: Yes.
5: Okay. Ngayon, ang tanong dito, paano siya magiging holy? Kasi ang Bible, sinasabi niya na ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot ni naman sa kaluwalhatian ng ating ng ating Diyos. Ibig sabihin, kumbaga yung pagiging holy, hindi natin kayang gawin. Ngayon, paano natin siya may i-offer sa Diyos bilang isang buhay at banal na sakripisyo? Una-una, kasi ang requirements kasi ng Bible, yung kapanganakang muli sa wikang English
4: born
5: ay
4: again.
5: Born again. Yes. Yung po yun eh. Kasi doon nagsisimula eh. Kinakailangan maipanganak tayo
4: na
5: sa
4: muli.
5: Espiritu.
4: Muli,
5: yung
4: yes.
5: po yun eh. Kumbaga, yung mga bagay-bagay na kung saan ay, kasi tayo, nabubuhay tayo sa mundong ito eh. Ang gagawin natin, kinakailangan maipanganak tayong muli. Kumbaga, yung magiging buhay natin ay yung mga spiritual na bagay na dapat na nasa puso't isipan na ng bawat isa sa atin. Hindi lamang yun, kinakailangan, dapat tayo ay pinawalang sala na sa ating mga kasalanan. Hindi lamang pinawalang sala tayo, kundi dapat tayo ay pinabanal. Paano mangyayari yung lahat ng bagay na yun?
4: Are you talking about justification?
5: Iyan, justification, sanctification. Sanctification.
4: Yes.
5: Paano mangyayari yung lahat ng bagay na yun? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo.
4: That's number one.
5: Kasi ang Biblia nagsasabi na si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya.
4: Hmm.
5: Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na magiging bago sa atin, para maging karapat dapat na maialay at maging banal yung ating katawan sa harapan ng Diyos, ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon pa lang siya magpapasimula. Kaya doon pa lang dumarating yung pagkakataon na magkakaroon na tayo ng kagustuhan doon sa mga spiritual na bagay. At doon na rin natin malalaman kung ano yung kalooban at kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Sister Cecil.
4: Tama, Pastor. Binigyang daan natin dito yung napakahalagang magkaroon tayo ng personal relationship. At the same time, kasunod nun, dahil may personal relationship tayo, obedience. Hindi lang ikaw fan ni Jesus, hindi ka lang believer na nakatingin, pero dapat susunod ka.
5: Amen.
4: Diba? Hindi kompleto yung pagiging Kristiyano mo pag ikaw ay nanonood lang, nakikinig lang, pero pagdating nasa pag-iisip mo, sa sinasabi mo, sa takbo ng buhay mo, hindi nakikita doon, wala, hindi ito yung totoong hinihingi ng ating Panginoon.
5: Tama po.
4: Marami kasing ganun eh, Pastor, di ba? Tagal ng Kristiyano, pero yung ibinubuhay, iba. Iba, naghuhubad. Parang damit to, saka na ako Christian, hubad muna. Di ba? Saka na. Sa Linggo na lang ulit. O sa Miyerkules na lang ulit. Di ba may ganon? Sabi nga po, no, yung talking about culture. No? Culture is that invincible force that informs all sorts of things about how we live. No? What we think, our conduct, how we bring up our children, how we deal with conflict, the kind of holidays we have, how we dress. Ayun, nandun din yun, how we dress. Di ba? Kaya lahat-lahat ng aspeto ng buhay, Pastor, andun.
5: Kasi minsan ang nangyayari, Sister Cecil, yung binabago lang natin ay yung panglabas natin. Di po ba? Tama, yung kasuotan natin, para makitang banal tayo, minsan ibinabase dun sa kasuotan natin. Ibinabase sa pananalita natin. Ibinabase dun sa gawa. Yung sinasabi kong gawa rito, yung gumagawa tayo ng mga bagay na mabuti, na tingin natin, ito yung magdudulot sa atin ng kabanalan. Pero yung nasa loob, na dapat yun yung talagang dapat na bago, ay hindi nagawa ng bawat isa sa atin. Kasi pag sinabing pagbabago na nasa loob, talagang tatalikod tayo mula sa kasalanan patungo sa ating Diyos. Yun yung dapat na pagbabago, na kumbaga yung ating mga maruruming ginawa, makasalanang mga ginagawa,
4: yes,
5: ay tatalikuran na natin. At magdidesisyon tayo na hindi na tayo muli mabubuhay doon sa kasalanan. Parang 180 degrees.
4: Ano kaya yung Pastor, kunwari, gusto ko yun eh, intentional, yun yung desire ko. Pero paminsan-minsan natitisod eh. Alam mo yun, minsan may tisod, pero hindi ka naman magtatagal, babalik ka ulit doon sa tama.
5: Opo, diyan pumapasok yung sanctification.
4: Sanctification,
5: opo,
4: unti-unti, process.
5: Binabago tayo ng Diyos araw-araw.
4: Mm.
5: Yun po yun. Kaya nga, ang makakatulong talaga sa atin, tama kay Ma'am Cecil, mahina tayo eh.
4: Mahina.
5: Dati, nagdi-disagree ako dun sana eh, tao lang tayo. Pero alam nyo, minsan totoo yan eh, tao lang tayo na madali tayong mahulog doon sa tukso. Kaya ano yung dapat natin gawin para magawa natin yung kalooban ng ating Diyos? Andiyan yung salita ng Diyos.
4: Yes.
5: Andiyan yung pananalangin.
4: Yes.
5: Andiyan yung mga Bible study.
4: Fellowship.
5: Opo. Andiyan yung mga gawain ng ating Diyos na kung saan ay makakatulong sa atin para lumago tayo. Kasi siya yung magbubukas ng ating kaisipan eh. Kasi kung every Sunday lang tayo or umaatin lang tayo, wala naman tayong pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Wala naman tayong pananalangin Ang ginagawa lang natin ay yung...
4: Makinig.
5: Makinig. Ang nangyayari lang po, panlabas lang yung ginagawa natin na nakikita tayo ng tao na dumadalo, pero yung sa loob natin, walang nangyayaring pagbabago.
4: Yes.
5: Kaya dapat talaga, magkaroon talaga tayo ng sinasabi ritong transformation.
4: Yes.
5: Yung renewed mind. Yung sinasabi po
4: renewed
5: dito.
4: Renewed spirit.
5: Renewed spirit.
4: Right, yung po right.
5: Yun. Para yung mga kahinaan natin,